0: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
1: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
2: Abogado Thursday,
3: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: Nagbabalik po ang memo. Ano nga ba ang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong mangingisda? Makakasama natin live via Zoom si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chairperson or Spokesperson Nazer Briguera. Good morning po, Sir Nazer.
5: Yes, good morning, Willard. Good morning, Attorney. Magandang umaga, Kapando.
6: Ay, magandang umaga.
4: Sir, una sa lahat, ano po ang pinakahuling monitoring ng BIFAR sa epekto ng habagat sa sektor ng pangisdaan sa buong bansa?
5: Well, dahil nga po officially sinabi na po ng PAGASA no nung first week of June na officially ay pumasok na itong El Nino na sinasabi natin makakaapekto talaga sa ating panahon dito sa Pilipinas. Ayon sa monitoring natin, may mga lugar na talagang inuulan na. Samantalang sa iba naman ay matindi yung tag-init or tag-tuyot na nararanasan at ito naman yung sinasabi ng PAGASA na dahil sa El Nino may mga lugar na talagang magiging malakas ang pag-ulan samantalang sa ibang bahagi naman ay magiging tag-tuyot o talagang matindi ang init, Willard.
4: Oh. In terms of numbers, sir, kumpirmado ho ba ng BIFAR na libo-libo talaga ang mga maliliit na mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales ang hindi pa rin makapalaot?
5: We are in the process of consolidation nitong mga sinasabing numero na apektado ng matinding pag-ulan o nitong habagat. So yes, it's a work in progress para makita natin ng komprehensibo kung ilan talaga yung apektado nitong habagat, Willard.
6: Bali sir na sir, medyo curious lang ako. Ano ba yung pwedeng agarang tulong na maibigay ng BIFAR? Ano? At saka, paano ang koordinasyon na limbawa sa mga local government units? Kasi di ba sa local government code, medyo devolve yung mga functions na ito. May interlapping ba sa pagitan ninyo or maganda ang koordinasyon ninyo? And if so, paano kayo makapagbigay ng ayuda sa ating mga mangingislang Pilipino?
5: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi, Attorney, unang-una fisheries-based yung mga interventions natin na pwede ibigay. Pero sa ngayon, meron po tayong Memorandum of Agreement sa DSWD sa mga pagkakataon na may mga ganito pong kalamidad para po mas mabilis ang pagtugon natin, ang pagtugon ng pamahalaan doon sa mga apektado pong mga mangingisda. May pakipag-ugnayan po tayo sa DSWD. No? Dahil sa mga ganito pong kakataon, masasabi natin na parang sila talaga yung frontliner pagdating doon sa relief operations, no? At pati rin po sa local government units, nakikipag-ugnayan po tayo. Usually po kasi samantalang hindi naman natin sinasabi na hindi tayo papasok doon sa relief operations, ang BIFAR, pumapasok din po kami dyan, naglalaan din po kami ng resources kung kaya. Pero ang frontliner po, pagdating po kasi sa relief operations, ay itong LGU at ang DSWD na sabi ko nga po ay nakikipag-ugnayan na po tayo sa kanila. May pakikipag-ugnayan po tayo sa kanila.
4: Kunin lang po natin ang reaction ka, Pando. Ano po ang masasabi nila?
6: Yes. Smooth ba yung working relationship between these agencies?
7: Alam mo, isang problema nga dito sa ano yan. Kasi immediate yung pangangailangan. Kasi kalamidad yan. Yung kagyat dapat na tugon. No? Kung itong ang pagtaas ng presyo ng gasolina na halos talaga 100% yung pinasahan, no? Ng mga mangingisda, kakarampot lang at napaka tumbal pa, no? Yung nabibigyan. Dito pa sa mga kalamidad, kung pupunta pa yung mga mangisda doon sa DSWD para magreklamo o humingi ng tulong, ang isang problema dyan, dadaan ka sa local government. Yung local government yung mag-endorse sa'yo, no? Para doon sa beneficiary. At yun, and I recognize. Ikaramihan dyan, political patronage, eh. Kung sino yung malapit sa local government, yun
6: sila na nabibigyan.
4: Oo, Sir Nazar, kaugnay ho niyan, meron ho bang, kumbaga, emergency fund na pwedeng ma-access para po kagyat na matugunan ang mga pangailangan ng mga mangingisda at para kahit papaano ay maskip yung LGU sa proseso dahil baka nga napupolitika ang proseso?
5: Yes, siguro bago ko sagutin yung tanong na yun, Willard, just a reaction kay Kapando doon sinasabi natin na baka mapolitika yung pagbibigay ng listahan sa ating mga ahensya ng pamahalaan na may kagyat na suporta pagka ganito pong may kalamidad. Unang-una po, meron po tayong komprehensibo ng listahan, yung tinatawag natin na FISHR, yung registration po ng fisherfolk sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin na ibinibigay sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangailangan ng listahan para po masiguro natin na lehitimo ang nakakatanggap ng suporta ng pamahalaan. Hindi po ito nanggagaling sa LGU. Meron po tayong sarili nating database, ang BFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Although ang listahan po na ito ay may access din naman ang LGU, pero pagka sa mga pagkakataon po na kinakailangan ng list of beneficiaries, ang ginagamit po natin ay ang FISHR. So kung sino lang po yung rehistradong mangingistang apektado, yun po ang natutulungan. Doon po sa tanong na ano po yung emergency fund ng BFAR sa mga ganitong pagkakataon, unang-una po, wala pong calamity fund ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang meron pong calamity fund ay ang Department of Agriculture. No? Sa mga pagkakataon na kinakailangan natin na mag-request, ginagawa naman po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yan na nagre-request po tayo sa Department of Agriculture. Sa karanasan naman po natin ay kaagad naman na tumutugon ang DA. No? So in fact, ang isang halimbawa niyan, nitong nangyaring crisis nga sa petrolyo. So dahil sabi natin kahit may existing na fuel assistance yung BFAR, nakita ng DA na mas kailangan palawakin. So tinap nito yung tinatawag na presidential assistance for farmers and fisherfolk at nadagdagan ng 1 billion yung pondo para doon po sa pagbibigay ng suporta sa mga mangingistang naapektuhan po ng krisis gawa ng sigalot dyan sa gitnang silangan, Willard.
6: Sir na sir, di ba parang sinasabi mo ba na hindi responsibilidad ng BFAR ang pagbigay halimbawa ng ayuda dahil sabi mo nga ang pondo ay hindi nanggagaling sa inyo? Ganun ba yung tamang pagtingin dito? At magpasalamat tayo because BFAR is trying to do what it can to help. So ano ba talaga yung usapin ng jurisdiction na limbawa sa pagbigay ng ayuda? Paano kayo nakipag-unayan sa LGU? Kung sinabi natin may pondo sa Department of Agriculture, how do we go about, you know, consolidating, pulling together all these resources?
5: Attorney, hindi tayo umiiwas dun sa sinasabi natin na pwede natin gawin. Sabi nga natin, hindi tayo napiprevent ng existing dynamics. Kung may mga resources na matatap tayo, dahil may regular programs naman ang BFAR, yun ang ginagamit natin para matulungan ang ating mga mangingisda. Ang sinasabi lamang po natin, may mga institutional dynamics na sinusundan natin, pero hindi po ito nagiging hadlang. Sabi ko nga, ang DA po bukas po yan, kapag halimbawa may kahilingan sa BFAR na kailangang madagdagan ang resources para makatugon ang hensya sa pangangailangan ng mga mangingisda, ginagawa po natin yan. Although sinasabi nga natin na ang BFAR pumapasok doon sa recovery and rehabilitation kapag may mga kalamidad, pero hindi natin tinitingnan yan hadlang. Pag may mga relief operations, nag-mobilize po tayo, nag-utilize din po tayo para makatulong. In addition to the existing arrangement natin sa mga frontliners na government agencies like po ng DSWD at ng DOLE, kasi meron din po tayong tinatap sa DOLE yung TUPAD program nila. No, just for example, may nangyaring itong pagsadsad ng barko dyan sa Region 1. Ang tinap natin ang DOLE para habang hindi nakakapagpangisda yung mga apektado ng oil spill dyan sa Region 1, yung TUPAD program ang tinap natin para matulungan natin sila. But again, the BFAR mobilizes its own resources, utilizes its own resources para po matulungan natin ang mga apektado mangisda, attorney.
6: Siguro kunin ko lang yung opinion nyo. No? Number one, satisfied ka ba dito sa efforts ng BFAR? Kasama na rin natin yung DA at saka local government actually, units. At kung hindi, anong problema ba kasi talaga?
7: Actually, hindi attorney. No? Ano yan? Actually, ito, halimbawa, yung 2025 budget ng DA, kaugnay doon sa fuel subsidy, sabi nila, para maibigay kagayat doon sa mga mangis na apektado ng pagtaas ng gasolina dahil sa giran ng US sa Iran, ang covered lang sa mga mangis da, kulang pang 15,000 na mabibigyan. Tapos 3,000 daw yung maibibigay, doon sa kulang-kulang sa 15,000 mabibigyan. Eh kung merong PSA report na fish R, na registered na fisher pox, 2.7 million, ilang porsyento lang yung 15,000? Tapos yung 10 billion na budget para sa ano yung nabanggit ni ano yung spokesman ni Nasser, no? Eh 10 billion 'yon, farmers and fisher pox at mga manggagawang mga magsasaka. Kung hindi ako nagkakamali, mga 45,000 lang ang mga mangisda yung mabibigyan.
6: Pero mabilis lang ano, napansin ko lang parang ang laging reaction ng pamahalaan mula pa noon hanggang ngayon ano, parang pagbigay ng ayuda kapag may problema. Ito ba? Band-aid lang? O ano dapat talaga ang maging programa para hindi tayo umabot dito?
7: Band-aid talaga yung solution. Sabi nga namin, hindi namin kailangan yung suporta at tulong. Pangalagaan lang natin yung pangisdaan, lalong-lalo na yung municipal fishing ground. Tiyakin natin yan na ipara sa amin lang. No? At hindi dapat tinatambakan niya ng reclamation at iba pang mga development. At kaya namin kumunin dyan sa municipal fishing ground na yan, yung pangangailangan namin. Hindi namin kailangan ng tulong eh.
4: Bilang tugon dyan, Sir Nasser, ano po ang maaaring ibigay na pangmatagalang plano ng BIFAR para mabawasan ang epekto sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda itong pabago-bagong panahon at pati na rin yung pagtaas ng presyo sa krudo?
5: Yes, Sir Willard. Siguro na-miss lang po yung mga datos na lumabas ni Kapando. No? Kapando, ngayon po ay nasa 97,000 na po yung nabibigyan natin ng assistance doon po sa fuel assistance po natin. No? And then yung gamit po yung karagdagang presidential assistance for farmers and fisher folk nasa between 27,000 to 30,000 na po yung nabibigyan natin na assistance po dito po sa nangyaring crisis nga. Now, doon sa question, ano yung pangmatagalan? Well, sinasang-ayunan ko po si Kapando, no? Long-term solution talaga. Kailangan mapangalagaan natin yung lugar pangisdaan na siyang source ng kabuhayan ng ating mga mangisda. Kaya po ang BIFAR ay nagsusulong din ng mga conservation measures para mapangalagaan po natin ang ating karagatan, yung tulong po namin sa mga local government units sa maigting na pagpapatupad po ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas para masiguro natin na nababantayan ang ating karagatan. Yung mga conservation measures like closed fishing season, isinusulong po din natin yan. Now, doon sa questions, like paano pag may mga crisis, may mga responsive tugon po tayo dyan. Yung tinatawag natin na National Payo Program, Lambaklad Program, na hindi masyado nangangailangan po ng fuel yan. Kasi like payo, may pupuntahan silang permanenteng lugar para hindi na magpaikot-ikot pa. Yung Lambaklad, ganun din po, sa malapit lang, passive creep ito na pinupuntahan ng mga mangisda para hindi po sila lalaot ng malayo. Nandun po kung saan pumapasok yung mga isda sa lambat. So isa po ito sa mga teknolohiya na ginagamit natin para makatugon sa mga ganitong sitwasyon. Pagtungkol po dun sa social protection, we are now actively coordinating with social protection agencies like Pag-IBIG, like SSS. Ito po yung mga ahensya na nakipag-ugnayan tayo. And mabanggit ko lamang po, no, para na rin po sa kaalaman lahat, nasa pilot implementation na po tayo nung tinatawag natin na parametric insurance. Nasa 14,000 mangisda po ang ano ngayon nakasalang para sa pilot implementation. Ang kagandahan po nito, proactive measure po, hindi magbabase yung insurance doon sa damage assessment. May predefined situation po tayong sinusundan na tinatawag natin na trigger. For example, sunod-sunod na 5 araw na masama yung panahon, katulad nito mga habagat, so yung tinatawag na trigger. So pag hindi po nakapagpalaot ang mga mangisda, makakatanggap sila ng 500 pesos per day na compensation or benefit sa pamamagitan po ng parametric insurance na to. Pero kailangan may trigger. Kailangan po talaga predefined yung sea condition na for the next 5 days, ganito yung magiging sitwasyon ng dagat ayon na rin sa mga

0: weather forecast natin. So ito po ay pilot, pero pagka po ito ay matagumpay, nakita natin, magiging malawakan po ang pagpapatupad nito para po yun nga, makatugon tayo doon sinasabi ni Kapando na kailangan proactive measure ang gagawin natin para sa pagbibigyan ng proteksyon para po sa ating mga mangisda, Sir Willard, Attorney and Kapando.
1: Sir Nasser, pasok din ho ba sa parametrics ng insurance kapag hindi makapalaot ang mga mangisda dahil sa harassment ng China sa West Philippine Sea?
0: Weather-based po itong parametric insurance, no? Ano po ito, sa panahon po ito, hindi po sa cloud nito yung mga tinatawag natin na human endorsed factors pagdating po dun sa malakid sa pangingisda. Well, dyan naman po sa issue ng West Philippine Sea, meron din po tayong programa dyan on-site na pamimigay ng fuel doon sa mga mangisda, lalo na po dyan sa Scarborough Show. Lahat po ginagawa natin para po matugunan ang mga ganitong uri ng sitwasyon.
1: Sir Nasser, alam po natin na nagde-deploy din ng assets ang BIFAR dyan sa West Philippine Sea. Kumusta ho ang sitwasyon per your latest monitoring?
0: Well, wala naman sa ngayon na sitwasyon tayong latest report tungkol sa any aggressive behavior katulad ng mga napapabalita sa mga nakaraan. Pero just the same, patuloy po ang pag-establish natin ng presensya kasi naniniwala po tayo na mahalaga yung presensya doon sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Una, para maramdaman ng mga mangisda na may presensya doon ang pamahalaan. Pangalawa, isa po itong pamamaraan para wag nating tuluyang isuko yung ating karapatang suberenya dyan sa West Philippine Sea dahil sabi nga natin, dapat nandun po yung presence, hindi nawawala yung presensya ng pamahalaan dyan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, spokesperson ng BIFAR, Nasser Briguera.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito.
1: Kapando, brief reaction po sa naging panayam natin, kay Sir Nasser.
2: Yes.
3: Natuwa ka ba?
2: Sa insurance. At ano kailangan talaga ng mga mangisda?
3: Parang maganda naman yung mga sinabi nila. No?
1: Bago po yun, ano po?
2: Bago yun. Kailangan isang i-assist mo doon, kaya ba? Kasi galing sa bulsa ng mga mangisda yun eh. Diba, kukunin. Kung gobyerno yung magbibigay ng insurance namin, bakit hindi? Pero kung galing pa sa mga mangisda yan, paano mo kakayanin ng mga mangisda na kulang na nga? Yung premium na monthly na hulugan mo, di ba? Para maka-avail ka noong pag...
3: Wala pa bang detalye itong patungkol dito?
2: Actually, ngayon
3: ko
2: lang narinig
3: yan. Paano yung premium payment? Baka naman manggagaling din sa kanila.
2: O kung galing sa kanila, welcome, no? Tulong yan sa mga mangisda. Pero dapat hindi, dapat buo lahat magbigyan, no? Yun nga, yung isang malaking dyan, tanong, talagang makikita mo na makakrampot pa rin talaga yung tulong. Kasi kung 2.7 million registered fisher po, based doon sa PSE, registered PSR nila, tapos ilang, wala nga, 100,000 yung kalating
3: report.
2: Yung bagang nabibigyan ng benepisyo, kulang. Kaya mas ang panawagan natin para hindi tayo naghahanap sa panahon na mayroong mga ganitong kalamidad, tiyakin talaga natin yung pangisdaan na napapangalagaan para maging sustainable.
3: Dapat si bato na lang yung hinahanap natin. Yung mga bagay na to hindi na.
2: Isang problema namin yung mga mangisda ngayon, Willard yung attorney, maliban dito sa napag-uusapan natin yung problema, ang malakit pa sa mga mangisda dahil nasa under ng management ng local government yung mga 15 kilometers. Kapag hindi ka registrado doon sa kanilang munisipyo, bawal ka. Ayun. Kaya maraming mga mangisda na nahuhuli at ang kaso nila illegal entry. Kung baka sana hindi ka tanggap-tanggap yun, na municipal fishing ground ka, within the municipal fishing ground ka, tapos ang kaso mong pa illegal entry, para kang alien, di ba? Sa sarili mong dagat. Ito yung mga kailangan i-reform, no? Kasi mas parang kung malaya ka nga nakapangisda, alimbawa sa Manila Bay, ganun na yung huli mo. Kung dito ka na lang pwede mangisda, kung saan ka registered.
3: Mahirap naman.
1: Di ba? Iba-ibang mga bato nag-uumpugan sa kaso nila at sila ang naiipit
2: ng mga mangisda. Kami yung biktima eh. Tapos sasabihin ng local government alert, bahagi ito ng aming preservation at pangangalaga. Tama yun. Yung aming pamamaraan at gamit sa panghuli ng isda ay bahagi ng preservation. Kasi ito yung tiyan namin eh. Tiyak lang namin na kukuha kami ngayong araw para may makain kami. Bukas, lalawad kami para may makain kami. Iyon yung kinisiguro namin eh. Kaya hindi dapat ituring na kami yung kaaway.
1: Kaisa niyo po kami sa panalangin na masolusyonan at matugunan ang mga isyu. Maraming salamat po sa inyong oras. Pamalakaya, Chairperson Fernando Kapando Hicap.
2: Maraming salamat.
3: Salamat po. At syempre po, manatiling nakatutok kasi magbabalik.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.
1: At muli pong nagbabalik ang memo. So ito na nga, ano, maswerte po tayo kasi kasama po natin ngayon ang representante po ng Kamanggagawa Party List sa mababang kapulungan. Walang iba kundi si Congressman Eli San Fernando.
2: Good morning, boss.
1: Oh, yan nga tinatanong namin, Eli ba or Eli?
2: Eli. Pero lagi ko sinasabi, it's up to you to determine or determine.
1: Alam mo, na importante na nakasama ka namin dito kasi ang dami namin tanong para sa iyo, no. Una, kumusta na ang naging pakikipag-usap niyo sa DOLE, no? Ano yung mga konkretong commitment ng ehensya sa ilalim ng acting labor secretary Francis Tolentino? Tol din ba yung tawag mo sa kanya?
2: Hindi, boss na.
1: So, kumusta yung coordination sa DOLE ngayon, ano?
2: Una, thankful kami kasi 4 years in the administration, first time na nag-imbita ang Department of Labor and Employment.
1: Ibig mong sabihin yung first 4 years, incompetent sila.
2: Hindi, very straightforward naman. Sinasabi ko sa kanila eh. Na hindi man lang binigyan ng pagkakataon yung mga manggagawa na maimbitahan man lang.
1: Mapakinggan
2: doon sa entablado nila. So, itong pagpasok ni Secretary Tolentino, gaya nga ng banggit ko kahapon, it's a good step. Magandang ginawa niya na imbitahan yung mga manggagawa at makapagsalita kami doon at mailahad. Ano ba yung problema ng mga manggagawa? And of course, maghanap ng paraan paano namin susolusyonan yung mga problema.
1: Meron bang specificong agenda na binigay sa inyo?
2: Actually,
1: mga talking points, kumbaga?

0: naman. Pero exploratory meeting yung nangyari
1: kahapon. Hindi kaya optics lang to, political lang kunwari.
0: First time,
1: titignan natin. Oo,
0: titignan natin kasi kakapasok lang ni Secretary Tolentino at senador siya. Wala siyang background actually sa labor eh. So kaya tinitignan natin, we view it with caution and I'm very candid naman about this. So we view it with caution at alam naman natin, gusto niya na may mapatunayan bilang bagong talaga na labor secretary. So we will see kung ano ang ganyang gagawin. At meron naman siya mga pronouncement at commitment kahapon. So pangahawakan natin yon. So bibigyan natin siya ng pagkakataon na maipakita kung gaano talaga siya kaseryoso sa usapin ng mga manggagawa. And we welcome yung ilang mga pronouncement niya. Una na dyan, yung doon sa labor inspection. Alam naman natin, napakalaking problema ng labor inspection sa bansa. Pangalawa, personally, sinasabi niya na he supports yung wage increase ng mga manggagawa. Pero hindi niya basta-basta masasabi yan dahil nasa dole na siya, nasa executive na siya. Pero nung senador siya, isa siya sa mga nagtulak ng wage increase. So kaya binanggit niya rin kahapon yan. Pangatlo, yung basic labor standards. Kung medyo mahirap yung doon sa usapin ng pagtataas ng sahod, at least
1: yung pagpapatupad.
0: Pagpapatupad ng basic labor standards. And he committed. Kaya yung pag-uusap at pagkikita namin kahapon, napakagandang bagay yan. At sinabi ko nga, nawa ito ang umpisa ng mas marami at sunod-sunod pa ng mga diretsahan at masinsinang dialogo. Something that the previous secretary did not do.
1: Wala naman kayong galit, ha?
0: Konte.
1: Pero nabanggit mo kasi, di ba, na merong mahigit 21,000 na mga reklamo ang natanggap sa sumbungan ng manggagawa. Sa tingin mo, ano yung mga pinakamadalas na reklamo ng mga workers? Ngayon, alam ko, siyempre, una dyan yung illegal dismissal. Pero specifically, ano yung mga nakita mo? Ang problema nila.
0: Ang number one, attorney, ay yung hindi pagbabayad ng government-mandated benefits. So, kinakalta sa sahod ng mga manggagawa, pero hindi hinuhulog yung SS, PhilHealth, Pag-ibig. At malalaman na lang ng mga manggagawa yan at the time na kakailanganin nila. Halimbawa, na ospital, siyempre, magbibiling yan.
1: PhilHealth.
0: Pagkita nila doon sa PhilHealth, bakit walang bawas, bakit hindi mo lang na-cover, eh, sasabihin sa kanila, eh, wala po kayong hulog eh.
1: Maybe lang, paano ba monitoring nga yan? Kasi of course, under the law, you can sue the employer. Pero anong monitoring na pwedeng gawin ng DOLE to making sure that all these are remittance, all these are actually remitted?
0: Kaya nga dapat dyan papasok yung, ano, yung labor inspection. Kasi makikita na agad kung naguhulog ba,
1: nagko-comply,
0: nagko-comply yung mga employer doon sa mga paghuhulugan ng government-mandated benefits. Ang problema rin kasi, attorney, parang walang group chat eh. Yung SS, Pag-ibig, PhilHealth, pati DOLE. Supposedly, kapag in-inspect na ang isang business establishment at nakita na hindi nga nagko-comply o hindi nagbabayad yung employer doon sa government-mandated benefits, dapat i-alerto na ng DOLE yung SS, Pag-ibig, PhilHealth. Eh, kinausap, sa bahagi namin, kinausap namin isa-isa eh. Kinausap namin SS, PhilHealth, Pag-ibig, magkakahiwalay. Eh, supposedly, dapat magsama-sama na yan eh. So, dapat may group chat yan. Dapat mag-synergize sila ng effort para habulin itong mga airing ng mga employer.
2: Dapat ka automated na yun. Madali
0: With the goal in mind, ang pinag-uusapan naman natin, hindi ito dagdag eh. Hindi dagdag sahod eh. Pinagtrabahuhan ito ng mga manggagawa na ikinakaltas doon sa payslip nila. Tapos hindi hinuhulog. At malalaman na lang ng mga manggagawa na wala palang hulog at the time na kakailanganin nila.
1: Kawawa naman.
0: So kaya si Dole, merong kapangyarihan dyan. So kapag nag-inspect yan at nakita niya na hindi nga compliant itong mga business establishment, alertuhin niya na.
1: Ang sama na no, wala ka ng SSS, wala ka ng PhilHealth, wala ka pang Pag-ibig, yan ang problema. Buti ikaw, balita ko, madami daw.
0: Ayoko na magsalita tungkol niya.
2: Malamig pa naman ang mga gabi dahil nabagat na. Pero kung Eli, gaano naman kalawak ang problema ng contractualization pa rin?
0: Matindi. Security of tenure. It has been decades already na pinaglalaban yan. Before, alam natin yung 555, di ba? Every five months, mag-renew ka ng kontrata. Kasi on the sixth month, regular ka na dapat. So, uso yan ngayon. Mas ano, mas naging malubhayan ngayon dahil yung mga manpower agency. So, hindi ka na ngayon kinukonsider na empleyado noong principal o noong kumpanya, kundi empleyado ka na noong manpower agency. Eh, pag tinignan natin, wala namang ambag yung manpower agency sa totoo lang. You can be directly hired by the company. Pero ang nangyayari ngayon, yung mga manggagawa nagiging regular sa agency at dekada-dekada to. Ilang dekada na yan. Tapos,

0: last administration, umabot na yan sa table ng Pangulo eh. Kay FPRRD. Ang problema, pangako rin ni Pangulong Digong yan during that time.
1: Napanood ko yun eh.
0: Pero nung umabot sa table niya, Vinito. So, ang problema naman ngayon, under PBBM, wala siyang kahit anong pronouncement. So, kaya napakalaking problema nitong security of tenure.
2: Mukhang may pressure mula sa business sector, ano po, nung nakaraang administrasyon.
0: Definitely, hanggang ngayon naman, may pressure yan. So, security of tenure, pati wages, lagi namang opposed, firmly opposed yung mga big business groups dito sa pagtitiyak na maging regular ang trabaho. Kasi nga naman, ganun, isipin mo, kung ikaw, malaking negosyante ka, ayaw mo, gusto mo kumita ka. Ngayon, para ma-minimize mo yung cost, hindi mo gagawing regular yung mga manggagawa mo.
1: Oo.
0: Kasi kapag regular ang mga manggagawa, bibigay mo lahat ng benepisyo sa kanila. Eh, siyempre, kabawasan sa kita ko yun. So, para malusutan ko kung ano nakasulat doon sa batas, na kailangan regular ang mga manggagawa, edi i-manpower agency ko na lang lahat sila.
2: Parang work around din
0: outsource.
2: Na yun.
0: Oh. Outsource. Kahit na usually necessary and desirable yung trabaho, pwede ka namang mag-outsource eh. Kapag hindi usually necessary and desirable yung sasabihin nila, ba, mga security, pupwede yan, yung housekeeping, pupwede. Pero makikita mo sa lahat ng kumpanya ngayon, halos lahat ina-outsource na nila. So, nalulusutan yung batas. So, that is what we have asked the Department of Labor and Employment through Secretary Tolentino. What is the categorical position of the good secretary about security of tenure? Yun yung mga pinasa namin na mga position papers.
1: Pero ikaw ang nasa mababang kapulungan. Ang hindi ko maintindihan, malaking panghihimok na ang ginagawa ng paggawa para gumawa, magbalangkas ng mga batas, ano? Kagaya tapusin ang contract winization. Tanong ko lang, nalalagyan ba yung mga kasama mong mababatas? Ba't parang hindi nila pinaprioritize? Ilang kongreso na tayo?
0: Tama.
1: Anong problema? Sila mismo yung mga kapitalista? Ano ba yan?
0: Hindi, ito, I can speak based from my experience. Merong House Bill number 8081 ngayon sa House of Representatives. Pending. Ito yung abolition of provincial rate. Yan yung tinutulak ko primarily. 200 congressman, attorney, ang sumusuporta, including Speaker Bojie D. Hinaharang ni Executive Secretary Ralph Recto.
1: So, sisisihin pala natin si Executive Secretary.
0: Hindi, ang sisisihin natin yung panghihimasok ng ehekutibo sa trabaho ng legislatura. Dalawang magkahiwalay na bahay yan eh. Co-equal branches. Pero bakit nangihimasok si Executive Secretary?
1: Pero bakit naman kayo pumapayag panghimasok? Sabi mo nga, hiwalay kayo.
0: Yan ang next point ko. Yan ngayon ang tanong kay Majority Leader Sandro Marcos. Tanong to, nagtatanong kami kasi if there are 200 congressmen who are already supportive of the bill, the logical step for the House is to schedule that bill for plenary debate.
1: Pero kayo yung mayorya, ba't hindi nyo ipilit? Of course, ako, nakikiusap, you can make an issue.
0: Nakikiusap ako dyan, attorney, Boss Willard. Sabi ko kay Majority Leader and sa House Leadership, if it's possible, ma-schedule na for plenary debate. Kasi kung meron kayong concern about the bill, the proper venue would be through plenary debate. Kasi kung mag-uusap lang kami sa gilid-gilid, wala namang abutin yun.
2: Bali, ang status nito kung pasado na sa committee level.
0: Yes, in limbo ngayon.
2: Okay.
0: So, in between the committee and the plenary. Nabasa na rin yung committee report sa plenary. Ibig sabihin, isusponsor na lang siya for period of sponsorship and debate. And that is why we are imploring si Representative Sandro Marcos, Majority Leader.
1: When you say we are imploring, anong specific na action na ginawa mo to get in touch with him and to basically ask him?
0: Nakapag-usap kami personally.
1: Anong pinangako niya
0: sa'yo?
1: Nagpalusot ba? Or
0: hindi, ang tinuturo niya ni Majority Leader ay ayaw ng economic managers and Executive Secretary Ralph Recto. So kaya nga ang sinasabi namin kay Majority Leader, Majo, baka naman po pwedeng isalang nyo na lang sa plenary. Para doon magkaalaman. Kasi magkakaroon ng buhay na sarili yan pag nasa plenary na So, kaya yan yung pinagtataka namin. Pag tinanong naman si Executive Secretary, hindi naman niya masasagot directly. So, sinasabi niya, bakit hindi imbitahin yung mga economic managers para marinig din yung point nila? Dumaan na nga ng committee hearing So, that's a question. Kami, nagtatanong din, if there are already majority support for the bill, bakit hindi pa rin siya sumasalang sa plenary? So, again, kay attorney, yung tanong, yung sinasabi ko kanina, we implore Majority Leader. Kung kailangan makiusap, makikiusap ako. Kung kinakailangang ipaliwanag ko buo yung bill sa kanya, papaliwanag ko.
1: Hindi ka pa ba nakapagpaliwanag nung nakausap
0: mo? Ilang beses na eh. Kung kinakailangan, 100 beses na magpaliwanag, gagawin ko. Kinakailangan.
1: So hindi niya naintindihan, ibig mo sabihin?
0: Meron naman, siguro, meron naman mga staff yan si Majority.

0: leader na magbe-brief sa kanya about the bill. So I think he understands. Mm. And in fact, I remember ang binanggit niya is he understands the bill at naiintindihan niya yung importansya ng bill. So happened, meron nga mga umaharang. Kaya hindi ko naman, hindi ko sinisingil doon si Majority Leader Sandro Marcos. Pero ituturo ko si Executive Secretary Ralph Recto and the Economic Managers.
1: Habang wala pa yan, Kong Eli, ano ang posisyon naman nila pagdating sa pagtataas ng minimum wage?
0: Ayan, isa pang problema yan, Boss Willard. Mm. Kasi 19th Congress, pumasa na yung 200 pesos legislated wage increase. Namatay sa bicameral conference committee meeting. O ngayon, meron uli naka-pending. Pinupush yan ng TUCP party list through Deputy Speaker Raymond Mendoza. Hindi rin umuusad ngayon. Bakit? The same argument. Ayaw din ng economic managers. Ayaw din ni Executive Secretary Ralph Recto. Not even 100 pesos. Not even 100 pesos. What we are pushing is 200 pesos for recovery. Babalik lang yun na walang halaga. Pero
2: kailan lang naman pumasok si Executive Secretary Recto, yes. No? Yung first 1.5 years DOF. Nitong pamahala ay wala pa siya. Ang problema, nung nasa DOF siya, nangingialam na siya, doon pa rin siya.
0: In fact, meron siyang pinirmahan na isang position paper ng mga economic managers, makikita yung pangalan niya, that they are opposed, himself included. They are opposed to any wage increase and any wage reform bills. Sadly, ito pa, ipasok natin, yung Department of Labor and Employment also, sa dami-dami nilang mga sinasabi, pero fundamentally, they are opposed to wage increase and wage reform bills na nakasalang ngayon sa House of Representatives. That is why, sinabi ko nga kay Secretary Tolentino kahapon, kung po pwede nilang pag-aralan yung mga position papers namin.
1: Ano po ang mensahe niyo din kay ES Recto?
0: ES Recto, tama ng pagiging salot sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ayaw mo tanggalin yung VAT, ayaw mo isuspend yung VAT, ayaw mong bawasan yung VAT. So hindi bababa yung presyo ng mga bilihin. So kung walang magagawa sa presyo ng mga bilihin, edi itaas mo yung sahod. E ayaw mo rin itaas yung sahod ng mga manggagawa. Umo-oppose ka sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagbubuwag ng provincial rate. So anong tawag sa kanya? Tawag sa kanya, salot. So tigilan niya na ang pagiging salot sa buhay ng mga manggagawa at patunayan niya na talagang meron siyang pagkalinga o meron siyang pag-intindi sa kalagayan ng mga manggagawa. Sadly, Boss Edward and Boss Willard, ang gusto kasi nila puro ayuda na lang. Ayuda. Walang problema sa ayuda. Pero kung yan lang ang solusyon na inahapag mo, ayaw mo pababain presyo, ayaw mo itaas sahod, bibigyan mo kami ng ayuda, ang tawag doon, pambabastos yun.
2: Hindi pa pwede. Oo,
0: pambabastos sa manggagawa, sa middle class, at sa minimum wage earners. So kaya kay Secretary, Executive Secretary Ralph Recto, please, tama na yung ano. Tama na panghihimasok sa trabaho namin.
1: Having said that, Kong Eli, anong realistic chance na maipapasa pa talaga itong halimbawa legislated wage hike? Sayang kasi ang layo na ng inabot niya, nasa BICAM na, at ang pagbasa nitong provincial rate at wakasan ng endo. Anong mga realistic chance nito?
0: Kung ngayon kasi, ito papasok na tayo sa second regular session ng House. So by August, kalahati niyan, yun lang yung puwang para sa gumulong yung mga bills. The rest kasi magbabudget season na So ang tinitignan namin come October, November, December, may maliit na espasyo na lang. By 2027, attorney, tsaka Boss Willard, election season na yan. So medyo lumiliit yung tsansa. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa.
2: Pero mag-iba lang tayo ng issue. No? Kasi alam naman natin may dalawang estudyante sa Ateneo na namatay. No? At alam din natin, batid natin, na yung kontrata nila sa mga paaralan, para silang manggagawa na sinisweldohan. And in fact, may mga labor groups na yung panawagan nila na isama sila sa protection ng mga manggagawa. Kasi yung mga student athletes, ituring sila na parang mga workers or mga trabahador din. Sa tingin mo, dapat bang isama talaga sila sa usapin ng, for example, occupational safety and health principle? Kasi 'di ba itong mga student athletes because they receive compensation from their respective universities para silang nagtatrabaho.
0: Agree. Tama 'yan, Attorney Edward. Dapat maka-receive sila ng mga kung ano nag-a-apply na basic labor standards sa mga manggagawa, dapat mag-apply din dun sa mga student athletes natin, especially yung talagang meron nakukuhang compensation. Kasi halimbawa ito yung mga na aksidente. na mga estudyante sa Ateneo. Mm. Ang daming mga dapat tignan dyan, yung occupational safety and health standards. Mm-hmm. Kung paano ipinatupad yan nung kanilang coach. Kasi yung coach ay empleyado ng Ateneo. Eh.
1: Yes.
0: So kaya magpa-file kami ng resolution actually. Mm.

0: mangyayari dito.
1: Oh, nag-confirm na ako ng attendance ko. Marami na rin nag-confirm sa amin ng attendance sa House of Representatives. Malinaw naman yung nakasulat doon sa pagpapatawag ni PBBM ng special session. Mm. There are several bills na gusto na maipasa.
2: Maipasa.
1: Oo. Pangalawa, para makapag-convene yung commission on appointments. Mm. Kasi ang daming natengge, hindi na appoint o hindi sumasalang sa CA. Pero let's be straightforward and honest about this. Alam naman ng maraming mga Pilipino kung bakit nagpatawag ng special session. Mm-mm. Para ayusin yung gulo doon sa counterpart namin.
2: Para may quorum na.
1: Yes.
2: Yun pero naman sabi ang... naman ni Senator Villanueva, sinusunod niya lang daw yung kanyang konsensya. So...
1: Buti, good for him.
0: Tingin niyo ba maayos na itong gusot sa leadership sa Senado? Mm-hmm.
1: It is in our best interest na maayos yung gulo sa Senate. Kasi walang gumugulong ng mga batas. No. At hindi nakakapagtrabaho yung Kongreso bilang dalawang chambers. Mm-hmm. May mga naipapasa kami sa House of Representatives. Nakatenga naman dun sa Senate.
2: So sa kanila may problema, kumbaga?
1: Yung affairs nila medyo magulo recently.
2: Pero mabilis lang, dito sa special session... I know, medyo long shot ito. Gusto ko lang pag-usapan yung contractualization nga eh. Mm-hmm. Bakit hindi ba ito maipasa-pasa? Is there a possibility that you can probably bring this up?
1: Ang tagal na namin panawagan yan, attorney, tsaka Boss Willard eh. Na magpatawag ng emergency session or special session o kahit ano pang session yan.
2: Para dito lang.
1: Para sa usapin ng mga manggagawa. Mm-hmm. Sad thing is, apat na taon na si PBBM. Walang kahit anong panukalang batas na naipasa tungkol sa mga manggagawa, especially when it comes to wages and security of tenure. Less than 2 years na lang ang natitira kay PBBM. Anong legacy ang iiwan niya sa mga manggagawa? Mm-hmm. At huwag na siyang magtaka. Ito, binanggit ko. Very straightforward naman na binabanggit ko sa administration. Mm-hmm. Huwag na sila magtaka kung bakit negative 15. Yung trust rating, yung net satisfaction rating ng Pangulo. Bakit? Sa National Concern Survey, laging nasa top 3 ang sahod ng mga manggagawa. Oh. And yet, the administration is not doing anything about the wages. Tapos magtataka sila, bakit negative 15? Ang mga popular na panawagan, itaas ang sahod. Dagdag na benepisyo para sa mga manggagawa.
2: Di ba dahil inaaway niya lang si Sara Duterte?
1: Isa rin yun. Honest to goodness, isa rin yun. Masyadong busy sa awayan sa politika. Yung mga leaders natin. Yung mga concerns ng mga manggagawa na pag-iiwanan. Alam naman na marami yan, attorney.
0: Sahod, doon tayo lahat nakasalalay, no?
1: Oo.
0: Next month na rin ho, Kong Eli, yung SONA. Anong gusto niyong marinig mula sa Pangulo?
1: Umaasa pa rin ako, Boss Willard, and attorney, na kahit papaano ay may mababanggit tungkol sa mga manggagawa. At least, yung mga pending bills tungkol sa mga manggagawa. Kung hindi pa rin mababanggit yan ng Pangulo, may verdict na agad ang mga manggagawa. Ibig sabihin nun, bola, palabok lang yung kanyang SONA, at walang silbi yan sa buhay ng ordinaryong Pilipino at manggagawa. Unless the President will say anything explicitly and categorically tungkol sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagbubuwag ng provincial rate, pag di niya sinabi yan, we will consider the State of the Nation address na walang kwentang SONA.
2: Ayun, oo.
0: Habang ito namang sa usapin naman tayo ng anti-political dynasty, ano bang posisyon ng kamanggagawa party
1: list dito? We don't want to call it anti-political dynasty bill yung sa House of Representatives. We call it pro-dynasty bill. Kasi the Constitution is very clear about the wording. To prohibit. Ang ginawa dito sa version ngayon ng House of Representatives is regulating. Pinapayagan.
0: Na-institutionalize pa, no?
1: Yes. That's the problem. Kaya malinaw ang tindig namin dyan, hindi yan yung gusto na anti-political dynasty bill ng mamamayang Pilipino. Pero what can we expect?
2: Ang problema, 80%
1: ng
2: miyembro ng mababang kapulungan ay bahagi ng mga dinastiya.
1: Doon na nga ako patungo eh. Bakit nga naman magpapasa ng isang panukalang batas yung gobyerno natin? Not only the House, pero yung buong gobyerno natin, kung karamihan ng mga nandyan, galing sa dynasty. In the same manner, yung mga pro-worker bills na katenga, kasi karamihan ng mga nasa gobyerno, pro-business o mga businessmen themselves.
0: Negosyante pa rin, panghuli, Kong Eli, ano po ang pangkalahatang panawagan ninyo sa Marcos administration with the 2 years remaining under it?
1: Kay PBBM, lagi naming sinasabi, Mr. President, PBBM, apat na taon na ho kayo sa pwesto, sa posisyon. Wala man lang kahit isang makabuluhan na panukalang batas na naipasa o gumugulong man lang para sa mga manggagawa.

0: meron ng hinahain na concrete na pupwedeng tumulong at mag-alwan, makapagbigay ng alwan sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ang dapat na lang na gawin ng Pangulo ay i-certify yan as urgent o kahit papaano ay i-prioritize para mapag-usapan at para gumulong sa Kongreso. Pero kung mananatiling bingi at manhid ang Pangulo, maaalala si PBBM bilang isang Pangulo na tumalikod at walang silbi para sa mga manggagawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang panawagan namin kay Mr. President, PBBM, magkaroon tayo ng dialogo, masinsinang pag-uusap. Huwag nyo kasing itrato na nagagalit lang ang mga manggagawa. Ang pinag-uusapan natin dito, buhay at kamatayan. Pinag-uusapan natin dito, pangarap ng mga manggagawa na makapagbigay para sa kanilang pamilya ng maayos na buhay. Hindi naman tamad yung mga manggagawa. Hindi naman kulang sa ambag sa ekonomiya natin. But the problem is, hindi patas tumakbo ang ekonomiya natin. Kaya Mr. President, lend us your listening ears. Ang pangarap mo, sabi mo, bagong Pilipinas. Ano pa bang mas makakapagpabago ng ating bansa kundi ipasa natin itong mga panukalang batas na to? So that is our call, and Gamsona, State of the Nation Address, we are ever hopeful na kahit man lang itong mga panukalang batas na ito ay mabanggit mo sa yung State of the Nation Address.
2: Total, madalas naman na nasa Menjola ang mga manggagawa. Sana, ano ba naman yung papasukin na lang? Malapit na yung gates ng Malacanang.
1: Ando doon na rin lang.
0: Oo. Maraming problema, daming harang.
2: Barikada, no? Hindi na makatawid. Maraming salamat po sa inyong oras, Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang memo.

0: Halagang issue ng mga mangingisda at mga manggagawa po ang napag-usapan natin. Attorney Ed, anong takeaway niyo?
1: Yun ano, napakaraming dapat gawin. Ano? Kasi mga institutional na suliranin ito na nangangailangan ng lunas, so talaga unang-una sa lahat, dapat we demand for change and we demand for accountability. No? Ikaw, ano ba sa tingin mo?
0: Saka yung gaya ng nabanggit ni Kapando, yung immediate na pangangailangan, ano?

0: matugunan sana. Kasi nakakaawa eh. Natitengga sila at kumbaga para mairaos lang yung pang-araw-araw yung nagiging approach nila sa buhay ngayon eh.
1: Kaya nagiging problema na kung napansin mo, puro ayuda. So pang-band-aid na solusyon. But hopefully na magkaroon ng mga institutional reforms.
0: Kaya legislation
1: legislation. Wag na kasi sila mag-away.
0: Sana maayos ang gusto nila sa Wednesday. Abangan natin yan. At ayan po mga kababayan, sana ay nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
1: Walang mangaapi, kundi tayo magpapaapi.
0: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimul ka sa Billionaire News Channel at BWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
1: At ako naman po si Attorney Ed Chico.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Good morning, I'm Maya Rodriguez with the news this hour. Only the official Senate Blue Ribbon Committee can investigate the alleged flood control scandal, says Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Gatchalian made the statement after former Anaka Losukan Representative Michael Defensor announced a hearing outside the Senate today, June 16. Senator Erwin Tulfo later clarified that no Blue Ribbon Committee hearing had been scheduled for today. Gatchalian also urged witnesses and resource persons to participate only in the official Senate investigation. The separate proceeding by the Cayetano Block has been delayed after participants were initially barred from entering the venue. Kasama natin sa linya si John Reyes Calata mula sa EDSA Ortigas para sa update. John Reyes, ano ang nangyayari dyan ngayon?
1: May isang oras nang nakalilipas sa nakatagdang oras ng Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block na alas 10 ng umaga. Pero wala pa rin, hindi pa rin nagsisimula ang hearing sa nasabing venue dito sa Mandaluyong City sa bahagi ng EDSA Ortigas. Ayon kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, may inaayos lang silang papeles pero tuloy raw ang hearing ngayong araw. Nagkilos protesta naman dito ang mga Duterte supporter. Ang kanilang sigaw, papasukin at ituloy ang flood control investigation. Ito'y matapos hindi papasukin sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa venue. Gayunman ayon kay Senador Marcos, pipilitin nalang matuloy ngayong araw ang pagdinig sa flood control scandal. Samantala, pinaratangan naman ni Singson sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang utak sa korupsyon sa flood control projects.
2: Kahit papaano pilitin natin sumapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
3: Walang makapigil sa amin. Magpapay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang magdanakaw, Martin Romualdez at Marcos Jr., sila ang utak, kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila nagpigil na ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind.
1: Bukod sa mga nabanggit, dumating din sa venue sina Atty. Harold Respicio at Atty. Ferdy Topacio. Ayon kay Atty. Topacio, nagpunta siya sa harap ng venue para ipaalam sa mga Duterte supporter na tuloy ang gaganaping hearing ng BRC ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Kani-kanina lang, may nakita na ang apat na sasakyan na pumasok sa venue lula ng 18 Maleta Boys, gayon din sina Atty. Levy Balikod. May?
0: John Reyes, sino sa mga senador ng Cayetano Block ang nandiyan na sa venue?
1: Kanina may si Senador Aimee Marcos ay nagpunta dito sa venue pero hindi pa siya pinapasok that time around 9 a.m. So sa ngayon, ang nandito pa lang sa loob, wala pang senador. Ang nandito pa lamang ay yung 18 na ex-Marines, si 18 na Maleta Boys, si Attorney Levy Balikod, ang kanilang legal counsel, at si Attorney Ferdy Topacio. Sa ngayon, wala pang senador na nasa loob ng venue, may.
0: Mm-hmm. John Riz, may balita ka ba kung na-cancel ba yung magaganap dyan?
1: May naglabas na nga ng statement ang Double Gem Events Place dito sa Mandaluyong kung saan nakadagdang isagawa ang venue na hindi matutuloy umano ang Blue Ribbon Committee hearing, yung scheduled Blue Ribbon Committee hearing dito sa kanilang events place. Pero ayon sa mga abogado at ilang mga Duterte supporter na inaasikaso yung mga papeles dito sa loob ay inaayos lang nila yung mga papeles pero magpapatuloy pa rin within that day. Kasama sa mga nagsabi noon ay si Attorney Ferdy Topacio. At ayon naman kay Quezon City 2nd District Representative Rani Ludovica na isa ring Duterte supporter, sinabi niya na inaayos nila yung kontrata dahil sa sobrang dami nga ng mga tao na nandito ay baka posibleng magkaroon ng masirang gamit. Kaya nagkakaroon sila ng pirmahan ng kontrata para kung sino man yung pipirma doon sa kontrata ay siya yung mananagot o siya yung magbabayad doon sa kung ano man sakaling mayroong masirang gamit dito sa loob ng events place.
0: John Rizzi, kwento mo nga sa amin, sino yung mga nandiyan, yung mga nagra-rally at kumusta yung security situation dyan?
1: Yes, may nandito yung mga Duterte supporters. Sa ngayon nakita natin na may dalawang sasakyan pa na inaasahang papasok. Pero so far, hindi pa natin nakikita kung sino yung lula ng mga sasakyan. Merong isang SUV dito at saka isang gray na SUV. At doon sa tanong mo naman, may balikan natin, may mga pulis dito more or less 100 na policemen, tapos meron silang nakasuot na sila ng helmet dahil nga parang pabugso-bugso yung tension dito sa harap ng events place dito sa Mandaluyong. Meron din silang shield, nakashield na sila at may mga hawak na baton, May.
0: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat mula sa EDSA Ortigas. And that's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:55. Stay tuned to the Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: pansamantalang itinitigil ngayon ng libo-libong mangingisda ang kanilang kabuhayan dulot ng pananalasa ng habagat sa bansa. Ayon nga sa ilang mangingisda, 4 na buwan nilang bubunuin ang epekto nito at ang masaklap pa ay mailap pa rin ang tugon ng pamahalaan dito kahit taon-taon na itong inaasahan. Makasama natin ngayong umaga si Atty. Ed Chico. Good morning.
1: Magandang umaga rin, Willard. Ano? Alam mo, finally, nagkita din tayo. Gusto kong tanongin, bakit Willard ang pinangalan sa'yo? No? Isang malaking karangalan na naimbitahan ako sa inyong programa.
0: Thank you, Atty. Alam mo, para masagot lang yung tanong mo. Tinanong ko rin yan sa mga magulang ko noon.
1: Daw?
0: Kasi noong time na pinanganak ako, sikat daw yung movie na Willard. Tungkol dun sa rat lover at sumikat dun yung kantang Ben Michael Jackson.
1: Bakit hindi na lang Ben? Ano? Pero maganda pangalan yan kesa yung mga naglalagay ng H, di ba? Like yung Rudy, Dina.
0: So kung nagka-H ako, Willard.
1: Willard.
0: Alright, samantala. Pumalo na sa higit 20,000 bilang ng reklamo ang dumating sa sumbungan ng manggagawa. Ayon ito kay Representative Ilay, umaasa ang mambabatas na matutugunan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga sumbong na karaniwan ay tungkol sa illegal dismissals, suspensions, pati na sa wage and benefit disputes. Naku, Atty. Ed, walang kamatayan ang problema ng mga manggagawa natin.
1: Oo, kasi alam mo kasi hindi pantay ang relasyon ng kapitalista at mga manggagawa. Ano? Siyempre, kung mawala silang resources, lagi silang nakadepende lamang sa kanilang mga employers. And that has become a problem. Alam mo, taon-taon, napakaraming desisyon na dinidesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa paggawa, ano, may employer-employee relationships ba, may illegal dismissal ba, may paglabag. Of course, yung batas naman natin, tiniyak naman niya na may mga provisions that would take care of a lot of these concerns. For example, pagtatayo ng union, no, bagamat hindi compulsory, ay hinihikayat para sa mga manggagawa at maraming mga channels, ano, na inilaan ng batas. Kaya nga lang, sadly, alam mo kasi, di ba, kapag hindi pantay yung relasyon ninyo, ika nga nabubuli ka madalas. And that is actually very unfortunate.
0: So ito yung sa kabila ng mga

0: Supreme Court decisions gaya na nabanggit mo.
1: Oo, and napakadami na. Oh, very clear. Ano? In a long line of cases, kumbaga may plethora of cases where the Supreme Court has already issued guidelines about how to go about resolving all these things. But sadly, unfortunately, hindi nga natutuloy. Ano? May pananakot din kasi. Eh. Hindi ba? So, napakahirap. Napakahirap maging manggagawa.
0: So, anong, ikaw natatanungin ko, anong magiging policy recommendation mo, Attorney Gusano?
1: Well, unang-unang policy recommendation dito, maraming dapat busisiin na hanggang ngayon ay malinaw na manifestasyon ng pang-aabuso. Halimbawa, yung endo. Alam mo kasi, ginagawa ng mga kumpanya, papapasukin ka ng 5 buwan. Because under the labor code kasi, pag nagtuloy-tuloy kang magtrabaho ng 6 na buwan, you are supposedly deemed to be a regular employee. So, ginagawa nila 5 buwan ka papapasukin, tapos papahingayin ka, papapasukin ka na naman. So, you really end up not being able to take advantage of labor standards provided for by law. And that is actually very unfortunate. Sana tignan niyaan. Pangalawa, tignan din yung mga mekanismo, halimbawa sa pagbubuwis, paano natin matulungan ang mga kapitalista, paano din natin matulungan ang manggagawa. Alam mo, litlit na ng sweldo mo, binabawasan ka pa ng income tax. Ano? And that is very sad. But ultimately, it all boils down to corruption. Yung mga ninanakaw nila sa flood control project, kung inilalaan na limbawa sa mga servisyong ganito, eh di sana mas magiging maayos or mainam ang takbo na kalagayan ng ating mga laborers.
0: Oo, oh, kaya hindi nakapag-ipon eh, no? Yung mga ordinaryong manggagawa.
1: Oo, hindi na. Buti ka pa, Willard, marami ka ipon. Balita ko lang naman.
0: Kaya kinakagat ko na rin itong morning racket eh, para mas makapag-ipon tayo. Lahat ng yan, bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: when there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
1: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
2: Avocado, Thursday,
3: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: Muli pong nagbabalik ang memo.
5: Habang patuloy ang pananalasa ng habagat, libo-libong maliliit na mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napipilitang ihinto ang kanilang hanap buhay dahil sa mapanganib na kondisyon sa dagat.
4: Ayon sa Pamalakaya, mahigit 100,000 mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales pa lamang ang apektado ng masamang panahon. Dahilan para manawagan sila ng agarang ayuda at contingency measures mula sa pamahalaan.
5: Para pag-usapan ang epekto ng habagat, ang panawagan nila sa gobyerno at ang kanilang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea. Makakasama po natin ngayon sa studio si Ginoong Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya. Magandang araw po sa inyo, Kapando.
6: Ay, magandang umaga, Willard, and Attorney Aid. Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po.
5: Good morning, sir. Una po ay gaano na po kalawak ang naging epekto ng habagat, lalo na po sa kabuhayan ng mga mangingisda?
6: Actually, malawak siya eh. Yung nabanggit lang natin, ilang mga particular na probinsya lang na apektado. Pero yung kabuhayan niyan, hanggang Bicol, Visayas, and Mindanao, ay apektado yan. No? At ang nakakaano dito, kasi natural yung habagat. Taon-taon naman nangyayari yan eh. Kaya nga dapat hindi tayo nabibigla diyan at dapat hindi tayo ganun.
4: Ang problema kasi
6: alam na natin yun eh. Ang isang problema, attorney, inabaga tayo tapos malaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon sa gira, no? Yung girang agresyon ng Estados Unidos sa Iran. Mm-hmm. Halos na triple yung presyo. Kaya halos 50% ng mga mangisda nun sa municipal yung napilitang huminto dahil nga doon sa napakataas na lugi talaga.
4: Oo.
6: Yung kanilang paglaw. Tapos, mula February yun hanggang ngayon, no? Di pala kakabawi. Tapos,

0: Ngayon, pagpasok ng June,
1: ito na naman.
0: Mabagat. Eh, hanggang ano yan, mahaba yan eh. Mula June hanggang aabot pa yan ng mga September to October eh. Bago mag-aamihan yan, di ba?
1: Akala ko sasabihin niyo isang problema, napaka-incompetent na ating mga namumuno, ano?
0: Actually, ganun mo masusuri, no? Incompetent talaga kasi...
1: Yan, dinirecho na natin. Oo.
0: Yung gira sa nila ng Estados Unidos at saka Iran, na apektado tayo, pangunahin yung mga malilit na mga isda, kung hindi man ano yan, napakabagal, kakarampot yung nagawang tulong ng gobyerno natin doon sa mga mangingisda.
1: May contingency measures ba ang pamahalaan patungkol sa limbawa sa ano kapakanan ng ating mga mangingisda? Ano? Kasi like itong habagat na ito, gaano kalaki nakikita mong mga damage ano, in terms of figures? And how is the government responding to this?
0: Yes, oh, meron naman yan, di ba? Quick reaction budget, may mga ano yan, calamity fund. No, maraming budget 'yan. Tapos yung fuel subsidy and support actually mayroon taon-taon mayroong allocation 'yan eh. Kaya lang kakarampot. No? Yung isang problema natin, talagang hindi priority ng ating gobyerno ang interest, no, kapakanan ng ating mga mangingisda. Halimbawa, yung epekto nitong gasolina dahil hindi nakalaot yung mga mangingisda, pinaka-solution ng BPAR at ng DE mag-import dahil magkukulang tayo ng supply. Eh, pag gano'n ang ginawa mo, lalong papatayin mo yung local industry natin, lalong malaki ang epekto sa aming mga maliliit na mangingisda. Kasi yung epekto, may epekto nun eh, bababa yung malagay. Hindi naman namin kagusto na bumaba yung presyo nung, tumaas yung presyo ng huli namin. Kaya lang, napakataas nung gastos namin. Tapos mababa yung huli. Kaya lugi talaga
2: yung mangingisda. So kumbaga, magkano na lang po ang lumalabas na take-home pay, kumbaga po, sa mga mangingisda?
0: Sa ngayon, mga 50 to 100 pesos eh, dito sa pagtaas ng gasolina. Kasi before, bago man itong gira sa Iran, ng Estados Unidos, 80% na nagtotal na gastos namin sa bawat paglaot sa gasolina. Pa lang napupunta. Eh, ang problema pa ngayon, dahil nga doon sa epekto ng mga development aggression tulad ng reclamation, seabed dredging. Lumalayo na yung mga mangingisda. Kung dati rin, nandun ka lang sa may bahagi ng gilid, ng dalampasiga ng isda, ngayon kailangan mo lumaot. Halimbawa ngayon, yung mga taga na butas, dinimulis yung tahongan dahil sa reclamation. Nangingisda sila ngayon doon sa bahagi ng Bataan, bahagi ng Mindoro. Eh, napakalaki ng gastos, no?
1: Mabigat, ano? Pero ang pinagtataka ko lang, ano, eh, alam naman natin ang hagahabagat, nangyayari yan taon-taon, ano? Napipredict mo naman yung ika nga pagbabago sa panahon. Ano? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sinasabi ninyo na magpahanggang ngayon, parang walang paghahanda. Bakit parang kulang ba ng foresight ang mga namamahala? O nagnanakaw ba kayo lang sila? O nakafocus lang sila sa politika? Ano yung dahilan na ano, base sa inyong karanasan? Bakit tila baga na mayroong pagkukulang? I'm not just talking about this administration.
0: Yes.
1: I'm talking about, from a historical standpoint, lahat ng mga namumuno.
0: Hindi talaga, hindi priority. Dahil hindi rin niya priority yung interest at pakinabang ng mga apektadong sektor tulad ng maliliit na mangingisda. Wala talagang comprehensive plan. No? Ang kanilang plano, mas higit pa para mag-import. Kung kulang yung supply. Dapat kung ano ka, pangunahin, na kinakampanya ng pamalakaya, dapat paunlarin mo yung lokal na produksyon para masiguro natin yung food security natin. Diba? Pangalagaan natin yung ating pangisdaan para matiyak natin maging sustainable. Ang problema, yung programa nila for conversion and privatization tulad ng reclamation, tapos mag-i-import ka, talagang hindi siya magsisilbi sa interest ng mga mamayang Pilipino. At ito ay nagbibigay ng higit na malawak na isolation, demolition sa mga komunidad ng ating mga mangingisda.
2: Ano ho kapando ang hinihingi ninyo sa Department of Agriculture para matugunan ang inyong mga pangailangan?
0: Ang immediate na kailangan niyan yun, support eh. Yung production subsidy. Kasi hindi na nga makapalaot dahil nga doon sa nakaano na yung utang nila dahil dito sa napakataas ng presyo ng gasolina. Tapos may habagat pa. Kaya yun yung kailangan, production subsidy and support para mayroong makain sa pang-araw-araw yung ating mga mangisda. Kasi yun na yun. Yun yung pangangailangan ng ating mga mangisda pag hindi nakalaot yan sa isang araw. Ibig sabihin, hindi kakain sa isang araw yon. Kasi ang katangian ng mga mangisda natin ngayon, yung paging survival, no? Yung lalaot sila para meron silang makain. Hindi tulad ng dati, lalaot sila, yung dalawang araw nila sa isang linggo, pang isang linggo na nilang konsumo, ngayon hindi na.
1: Parang hand-to-mouth
0: Hand-to-mouth na. Yung kasabihan na isang kahig, isang

0: to ka. Iba ngayon, 10 kahig na nga eh, kung ikukumpara natin yung mga maangis.
1: Para maitawid lang itong araw-araw.
2: Oh, yes. Napakahirap. Oh. Paano ba yung koordinasyon, halimbawa, ng Department of Agriculture sa LGUs or even sa national government? Paano ba yan? Nag-meeting ba sila? Nag-uusap sila? Or sila mismo medyo magulo?
0: Actually, magulo. No? Kasi yung mga LGU, pag nilapitan mo, nagkaroon kami ng dialogue sa mga LGU. Even some BIPAR, no? Ang sasabihin nila, oh, may budget, pero kakarampot naman yung budget, no? Ng gobyerno. Kaya hindi talaga ganun ka, ano yung planado, walang comprehensive plan para resolve. Kasi taon-taon naman yan, eh. Nangyayari, di ba? Pinumit. Dalawa lang naman ang ano sa atin, Habagat at Amihan, eh. Kaya hindi dapat tayo nabibigla na hindi naman naalam na natin kung paano. Kaya alam, hindi talaga nila priority.
1: Oh. So yung quick response fund po na sinasabing nasa 1 billion pesos, hindi pa po sapat yun?
0: Ay, oo. Oh, kakarampot lang yung mabibigyan mo yun. Eh. Kung ano natin yan doon sa registered fisher pox na 2.7 million, sabi ng BIPAR at PSA, sa 1 billion, magkano lang halaga nun?
2: No, oo. Kakarampot. Parang mas malaki pa nga yung ninako sa flood control.
0: Ay, napakalaki doon.
1: Nasa trillion. Nasa trillion.
0: Nasa trillion yun eh. Yun ang pinakamalaki. Tapos masama pa doon, attorney aid, dahil doon sa reclamation, kaya binaba yung malabon na butas and bahagi ng ano yan. Tapos nagkaroon ng project na flood control. At nandun yung mga ghost project.
2: Mabilis lang o, ano, kasi napansin ko for several decades, problema yung reclamation sa area na yan. Ano. Sino ba may pakanali yan at ano ang kadahilanan? Kasi parang yung impact sa environment, they do not even consider that.
0: Eh. Yes, oo. Kasi wala nga consultation yun eh. Tapos minadali yung pagbibigay ng franchise sa San Miguel Corporation para doon sa 2,500 reclamation hectares. No? At tinaon pa yan, panahon ng nasa COVID at naka-lockdown ng mga tao, 2019. Kaya nga hindi kami nakapag-rehistro ng pagtutol dyan dahil doon sa minadali ng Kongreso at Senado. Eh. Yung ganun, madali yung mga reclamation kasi ang nag-uusap lang dyan, local government,
2: sila lang, ano?
0: Tsaka yung developer, reclamation, tapos yung PRA. Yung PRA, talagang buyang-yang yan, kahit tinayo yung PR, Philippine Reclamation Authority, para tiyakin kung saan lugar mga dapat i-reclaim at ilako sa mga developer, no? Tapos yung ECC through DENR, wala naman nagagawa na yung DENR kapag aprobado na ng PRA at saka ng NIDA.
1: So Kapando, kung karamihan sa mga mangisda hindi na nakakapagpalaot, ano po ang sitwasyon nila at ng kanilang mga pamilya ngayon? Ano po ang kanilang ikinahahanap buhay?
0: Yes, yun ang nakakabagbagdam namin para sa amin. Kasi kung dati araw-araw kita nila para lang sa kanila, tapos hindi ka nakapalaot, talagang matindi yung kahirapan, no? Sanay ng mga pamilya ng mga mangisda. Lalong-lalo na doon sa mga apektadong lugar, itong reclamation. Kasi dati-rati, kahit yung pang-ulam, makukuha mo doon sa gilid eh.
2: Oo, no?
0: Ang mga shells at iba't iba pa mga lamang dagat.
2: Kung naalala ko nga nung bata ako eh. Di ba, maglalakad ka lang doon sa playa, may makukuha ka eh.
0: Masag, hipon, shells, mga iba't ibang klaseng shells. Wala na yun ngayon. Kasi tinamba ka na. Kaya wala talaga silang kabuhayan ngayon. At yung iba, hindi ko naman pinipersonal yun. Yung iba talaga napipilitan na mamulot na lang ng mapapiling magbenta eh. Yung recycle ng mga basura. Ganon, yung iba, construction. Pero yung construction, hindi naman ganun kalawak na automatic, pag naghanap pa ng construction, meron kang mapaplayan eh.
2: Mahirap.
0: Pasukan, wala rin eh. Kaya, yun, yung may mga anak na malaki na, tatanggap ng labada, manggagawa. Tapos yung mga nanay, ganon, hindi yung mga yun.
1: At dahil sa,
0: nakakaano yan. Tapos yung ganong sitwasyon, eh kapag nagkaroon pa ng nagkasakit, talagang matinding yung dagok sa pamilya.
2: Kawawa naman.
1: Tapos may domino effect pa yan. Tayo mga consumers na mahihirapan din na makahanap ng supply eventually. Nataas ang presyo at inflation.
0: Yes, inflation. Actually, may mga pamilyang mangingisda na dalawang beses na lang
2: kumain. Oo.
0: Tanghalian sa kapon.
2: Kumbaga, persado silang mag-intermittent diet. Eh,
0: yes, yes. Hindi. Nila sa umaga. Tapos hindi pa ganun ka healthy yung kinakaya nila. Kasi ang kaya lang nila, minsan, noodles.
1: Instant.
0: Instant.
2: Minsan yun yung weird, ano? Kasi yung mga isda, pag nahuli nila, binibenta nila. Tapos ang kinakain nila, mga noodles lang.
0: Kasi ang nangyayari dyan, attorney Ed, may pambili kang bigas. Eh, kasi iuulam mo yung huli mo. Kaya ang tendensya, ibibinta mo yung huli mo para may mabili kang bigas. Primary bigas eh. Para may pakain. Tapos sabi ni

0: wala, kahit nga as in, pwede na eh. Yung ganun ba, yung pag-a-adapt, gano'n anong klaseng merong, ano yun, di ba? Yung kalusugan ng pamilya.
1: Magtungo naman po tayo sa issue ng West Philippine Sea. Kapando, tama ho ba na sinabi ng pamalakayan na hindi nito susuportahan o babakapan si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pasya ng China na iban ito at patawan siya ng sanctions?
0: Yes, kasi hindi siya yung ginagawa ni Secretary Teodoro ay hindi para doon sa paglutas ng sigalot natin sa West Philippine Sea, kundi nag-i-intimidate ito para paspang paigtingin, no? Yung issue ng away natin sa West Philippine Sea na ginagawtungan ng Estados Unidos, no? Kasi yung ganung position ni ano yan, ni Secretary Teodoro, nagpapabor yan doon sa plano at inalalaklo ng Estados Unidos, no? Na ginagamit yung issue sa West Philippine Sea para makabalik yung kanilang mga base militar through IDCA, maibalik yung mga kagamitan pandigma sa atin at magtayo.
2: Pero conversely, hindi ba natin pwedeng tingnan na ito ay ika nga sangalan ng soberenya, no? Kasi may arbitral ruling nga tayo ng 2016 and we won. So can we just say that he is basically asserting our rights? O hindi ba masama yun? Di ba okay naman?
0: Ano kami doon, no? Dapat panghawakan ng gobyerno natin na yung ating karapatan dyan at kinikilala sa international community. Yung UNCLOS at saka itong 2016 arbitral ruling na naipanalo natin. No? Yung pagbabasura ng 9-line claim ng China, ang ano natin dun sa diplomatikong paraan. Dapat independent foreign policy. Dapat wala, hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. No? Para hindi tayo magamit nung awayan ng dalawang malalaking bansa.
2: So sinasabi mo pro-US siya,
0: Actually, ganun. Kasi kinokontin na mo yung China, pero yung ginagawa ng US sa mga mangisla, na kapag nag-loonstead kayo ng mga joint military exercise dyan, no shield zone, no? Wala naman tulong sa mga mangisda. Kaya walang pagkakaiba eh. Yung harassment, aranasan, yung intimidation ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangisda ng Pilipino, ganun din.
2: Pero mabilis lang, hindi ba kasi may bullying tactic ang China? Hindi ba tama na mag-gravitate tayo sa Amerika kahit papaano?
0: Yes.
2: Hindi tayo masyadong ma-apit.
0: Hindi naman kami sarado doon sa pagkipag-alyado sa iba't ibang bansa to makuha natin yung support. Pero dapat hindi yung gamitin para mag-deploy ng mga military at maglunsan ng mga joint military exercise na mas lalong nagpapa-intensify ng sigalot natin sa China.
1: Oho. Nabanggit niyo po yung no-sale zone ano, na itinatutupad kapag may ganitong mga balikatan exercises. So paano ho naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangisda? Gaano po sila katagal nakatingga?
0: Kumbaga? Yes, kung gaano katagal yung military exercise dyan, gano'n din nakatingga sila. No? Hindi pwede pinumalaot. Sabi ko nga kanina, yung mga mangisda ngayon, pag hindi lumaot, hindi kakain. Kasi yung kanilang paglaot ay para lang may makain sa araw na yon. Eh kung inabot ka ng isang linggo dyan na walang bawal maglaot, di isang linggo kang hindi kakain.
1: So wala pong compensation, sir?
0: Meron din naman, pero kakarampot. Kasi hindi lang kami yung apektado dyan, yung direktang mga mangisda, pati yung mga nagtitinda ng isda.
2: Yung sinabi niyo karampot, magkano yung sinasabi natin dito? Bakit kulang?
0: Sabi nung ilang kilong bigas, 5 kilong bigas, tapos
2: sa isang araw?
0: Isang pamilya. Diba? Yung pag nag-ano ka ng compensation, ano yung need sa isang pamilya sa isang araw? Dapat ganun. Diba? Kasi isang beses ka lang bibigyan, tapos isang linggo, saan ka kukuha nung... Kaya ligalig, saan ka kukuha nung papakain mo sa pamilya mo?
1: Samantala.
0: Pero kung ano yan, masang ano namin dyan, hindi dapat gamitin yung total kami sa joint military exercise kasi nag-intensify yan doon sa ano natin, yung tension sa West Philippine Sea ng China at saka ng Estados Unidos.
1: Pero matatagalan pa ho yata itong issue sa sigalot sa dagat. Ano po ang pangmatagalang solusyon na nakikita po nila?
0: Pakiusap namin sa China, no? Huwag nilang iharas yung mga mangisda. Hayaan nila... kinikilala namin, meron silang right to ano dyan, dahil may claimant naman sila dyan sa West Philippine Sea, no? Sa South China Sea. Pero hindi dapat yung mga mangisda yung maging biktima, no? Dapat malaya, nakakapangisda yung mga mangisda. Kaya ang panawagan natin sa China, respetuhin yung mga traditional na pangisdaan ng mga Pilipino fishermen.
2: Kumbaga wag na sila idamay din sa sigalot.
0: Pagsundan kasi nangingisda kami para may mabuhay. You know? Para kami mabuhay, para sa aming pamilya, para sa ating bansa na mayroong supply ng isda, hindi natin kailangan mag-import. Kaya tigilan nila yun. Tapos yung mga plano nilang mga reclamation, kasi ngayon mayroon na namang nakamamataan daw sa report no ng DND na mayroong tinatayo na ano dito sa Scarborough Shoal. Huwag lang na nilang gawin yun. Kasi lalong-lalo pa yung Scarborough Shoal, traditional fishing ground ng mga mangisda natin yan. Tapos yan yung taguan ng ating mga mangisda kapag mayroong masamang panahon na inaabot sila sa West Philippine Sea. Pag nakapasok ka sa lagoon ng Scarborough, ligtas ka na.
1: Okay.
0: Hangin na lang yung mararanasan.
1: Ituloy natin ang diskusyon na yan. Manatiling nakatutok. Magbabalik po ang memo.

0: Tagapaman dumating sa Amerika.
1: Crowds continue to grow, so we'll...
2: Here in Altadena, the real estate market.
3: Hope you have a wonderful, magical...
4: Para sa Agenda, reporting from Houston, Texas.
5: Billionaire News Channel.
6: From the United States to Canada's biggest stories. From business and politics to stories shaping communities across North America. BNC is on the ground, bringing stories that matter. Wherever news happens, we are everywhere.
7: Nagbabalik po ang memo. Ano nga ba ang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong mangingisda? Makakasama natin live via Zoom si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chairperson or Spokesperson Nazer Briguera. Good morning po, Sir Nazer.
8: Yes, good morning, Willard. Good morning, Attorney. Magandang umaga, Kapando.
9: Ay, magandang umaga.
7: Sir, una sa lahat, ano po ang pinakahuling monitoring ng BIFAR sa epekto ng habagat sa sektor ng pangisdaan sa buong bansa?
8: Well, dahil nga po officially sinabi na po ng PAGASA first week of June na officially ay pumasok na itong El Nino na sinasabi natin makakaapekto talaga sa ating panahon dito sa Pilipinas. Ayon sa monitoring natin, may mga lugar na talagang inuulan na, samantalang sa iba naman ay matindi yung tag-init or tag-tuyot na nararanasan. At ito naman yung sinasabi ng PAGASA na dahil sa El Nino, may mga lugar na talagang magiging malakas ang pag-ulan, samantalang sa ibang bahagi naman ay magiging tag-tuyot o talagang matindi ang init, Willard.
7: Oh. In terms of numbers, sir, kumpirmado ho ba ng BIFAR na libo-libo talaga ang mga maliliit na mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales ang hindi pa rin makapalaot?
8: We are in the process of consolidation nitong mga sinasabing numero na apektado ng matinding pag-ulan o nitong habagat. So yes, it's a work in progress para makita natin ang komprehensibo kung ilan talaga yung apektado nitong habagat, Willard.
9: Bali, Sir Nazir, medyo curious lang ako. Ano ba yung pwedeng agarang tulong na maibigay ng BIFAR? Ano? At saka, paano ang koordinasyon na limbawa sa mga local government units? Kasi di ba sa local government code, medyo devolved yung mga functions na ito. May interlapping ba sa pagitan ninyo or maganda ang koordinasyon ninyo? And if so, paano kayo makapagbigay ng ayuda sa ating mga mangingislang Pilipino?
8: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi, Attorney, unang-una fisheries-based yung mga interventions natin na pwedeng ibigay. Pero sa ngayon, meron po tayong Memorandum of Agreement sa DSWD sa mga pagkakataon na may mga ganito pong kalamidad para po mas mabilis ang pagtugon natin, ang pagtugon ng pamahalaan doon sa mga apektado pong mga mangingisda. May pakipag-ugnayan po tayo sa DSWD, no? Dahil sa mga ganito pong kakataon, masasabi natin na parang sila talaga yung frontliner pagdating doon sa relief operations, no? At pati rin po sa local government units, nakikipag-ugnayan po tayo. Usually po kasi samantalang hindi naman natin sinasabi na hindi tayo papasok doon sa relief operations, ang BIFAR, pumapasok din po kami dyan, naglalaan din po kami ng resources kung kaya. Pero ang frontliner po, pagdating po kasi sa relief

0: operations ay itong LGU at ang DSWD na sabi ko nga po ay nakikipag-ugnayan na po tayo sa kanila. May pakikipag-ugnayan po tayo sa kanila.
1: Kunin lang po natin ang reaction ka, Pando. Ano po ang masasabi nila?
2: Yes. Oh. Smooth ba yung working relationship between these agencies?
3: Alam mo, isang problema nga dito sa ano yan. Kasi immediate yung pangangailangan. Kasi kalamidad yan. Yung kagyat dapat na tugon. No? Kung itong ang pagtaas ng presyo ng gasolina na halos talaga 100% yung pinasahan, no? Ng mga isda, kakarampot lang at napaka... tumbal pa, no? Yung nabibigyan. Eh, dito pa sa mga kalamidad, kung pupunta pa yung mga mangisda doon sa DSWD para magreklamo o humingi ng tulong, ang isang problema dyan, dadaan ka sa local government. Yung local government yung mag-endorse sa'yo, no? Para doon sa beneficiary. At yun, yun ay recognize. Ikaramihan dyan, political patronage. Kung sino yung malapit sa local government, yun
2: sila nabibigyan.
1: Oo, Sir Nazar, kaugnay ho niyan, meron ho bang, kumbaga, emergency fund na pwedeng ma-access para po kagyat na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mangingisda at para kahit papaano ay maskip yung LGU sa proseso dahil baka nga napupulitika ang proseso?
0: Yes, siguro bago ko sagutin yung tanong na yun, Willard, just a reaction kay Kapando doon sinasabi natin na baka mapolitika yung pagbibigay ng listahan sa ating mga ahensya ng pamahalaan na may kagyat na suporta pagka ganito pong may kalamidad. Unang-una po, meron po tayong komprehensibo ng listahan, yung tinatawag natin na FISHR, yung registration po ng Fisherfolk sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin na ibinibigay sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangailangan ng listahan para po masiguro natin na lehitimo ang nakakatanggap ng suporta ng pamahalaan. Hindi po ito nanggagaling sa LGU. Meron po tayong sarili nating database, ang BFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Although ang listahan po na ito ay may access din naman ang LGU, pero pagka sa mga pagkakataon po na kinakailangan ng list of beneficiaries, ang ginagamit po natin ay ang FISHR. So kung sino lang po yung rehistradong mangingisdang apektado, yun po ang natutulungan. Doon po sa tanong na ano po yung emergency fund ng BFAR sa mga ganito po kakataon, unang-una po, wala pong calamity fund ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang meron pong calamity fund ay ang Department of Agriculture. No? Sa mga pagkakataon na kinakailangan natin na mag-request, ginagawa naman po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yan na nagre-request po tayo sa Department of Agriculture. Sa karanasan naman po natin ay kaagad naman na tumutugon ang DA. No? So in fact, ang isang halimbawa niyan, nitong nangyaring crisis nga sa petrolyo. So dahil sabi natin kahit may existing na fuel assistance yung BFAR, nakita ng DA na mas kailangan palawakin. So tinap nito yung tinatawag na presidential assistance for farmers and fisherfolk at nadagdagan ng 1 billion yung pondo para doon po sa pagbibigay ng suporta sa mga mangingisdang naapektuhan po ng krisis gawa ng sigalot dyan sa gitnang silangan, Willard.
2: Sir na sir, di ba parang sinasabi mo ba na hindi responsibilidad ng BFAR ang pagbigay halimbawa ng ayuda dahil sabi mo nga ang pondo ay hindi nanggagaling sa inyo? Ganun ba yung tamang pagtingin dito at magpasalamat tayo because BFAR is trying to do what it can to help? So ano ba talaga yung usapin ng jurisdiction halimbawa sa pagbigay ng ayuda? Paano kayo nakipag-unayan sa LGU? Kung sinabi natin may pondo sa Department of Agriculture, how do we go about consolidating, pulling together all these resources?
0: Attorney, hindi tayo umiiwas dun sa sinasabi natin na pwede natin gawin. Sabi nga natin, hindi tayo napiprevent nung existing dynamics. Kung may mga resources na matatap tayo, dahil may regular programs naman ang BFAR, yun ang ginagamit natin para matulungan ang ating mga mangingisda. Ang sinasabi lamang po natin, may mga institutional dynamics na sinusundan natin, pero hindi po ito nagiging hadlang. Sabi ko nga, ang DA po bukas po yan. Kapag halimbawa may kahilingan sa BFAR na kailangang madagdagan ang resources para makatugon ang hensya sa pangangailangan ng mga mangisda, ginagawa po natin yan. although sinasabi nga natin na ang BFAR pumapasok doon sa recovery and rehabilitation kapag may mga kalamidad, pero hindi natin tinitingnan yan hadlang. Pag may mga relief operations, nag-mobilize po tayo, nag-utilize din po tayo para makatulong. In addition to the existing arrangement natin sa mga frontliners na government agencies like po ng DSWD at ng DOLE, kasi meron din po tayong tinatap sa DOLE yung TUPAD program nila. No, just for example, may nangyaring itong pagsadsad ng barko dyan sa Region 1. Ang tinap natin ang DOLE para habang hindi nakakapagpangisda yung mga apektado ng oil spill dyan sa Region 1, yung TUPAD program ang tinap natin para matulungan natin sila. But again, the BFAR mobilizes its own resources, utilizes its own resources para po matulungan natin ang mga apektado mangisda, attorney.
2: Siguro kunin ko lang yung opinion nyo, no. Number one, satisfied ka ba dito sa efforts ng BFAR? Kasama na rin natin yung DA at saka local government actually, units. At kung hindi, anong problema ba kasi talaga?
3: Actually, hindi, attorney. No? Ano yan? Actually, ito, halimbawa, yung 2025 budget ng DA, kaugnay doon sa fuel subsidy, sabi nila, para maibigay kagyat doon sa mga mangis na apektado ng pagtaas ng gasolina dahil sa gira ng US sa Iran, ang covered lang sa mga mangis na kulang pang 15,000 na mabibigyan. Tapos 3,000 daw yung maibibigay, doon sa kulang-kulang sa 15,000 mabibigyan. Eh kung merong PSA report na fish R, na registered na fisher fox, 2.7 million, ilang porsyento lang yung 15,000? Tapos yung 10 billion na budget para sa ano yung nabanggit ni ano yung spokesman ni Nasir, no? Eh 10 billion 'yon, farmers and fisher pox at mga manggagawang mga magsasaka. Kung hindi ako nagkakamali, mga 45,000 lang ng mga mangisda yung mabibigyan.
2: Pero mabilis lang ano, napansin ko lang parang ang laging reaction ng pamahalaan mula pa noon hanggang ngayon ano, parang pagbigay ng ayuda kapag may problema. Ito ba? Band-aid lang? O ano dapat talaga ang maging programa para hindi tayo umabot dito?
3: Band-aid talaga yung solution. Sabi nga namin, hindi namin kailangan yung suporta at tulong. Pangalagaan lang natin yung pangisdaan, lalong-lalo na yung municipal fishing ground. Tiyakin natin yan na ipara sa amin lang. No? At hindi dapat tinatambakan yan ng reclamation at iba pang mga development. At kaya namin kumunin dyan sa municipal fishing ground na yan, yung pangailangan namin. Hindi namin kailangan ng tulong eh.
1: Bilang tugon dyan, Sir Nasser, ano po ang maaaring ibigay na pangmatagalang plano ng BFAR para mabawasan ang epekto sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda itong pabago-bagong panahon at pati na rin yung pagtaas ng presyo sa krudo?
0: Yes, Sir Willard. Siguro na-miss lang po yung mga datos na lumabas ni Kapando. No? Kapando, ngayon po ay nasa 97,000 na po yung nabibigyan natin ng assistance doon po sa fuel assistance po natin. No? And then yung gamit po yung karagdagang presidential assistance for farmers and fisher folk, nasa between 27 to 30,000 na po yung nabibigyan na natin na assistance po dito po sa nangyaring crisis nga. Now, doon sa question, ano yung pangmatagalan? Well, sinasang-ayunan ko po si Kapando, no? Long-term solution talaga. Kailangan mapangalagaan natin yung lugar pangisdaan na siyang source ng kabuhayan ng ating mga mangisda. Kaya po ang BFAR ay nagsusulong din ng mga conservation measures para mapangalagaan po natin ang ating karagatan, yung tulong po namin sa mga local government units sa maigting na pagpapatupad po ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas para masiguro natin na nababantayan ang ating karagatan. Yung mga conservation measures like closed fishing season, isinusulong po din natin yan. Now, doon sa questions, like paano pag may mga crisis, may mga responsive tugon po tayo dyan. Yung tinatawag natin na National Payo Program, Lambaklad Program, na hindi masyado nangangailangan po ng fuel yan. Kasi like payo, may pupuntahan silang permanenteng lugar para hindi na magpaikot-ikot pa. Yung Lambaklad, ganun din po, sa malapit lang, passive creep ito na pinupuntahan ng mga mangisda para hindi po sila lalaot ng malayo. Nandun po kung saan pumapasok yung mga isda sa salambat. So isa po ito sa mga teknolohiya na ginagamit natin para makatugon sa mga ganitong sitwasyon. Pagtungkol po dun sa social protection, we are now actively coordinating with social protection agencies like

0: situation po tayong sinusundan na tinatawag natin na trigger. For example, sunod-sunod na limang araw na masama yung panahon, katulad nito mga habagat, so yung tinatawag na trigger. So pag hindi po nakapagpalaot ang mga mangisda, makakatanggap sila ng 500 pesos per day na compensation or benefit sa pamamagitan po ng parametric insurance na to. Pero kailangan may trigger. Kailangan po talaga predefined yung sea condition na for the next 5 days, ganito yung magiging sitwasyon ng dagat ayon na rin sa mga weather forecast natin. So ito po yung pilot, pero pagka po ito ay na matagumpay, nakita natin, magiging malawakan po ang pagpapatupad nito para po yun nga, makatugon tayo doon sinasabi ni Kapando na kailangan proactive measure ang gagawin natin para sa pagbibigay ng proteksyon para po sa ating mga mangisda, Sir Willard Attorney and Kapando.
1: Sir Nasser, pasok din ho ba sa parametrics ng insurance kapag hindi makapalaot ang mga mangisda dahil sa harassment ng China sa West Philippine Sea?
0: Weather-based po itong parametric insurance, no? Ano po ito sa panahon po ito, hindi po sa cloud nito yung mga tinatawag natin na human endorsed factors pagdating po dun sa balakid sa pangingisda. Okay. Well, dyan naman po sa issue ng West Philippine Sea, meron din po tayong programa dyan on-site na pamimigay ng fuel doon sa mga mangisda, lalo na po dyan sa Scarborough Show. Lahat po ginagawa natin para po matugunan ang mga ganitong uri ng sitwasyon.
1: Sir Nasser, alam po natin na nagde-deploy din ng assets ang BIFAR dyan sa West Philippine Sea. Kumusta ho ang sitwasyon per your latest monitoring?
0: Well, wala naman sa ngayon na sitwasyon tayong latest report tungkol sa any aggressive behavior katulad ng mga napapabalita sa mga nakaraan. Pero just the same, patuloy po ang pag-establish natin ng presensya kasi naniniwala po tayo na mahalaga yung presensya doon sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Una, para maramdaman ng mga mangisda na may presensya doon ang pamahalaan. Pangalawa, isa po itong pamamaraan para wag nating tuluyang isuko yung ating karapatang suberenya dyan sa West Philippine Sea dahil sabi nga natin, hindi dapat nandun po yung presence, hindi nawawala yung presensya ng pamahalaan dyan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, spokesperson ng BIFAR, Nasser Briguera.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito.
1: Kapando, brief reaction po sa naging panayam natin kay Sir Nasser.
2: Yes.
3: Natuwa ka ba?
2: Sa insurance. At mali kailangan talaga ng mga mangisda.
3: Parang maganda naman yung mga sinabi nila. No?
1: Bago ho yun, ano po?
2: Bago yun. Oh. Kailangan isang i-assist mo doon, kaya ba? Kasi galing sa bulsa ng mangisda yun eh. Di ba? Kukunin. Kung gobyerno yung magbibigay ng insurance namin, bakit hindi? Pero kung galing pa sa mga mangisda yan, paano mo kakayanin ng mga mangisda? Nakulang na nga. Yung premium na monthly na hulugan mo, di ba? Para maka-avail ka noong pag
3: wala pa bang detalye itong
2: actually, ngayon ko lang narinig
3: paano yan. Paano yung premium payment? Baka naman manggagaling din sa kanila.
2: O kung galing sa kanila, welcome, no? Tulong yan sa mga mangisda. Pero dapat hindi, dapat buo lahat magbigyan, no? Yun nga, yung isang malaking dyan, tanong, talagang makikita mo na makakarampot pa rin talaga yung tulong. Kasi kung 2.7 million registered fisher folk based doon sa PSE, registered PSR nila, tapos ilang, wala nga 100,000 yung kalating
3: report.
2: Yung bagang nabibigyan ng benepisyo, kulang. Kaya mas ang panawagan natin para hindi tayo naghahanap sa panahon na mayroong mga ganitong kalamidad, tiyakin talaga natin yung pangisdaan na napapangalagaan para maging sustainable.
3: Dapat si bato na lang yung hinahanap natin. Yung mga bagay na to hindi na.
2: Isang problema namin, yung mga mangisda ngayon, Willard yung attorney, maliban dito sa napag-uusapan natin problema, ang balakid pa sa mga mangisda, dahil nasa under ng management ng local government yung mga 15 kilometers, kapag hindi ka registrado sa kanilang munisipyo, bawal ka. Ayun. Kaya maraming mga mangisda na nahuhuli at ang kaso nila illegal entry. Kung baka sana hindi ka tanggap-tanggap yun, na municipal fishing ground ka, within the municipal fishing ground ka, tapos ang kaso mong pa illegal entry, para kang alien, di ba? Sa sarili mong dagat. Ito yung mga kailangang i-reform, no? Kasi mas, parang kung malaya ka nga nakapangisla, alimbawa sa Manila Bay, ganun na yung huli mo. Kung dito ka na lang pwede mangisda, kung saan ka registered.
3: Mahirap naman.
1: Oh. Diba? Iba-ibang mga bato nag-uumpugan sa kaso nila at sila ang naiipit
2: kami
1: ng
2: yung
1: mga mangisda.
2: Biktima eh. Tapos sasabihin ng local government alert, bahagi ito ng aming preservation at pangangalaga. Tama yun. No?

0: aming pamamaraan at gamit sa panghuli ng isda ay bagay ng preservation. Kasi ito yung tiyan namin eh. Tiyak lang namin na kukuha kami ngayong araw para may makain kami. Bukas, lalawad kami para may makain kami. Yung ginisiguro namin eh. Kaya hindi dapat ituring na kami yung kaaway.
1: Kaisa niyo po kami sa panalangin na masolusyonan at matugunan ang mga issue. Maraming salamat po sa inyong oras. Pamalakaya, Chairperson Fernando Capando Hica.
0: Maraming salamat.
2: Salamat po. At syempre po, no, manatiling nakatutok kasi magbabalik ang memo.
3: Sustainability promotes growth. Growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month. Bilyonario News Channel.
4: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.
1: Mga mahalagang issue ng mga mangingisda at mga manggagawa po ang napag-usapan natin. Attorney Ed, anong takeaway niyo?
2: Napakaraming dapat gawin. Ano? Kasi mga institutional na suliranin ito na nangangailangan ng lunas. So talaga unang-una sa lahat, dapat we demand for change and we demand for accountability. No? Ikaw, ano ba sa tingin mo?
1: Saka yung gaya ng nabanggit ni Kapando, yung immediate na pangangailangan, matugunan sana. Kasi nakakaawa natetenga sila at kumbaga para mairaos lang yung pang-araw-araw yung nagiging approach nila sa buhay ngayon.
2: Kaya nagiging problema, no, kung napansin mo, puro ayuda, so pang-band-aid na solusyon. But hopefully na magkaroon ng mga institutional reforms.
1: Kaya legislation
2: legislation. Wag na kasi sila mag-away.
1: Hindi ba? Sana maayos ang gusto nila sa Wednesday. Abangan natin yan. At ayan po mga kababayan, sana ay nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
1: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimul ka sa Bilyonario News Channel at BWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
2: At ako naman po si Attorney Ed Chico.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

Mamaya sa agenda, resigned Ateneo basketball team manager Epo Kimpo humarap sa NBI. Mga dating Blue Eagle na nakaranas ng umunoy bootcamp sa Aurora, nagbigay ng salaysay sa CIDG. Tab Baldwin, inisnab naman ng NBI. Nag-resign na coach, not in a good condition daw. Nagpasak lolo sa Korte Suprema. Cayetano Block, pinawawalang bisa ang pagiging acting SP ni Senator Win Gatchalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senator Jinggoy Estrada, suspendido for 90 days. Niloloko raw ang taong bayan, Mike Defensor, posibleng masampulan ng Gatchalian Block dahil sa flood control hearing. Historic first, stock market value ng ICTSI ni ultra-billionaryo Enrique Razon umabot sa 2 trillion pesos. At laos na raw, Liza Soberano nasaktan sa puna ng bashers.

Mamaya sa Agenda, resigned Ateneo basketball team manager Epo Kimpo humarap sa NBI. Mga dating Blue Eagle na nakaranas ng Umanoy bootcamp sa Aurora, nagbigay ng salaysay sa CIDG. Tab Baldwin, inisnab naman ng NBI. Nag-resign na coach, not in a good condition daw. Nagpasaklolo sa Korte Suprema. Cayetano Block, pinawawalang bisa ang pagiging acting SP ni Senator Win Gatchalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senator Jinggoy Estrada, suspendido for 90 days. Niloloko raw ang taong bayan, Mike Defensor, posibleng masampulan ng Gatchalian Block dahil sa flood control hearing. Historic first, stock market value ng ICTSI ni ultra-billionaryo Enrique Razon umabot sa 2 trillion pesos. At laos na raw, Liza Soberano nasaktan sa puna ng bashers.

0: in sehr in special session dahil
1: we have faith, no, that the issue is something that is very important, not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
2: Based on our communication with ESP and TNP, it's just it possible na this tab related siya. But I won't go into the details. Based on our conversation with them yesterday, massive one.
3: Dalawa ba ang Senado? At kailangan na bang pumasok sa eksena ang Korte Suprema?
4: Ang Cayetano faction, tila Maleta Boys ang bala. Ang Gatchalian Block naman, kumbinsidong sila na talaga ang mayorya.
5: Sa gitna ng Senate gridlock at ingay sa politika, may mga pamilya pa rin nagluluksa. Naghahanap pa rin ng kasagutan sa trahedya sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Erica Christensen.
4: Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
3: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Resigned Ateneo basketball team manager Epo Kimpo humarap sa NBI. Mga dating Blue Eagle na nakaranas ng umano'y boot camp sa Aurora, nagbigay ng salaysay sa CIDG. Tab Baldwin inisnap naman ang NBI. Nag-resign na coach, not in a good condition daw. Nagpasaklolo sa Korte Suprema, Cayetano Block, pinawawalang bisa ang pagiging acting SP ni Senador Win Gatchalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senador Jinggoy Estrada suspendido for 90 days. Matapos kumalas sa Cayetano Block, Cheese Escudero at Mark Villar, nilaglag ng Maleta Boy sa flood control scandal. Tito Soto, Erwin Tulfo at George Garcia, idinawit din sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Historic first stock market value ng ICTSI ni Enrique Razon umabot sa 2 trillion pesos. At paus na raw, Liza Soberano nasaktan sa puna ng bashers.

0: Matapos hindi sumipot sa CIDG at Dole kahapon, no show pa rin si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa NBI naman. Dahilan ng kanyang kampo, wala raw sa mabuting kondisyon si Baldwin para humarap sa mga otoridad. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Tanging abogado lang ni dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin ang lumutang sa NBI. Ngayong araw, inaasahang haharap sa mga investigador si Baldwin, kanyang mga kasamahan sa kupunan at players na nasasangkot sa kaso ng pagkasawi ni Narine Baterbonya at Divine Adili sa isang team training activity sa Aurora noong June 8.
2: He was not in a good condition to appear, so the NBI gave us another setting.
3: Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures.
4: When po sa expected attorney na haharap dito sa NBI?
3: We will have to take that up with him pa, so we cannot say for certain.
1: Kinumpirma rin ni Attorney Carl Justin David na nasa bansa pa si Baldwin. Ito ay kasunod ng hiniling na Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach, kaugnay pa rin sa iniimbestigahang trahedya. Humarap din sa mga investigador si dating Ateneo Men's Basketball Team Manager Epo Kimpo, pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Mga abogado lang din ang sinupi ng coaching staff ang tumuo sa NBI. Dumating ang mga kampo ni na assistant coaches John Jacinto, Sandro Soriano at Dean Castaño, pero lahat sila humiling ng resetting mula sa NBI. Ayon sa abogado ni Jacinto, kailangan lang daw nilang unahin ang kanilang tugon sa CIDG. Para naman kay Soriano, nasa counseling session daw ito kaya hindi nakapunta sa NBI. Si Ateneo

0: Men's basketball forward EJ Capihe lang din mula sa mga ipinatawag na players ang lumutang sa NBI ngayong araw. Nagsumite na siya ng kanyang sworn statement at sinamahan ng kanyang mga abogado at magulang.
1: I stand with my Ateneo Men's basketball team. Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I gained a family. We mourn our fallen brothers, divine every day, and we'll carry them for the rest of our lives.
0: Sa mga susunod na araw, inaasahang sisipot sa subpina ang mga manlalaro ng Ateneo, pati na ang coaching staff na humiling ng deferment. Para sa Agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
2: Pumarap naman sa PNP-CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo para ikwento ang kanilang karanasan sa umano'y bootcamp sa Aurora. May babala rin ng otoridad sa mga iba pang ipinatawag muli sakaling di na naman sila sumipot sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
3: Inabot na maghapon ang usapan ni PNP-CIDG Director Police Major General Alexander Morico II at ang 10 dating player ng Ateneo Blue Eagles na lumutang sa tanggapan ng opisyal ngayong umaga. Ito ay upang magbigay ng kanilang salaysay sa naging experience nila sa ginagawang team building o mas tinatawag nilang boot camp training ni Coach Tab Baldwin sa Dipakulaw, Aurora. Mula kasi pasado alas 9 ng umaga ay inabot na ito ng pasado alas 3 ng hapon, subalit patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Ang paanyaya ni Morico sa mga dating players ng Ateneo ay hindi subpoena kundi imbitasyon lang sa kanila upang magkwento ng kanilang karanasan. Isasama ang kanilang salaysay sa isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG dahil sa naganap na pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Matatanda ang kahapon ay isa lang sa 5 coaching staff na sinubpina ng CIDG ang lumutang habang no-show ang head coach na si Tab Baldwin at 3 iba pa para sana magbigay linaw sa naganap na trahedya sa Dipakulaw. Ayon kay Morico, sa darating na Biyernes ay muling isusubpina ang 4 na coaching staff at kung hindi sila dadalo hanggang sa 4 na subpina ay mapipilitan ng CIDG na maglabas ng warrant of contempt at kasong obstruction of justice laban sa mga ito. Bukas naman, Miyerkules, ay nakatakdang isubpina ang mga current players ng Ateneo Blue Eagles. Ito yung mga kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Nakatakda ding isubpina ang representative ng Smart Communication Foundation at pamunuan ng Ateneo sa mga susunod na araw para magbigay linaw din sa pangyayari. Samantala, sinabi ng CIDG na maglalabas sila ng pahayag sa isinasagawa nilang investigasyon sa pagkasawi ng 2 student athletes at magsasagawa sila ng press briefing hinggil dito sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
4: Kasabay ng pagluluksa sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili, ang panawagan din ng suporta para sa pamilya ng nasawing Nigerian athlete. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin may uwi ang kanyang labi. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
5: Lumalakas sa mga panawagan sa social media para sa mas malawak na suporta sa pamilya ni Divine Adili, isa sa 2 Ateneo players na nasawi sa trahedya sa Aurora. May ilang netizens sa nagpahayag ng pangamba na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang kalagayan ng pamilya ni Adili kumpara sa iba pang aspeto ng trahedya. Ayon sa ilang mga posts online, tanging ilan lamang sa mga kaibigang Afrika ni Adili ang nakadalo sa kanyang wake sa Pilipinas dahil hindi umano kayang tustusan ng kanyang mga magulang at kapamilya ang pagbiyahe mula Nigeria. May mga nagtatanong din kung may mga pagsisikap bang ginawa upang makadaluman lamang ang isa sa mga miyembro ng pamilya sa mga pagpupugay para kay Divine. Sa mensahe naman ng tiyahin ni Divine sa Billionaire News Channel, malaking dagok ang pagkawala ni Divine para sa pamilya Adili. Ayon pa sa tiyahin ni Divine, hindi pa handa ang pamilya na magbigay ng mga panayam habang patuloy silang nagluluksa. Binibigyang din ng ilang sumusuporta kay Adili ang natatanging hamon na kinakaharap ng kanyang mga mahal sa buhay dahil libo-libong kilometro ang layo nila mula sa Pilipinas. Sa mga nagdaang araw, nakatuon ng mga mga pagsisikap sa pag-aayos ng mga dokumento at logistical arrangements para sa pag-uwi ng mga labi ni Adili sa Nigeria. Mayroon din naman ng mga community-led fundraising efforts upang makatulong sa pamilya. Sa gitna ng mga panawagang ito, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga pamilya ni na Divine Adili at Rene Baterbonia. Ayon sa PSC, tatanggap ang bawat pamilya ng ₱250,000 bilang ayuda at pagdamay sa kanilang pagkawala. Ayon pa kay PSC Chairman Patrick Gregorio, ang nasabing ayuda ay bahagi ng tungkulin ng komisyon na itaguyod ang kapakanan ng mga atleta at pagbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Si Divine Adili ay isang Nigerian student athlete na naglaro muna para sa New Era University bago ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at paglalaro sa Ateneo de Manila University. Habang patuloy ang paghahanap ng mga sagot sa nangyaring insidente, patuloy rin ang mga panawagan online na huwag malimutan ang pamilya ni Divine Adili at magpatuloy ang pagtulong sa kanila sa panahon ng kanilang matinding pagdaramdam. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
4: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora. Pero malaki pa rin daw ang pananagutan ng mga sangkot dito ayon sa isang abogado. At sa usapin naman ang pagkamatay ng dalawang atleta, hanggang saan nga ba ang visa kung meron man silang pinirmahan na waiver?
6: Bukod sa posibleng homicide, maaaring pasok din daw ang kaso ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili sa anti-hazing law.
7: Under the Anti-Hazing Act, hindi lang siya for fraternities and sororities. It includes any organization such as a varsity team.
6: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag din ni Sports Law Professor Attorney Alberto Agra ang dalawang requirements para makonsidera sa anti-hazing law ang isang insidente.
7: One, the nature of the act. Pwede kasing psychological, physical, brutal, no, physical exertion, unreasonable. And two, if that is a requirement to be part of a team or to stay in the team. Because if they're not connected, then pwedeng physical injury lang yan, or in this case, homicide. Pero hindi magiging hazing kung hindi siya prerequisite.
6: Giit din ni Agra, hindi absuelto ang mga sangkot na individual kahit pa man may waiver na pinirmahan.
7: There's limited application of a waiver. It cannot go beyond the foreseeable risks. Waiver does not excuse the organizer, the coach from negligent acts, unsafe conditions, unsupervised training.
6: Dagdag ni Agra, marami ng desisyon ng Korte Suprema ang nagpapatunay dito.
7: There's a fairly recent Supreme Court case which half marathoner minor pumirma ng waiver. Sabi nung organizer, you signed the waiver, therefore we're not liability.
8: Yeah.
7: But the Supreme Court was able to establish na unsafe ang route at yung marshals untrained.
6: Inisa-isa rin ni Agra ang mga anyay may pananagutan sa pagkalunod ni na Baterbonia at Adili sa team building activity sa Aurora.
7: The one who will be responsible would be the one who designed the program, the one who implemented, executed the program, the one who were present during the team building exercise, and the one who supervises everything, and therefore who are the possible respondents if ever there's going to be a case. That could be Ateneo, that could be the head coach, that could be the coaching staff, that could be the sponsors.
4: Nilinaw naman ang MVP Sports Foundation ang kanilang papel sa basketball program ng Ateneo. Ayon kay MVP SF President Alfredo Panlilio, nagpopondo lang sila sa koponan at hindi nito saklaw ang operasyon ng Blue Eagles. Employee raw ng Smart Communications si Epoch Kimpo, pero nagsilbi raw ang dating team manager in his personal capacity bilang alumnus ng Ateneo at dati ring player. Giit ng organisasyon, patuloy nilang susuportahan ang sports development sa bansa kasabay ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang nasawing atleta.
2: Di palusot si resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin sa pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa At The Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na iniimbestigahan pa rin nila kung may sapat ng dokumento si Baldwin para magtrabaho sa bansa.
8: So, even if he has to resign, the investigation would focus on the dates prior to the tragic incident. That's June 8, 2026. Mm-hmm. So, the dates, the events after, or the dates after the June 8, 2026, even if there is a resignation or severance of an employee,

0: their employee relationship would be immaterial to the investigation.
1: Dagdag ni Tolentino, posibleng sumabit din ang Ateneo sa insidente. Pero paglilinaw niya, hindi pa umaabot doon ang kanilang investigasyon.
0: There are cases which would perhaps involve the concept of the secondary parental authority. There's the St. Francis mm-hmm. High School versus Court of Appeals, mm-hmm. which found the principal of the school liable because of an outdoor activity. So we're not yet there. We're not yet there. We start first with what we find as appropriate the scope of the investigation.
2: Halos isang buwan matapos ang trahedya ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, di pa rin humuhupa ang sigaw para sa hustisya ng pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Janina Vela.
3: Emosyonal ang kinakasama ng isa sa mga biktima ng pagguho ng tinatayong hotel sa Pampanga dahil hindi pa raw nagpapakita ang mga may-ari nito. Ayon kay Lea Casilao, nang pumunta siya sa site, balak lang niyang dumalaw sa partner niya. Pero doon na lang niya nalaman na gumuho na pala ang gusali.
4: Katulad ngayon, yung iba hindi pa na-identify, hindi pa nakukuha, nasa Angeles pa. Yung iba, katulad kahapon, nag-living yung iba kahapon ni si pamilya ni Vince. Inano lang nila sa jeep, sinakay lang nila sa jeep, wala silang service ng sa Purinaria.
3: Hanggang ngayon, wala pa raw siyang natatanggap kahit magkano mula sa mga may-ari ng hotel. Halos isang buwan na ang lumipas at kahit may sariling fact-finding ang Angeles City LGU, wala pa rin itong inilalabas na ulat.
5: Katarungan para sa mga biktima ng Angeles building collapse.
6: Katarungan!
3: Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para imbestigahan ang trahedya.
7: Una, dun sa occupational health and safety standards at dahil yung mga manggagawa mismo bago nangyari yung insidente ay ini-expose na nila yung mga violations.
3: Iginiit ni Tino, 30 manggagawa ang namatay dahil dito at hindi pa lahat ng mga katawan ay nahahanap at nare-recover. Hindi daw dapat ito malagpasan na walang hustisya. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
8: Umabot na sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Nagpasaklolo na si Senador Alan Peter Cayetano sa SC kung saan hinamo niya ang liderato ng paksyon ni Senador Win Gatchalian. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T.
9: Tuluyan nang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naghain sila ng petisyon para ipawalang bisa ang pagbabago ng liderato sa Senado noong June 3. Iyon ang naglukluk kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Giit nila, walang sapat na quorum ang sesyon kaya illegal umano ang mga naging aksyon dito. 12 lang daw na senador ang dumalo sa sesyon at dahil dito, wala raw sapat na bilang para ideklarang bakante ang mga posisyon sa liderato ng Senado, maghalal ng mga bagong opisyal at magsagawa ng reorganization ng mga komite.
10: Bahagi ng petitioners, sina Cayetano at kapatid niyang si Senator Pia, Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar na kilalang kaalyado ni VP Sara.
9: Kasama rin sa naghain ng petisyon si Cayetano appointed Senate Secretary Jose Luis Montales. Kapansin-pansin namang hindi kasama sa mga petitioner, sina Senators Mark Villar at Joel Villanueva, kahit na bahagi sila ng Cayetano Block. Hinihiling ng kampo ni Cayetano ang pagpapalabas ng status quo ante order kung pagbibigyan maibabalik ang sitwasyon sa Senado bago naganap ang pagbabago ng liderato noong June 3 habang dinidinig ang kaso. Ayon sa Cayetano Camp, hindi lang mga posisyon sa Senado ang nakataya sa alitang ito.
11: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
9: Hinain ang petisyon isang araw bago ang special session na ipinatawag ng Pangulo na layuning bigyang prioridad ang mga panukalang hindi natalakay bago mag-adjourn ang session noong June 3. Una nang nagpahayag si Villanueva na dadalo siya sa plenaryo kung matutuloy ang special session. Kung sasama siya sa 12-member majority block, posibleng maabot ang 13 votes na kinakailangan para formal na mailuklok si Gatchalian bilang Senate President. Nanindigan na noon ang Gatchalian block na valid at legal ang pagdeklara nila ng quorum noong June 3. Ibinabatay nila ito sa Avelino versus Cuenco case ng Korte Suprema. Kinikilala na rin si Gatchalian bilang acting Senate President ng Ehekutibo, pati ng Kamara at ng ilang legal experts. Sa gitna ng Senate gridlock, hindi pa nagpapahayag si Cayetano sa ngayon kung dadalo ba siya sa June 17 special session. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinipigilan daw ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ng dalawang senador sa Gatchalian block. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, handa nang mag-over the backwood ang dalawa. Pero tinatakot umano sila ng kampo ni Cayetano. Binabalaan din daw sila na mahaharap sa backlash mula sa mga troll at vlogger kung kakalas sa grupo.
8: Kumbinsido ang ilang kongresista na hindi mawawala sa special session bukas ang usapin ng liderato sa Senado. Dapat na rin daw matuldukan kung sino talaga ang SP bago pa magsimula ang impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Sa inilabas na kautusan ni PBBM kahapon, inuutusan niya ang Kongreso na magsagawa ng special session bukas na para raw maipasa na ang mga nakabinbi na panukala. Pero ang ilang kongresista naniniwalang may kinalaman din ito sa krisis sa liderato ng Senado. Tingin nila may 13 senators na para opisyal nang maitalaga si Senator Win Gatchalian bilang SP.
12: Posibleng buo na, pero it remains to be seen kung makakabuo nga. Diba? Ganun ang realidad dyan. Diba? Kasi pwede pa rin namang may mag-absent, may mag-boycott.
6: At ang mag-o-over na bako daw ay si Senator Joel Villanueva.
13: Joel Villanueva, nag-signify na siya ng intention to attend by tomorrow. So siguro siya yun. Mga 75% ng hula ko tumama.
6: Ayon pa kay Congressman Roland Valeriano, kailangang maitalaga na ang bagong SP dahil malapit na rin ang sona ng Pangulo. Pero kung lumala pa ang gulo ng Senado, dapat na raw mangialam ang Korte Suprema.
13: If we can settle within ourselves sa legislation, sa legislative, much better na hindi na pumasok ang Supreme Court, yung judiciary. Pero kung hindi na natin maiiwasan yan, siguro, it's now time na rin na mag-decision sila who is the legitimate Senate President or kung anong dapat mangyari sa Senate.
6: Ayon rin sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, mas mabuting may SP na bago magsimula ang paglilitis. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
8: Health Secretary Ted Herbosa nahaharap sa bagong reklamo sa Ombudsman. At Mike Defensor posibleng masampulan ng Gatchalian Block dahil sa flood control hearing. Susunod yan sa agenda.

0: while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
1: Thank you for making this possible.
2: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Tila nagkakalaglaga na matapos kumalas sa Cayetano Block. Idinawit na ng tinaguriang Maleta Boys si Senator Cheese Escudero sa flood control scandal. Sangkot din umano sina Senators Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo, pati si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante live mula dyan sa Mandaluyong City. John Riz, ano na ang update?
3: Pinky, naon sa may ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ngayong araw. Pero natuloy ang kanilang umano'y pasabog ng tinaguriang Maleta Boys. Papasukin at ituloy ang flood control investigation. Yan ang sigaw ng mga Duterte supporters sa labas ng Double Gem EDSA Garden Events Place sa Mandaluyong City sa EDSA Ortigas. Ito'y matapos hindi papasukin sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanilang unang pagpunta sa naturang venue kung saan inaasahan sanang isagawa ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block.
4: Paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan? Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
3: Unang itinakda ang naturang pagdinig alas 10 ng umaga, ngunit alas 2 na nang magsimula ito. Pero hindi bilang Blue Ribbon Committee hearing, kundi bilang isang pagpupulong dahil walang senador na dumalo. Ipinaliwanag ni Attorney Levy Baligod ang dahilan ng hindi pagsipot ng mga senador ng Cayetano Block sa naunsyaming pagdinig.
5: Iparating po sa amin na matindi ang pagigipit, pananako, kaya hindi yata sila nakarating ngayon.
3: Sa halip, ipinakilala ni Attorney Baligod ang mga bagong testigo sa maanomalyang flood control scandal na dati umanong mga marino at nagpakilalang dating mga tauhan ni dating Congressman Zaldico bilang kabilang dito si Jerome Valderrama. Idinawit ng Maleta Boys na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, gayon din sina Senator Erwin Tulfo, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Senator Cheese Escudero. Nakaladkad din ang ilang media personalities sa kontrobersya, pati na rin sina Senator Francis Pangilinan at Sharon Cuneta nang ipakita ang kanilang letrato kasama ang mga tauhan ng Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari ni Co. Nag-deliver din umano ang mga nagpakilalang dating tauhan ni Co ng maleta sa building ni Senator Tito Soto. Ilan sa mga bagong testigo ang nagsabing kasama rin sila sa umasiste sa mga ICC investigator nang dumating sila sa Pilipinas noong December 2023. Nakaladkad din sa usapin sina dating Senador Antonio Trillanes IV, dating PNP Chief Nicolas Torre III at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakipagkita sa mga investigador ng ICC. Kinausap umano ni Torre ang ilang Maleta Boys at inalok ng cellphone at 50,000 pesos para pasinungalingan ang mga pahayag ni Orly Gutesa. Bukod sa mga bagong testigo na humarap ngayong araw, Pinky, inaasahang darami pa ang mga witness sa maanomalyang flood control scandal na tapos ang pagpupulong kaninang alas 5 ng hapon. Pinky?
2: Maraming salamat, John Riz Calata ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mandaluyong City. Sinagot na ni veteran columnist Ramon Tulfo ang akusasyon na isa umano siya sa nakinabang sa flood control kickbacks. Tinawanan lang niya ito at sinabing baka hanapan siya ng balato. Kinwestiyon din niya kung paano nagkakasya ang milyong-milyong piso sa supot tulad ng paratang ng Maleta Boys. Aminado siyang nakikipagkita kay Joey De Guzman na dati umanong PR man ni resigned Congressman Zaldico. Pero ang usapan hanggang PR business lang. karangalan din, Anya, ang mapabilang sa listahan ng Maleta Boys.

0: Posible raw na may kinalaman sa umano'y destabilization threat ang Maleta Boys, kaya naman naka-heightened alert pa rin ang Senado. Posible ring masampulan ng Gatchalian Block si former Congressman Mike Defensor. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannity.
1: Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
2: Minamataan ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod yan ng pag-anunsyo niya ng isang pagpupulong kaugnay ng Senate Burebon ngayong araw. Pero hindi naman ito otorisado ng nasabing kamari.
1: Dahil pag linado ako niya, kinagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
3: Ay, bakit siya nag-announce?
1: Hindi rin alam kung bakit. Tingin ko, para lukohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun.
2: Una nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na posibleng harapin ng kampo ni Defensor ang reklamong usurpation of authority kaugnay ng umano'y hindi otorisadong mga aksyon nito. Sa kabila ng matagal na delay, nagpatuloy pa rin ang pagpupulong ng 18 Maleta Boys kasama si Defensor sa Mandaluyong. Pagdating sa kung may kaugnayan ito sa destabilization efforts umano, sagot ni Gatchalian.
1: Based on our communication with AFP and TNP, it's just possible na destabilated siya. But I won't go into the details. Based on our conversation with them yesterday, masakwan.
2: Nasa heightened alert pa rin ang Senado sa ngayon dahil sa ongoing threats umano sa institusyon. Sabi ni Gatchalian, kasama sa tinitingnang posibleng banta ang umano'y armadong grupo na maaaring makapasok sa Senado. Nakipagpulong na ang senador sa AFP at PNP kasama si Senators Ping Lacson na dating PNP chief at Tito Soto na chairperson ng National Defense Committee.
1: Ang trabaho ko kasi is maging paranoid eh. Para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. So I'm doing this in order to make sure na safe ang empleyado natin at premises natin.
2: Bukas nakatakdang magka-special session at bagamat inaabangan kung maaari bang maluklok na si Gatchalian sa pwesto bilang opisyal na Senate President. Sagot ng senador, tututok muna raw siya sa pagpapasa ng mahalagang panukalang naiwan nang mag-adjourn ang Kongreso nitong unang linggo ng Hunyo. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.

0: Ibinida ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian Forum ang mga isinampan nitong kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Kasabay ng pagulo ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum o COF ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng COF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
2: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
1: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Remulla, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng COF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
2: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as COF would matter.
1: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa COF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad nito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
3: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
1: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
3: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
1: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa COF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan at iba pang international partner organizations. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Sinuspin din ang Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft. Sa resolusyon ng 2nd Division, epektibo ang 90-day suspension simula ngayong araw, June 16. Dawit si Estrada sa flood control scandal dahil sa pagtanggap umano ng higit 270 million pesos na kickback sa mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na tanggap niya ang suspensyon dahil noon pa man ay di raw niya gagamiting panangga ang kanyang posisyon.
0: Di raw nakialam si Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Yan ang sagot ng senador sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto manong padaanin ni na Senators Mark at Camille Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Handa rin daw siyang humarap sa anumang lehitimong investigasyon. Walang pahayag sa ngayon ang kanyang kapatid.
4: Ginamit ang pera ng bayan para sa personal na ambisyon. Yan ang paratang ng ilang DOH personnel laban kay Health Secretary Ted Herbosa. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye.
1: Naharap sa panibagong reklamong technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa na sinampa ng mga hindi nagpakilalang concerned personnel ng DOH ngayong araw. Sa 8 pahinang reklamo, edinitalya ng complainants ang mga dahilan ng umano'y paglabag ni Herbosa. Nagsagawa umano ng paglipat ng pondong hindi bababa sa 145.9 million pesos si Herbosa noong 2025. 58 million pesos anya rito ay para sana sa mga programang disease prevention and control. 87.9 million pesos naman ang nakalaan para sa health promotion. Dahil anya sa naturang paglilipat ng pondo, nabawasan ang supply ng mga bakunang nailalabas ng DOH at maging ang localized disease surveillance operations nito at iba pang mga kampanyang pangkalusugan. Galing din umano sa continuing appropriations ng fiscal year 2024 ang 56.4 million pesos na kasama sa pondong na-divert o nailipat. Nanindigan din ng mga complainant na evident bad faith ang paglilipat ng pondo papunta sa World Health Organization na hindi naman anya driven by urgent domestic necessity, bagkus malinaw umanong personal at professional conflict of interest ito sa bahagi ni Herbosa, na nagnanais umanong maging pangulo ng 78th World Health Assembly noong 2025. Dahil dito, hinihiling ng anonymous complainants na ipasailalim sa preventive suspension si Herbosa at patawan ito ng mga naaangkop na parusa kung mapapatunayang lumabag ito sa batas. Bukod kay Herbosa, inireklamo rin sa ombudsman ang ilan pang opisyal ng DOH, kabilang na si spokesperson Albert Domingo at Tina Marasiga ng Health Promotion Bureau ng ahensya. Sinubukan kunin ng Billionario News Channel ang pahayag ni Herbosa at iba pang inireklamo, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
4: Sa kabila ng kaliwatka ng reklamo, malabo pa rin daw matanggal sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa ayon sa source ng Billionario News Channel. Pero may ilang informant din tayo na nagsasabing posible na nga siyang palitan ni dating Undersecretary Maria Rosario Vergere.

0: Balikan natin ang naging karera ni Berhere sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
1: Para tayo makapagbigay ng emergency use authority.
2: Nakilala siya sa kanyang calm and credible presence noong kasagsagan ng pandemya. Si Dr. Maria Rosario Berhere ang tagapagsalita noon ng Health Department, ang tagapaghatid ng updates at gabay patungkol sa COVID-19 crisis. Dekadikada nang nasa Public Health Service si Berhere. Nag-umpisa sa Marikina City Health Office at naging bahagi ng DOH noong 2007. Mula sa pagiging chief ng Health Research Division ng ahensya, naging Assistant Secretary for Public Health Services hanggang sa maging USEC noong 2020. Nagsilbi rin siya bilang Officer in Charge ng DOH mula June 14, 2022 hanggang July 5, 2023 sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ikatlo, sa anim na magkakapatid si Berhere na anak ni Hari Francisco Macalanda Singh, isang punong barangay at political strategist, at Clara Dizon Dumandan Singh na isang abogado. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maria Filomena Singh ay isang abogado at judge at kasalukuyang nagsisilbi bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Nagtapos si Berhere ng Bachelor's Degree in Zoology sa University of Santo Tomas. Nakuha naman niya ang Doctor of Medicine Degree sa De La Salle College of Medicine na ngayon ay De La Salle Medical and Health Sciences Institute na. Matatanda ang tinanggal si Dr. Berhere sa Department of Health noong 2025 nang walang official statement mula sa ahensya. Nabanggit lang ng DOH na kasama siya sa dalawa pang opisyal na kailangan ng magretiro kahit na bata pa si Dr. Berhere at may rank na Career Executive Service Officer at may security of tenure. Ayon sa ilang informants ng Billionaire News Channel, frontrunner si Berhere para palitan si incumbent Health Secretary Ted Herbosa na nahaharap sa samot-saring kontrobersya. Pero ayon sa isa pang insider source ng BNC, safe pa rin daw si Herbosa sa isa na namang napipintong cabinet revamp. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.

0: Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane.
3: Isa si COMELEC Chairman George Garcia sa mga idinawit ngayong araw sa so-called Maleta Boys sa flood control scandal. At usapin po natin siya ngayon. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo.
4: Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
3: Narinig ko po ang inyong pangalan kanina doon sa naging press conference ng Maleta Boys, ang tinaguriang Maleta Boys. Nagulat po ba kayo?
4: Bagamat hindi ko po talaga napakinggan dahil medyo maghapon po tayong busy, may nagsabi lang po sa atin. Hindi po ako nagulat sapagkat noong una po kasi sinama na po nila ako doon sa nung sila yung unang lumabas dyan po sa Club Filipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may dalawang talata doon na hindi binanggit kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng apat na maleta. Apat na maleta po yun. Mm. Pero kanina po hindi na po apat na maleta, bag na lang po yung binigay daw po sa akin, na black na bag.
3: Maliit.
4: At may naglalaman. Opo. Opo, medyo lumiit. Naglalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po, ikita niyo po yung kasinungalingan na nga, hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh. At the same time, wala naman po kung kinalaman sa flood control. Ang COMELI po napakalayo, malapit lang po sa amin ng DPWH na dito sa may likod. Pero sure na wala po kung involvement sa flood control programs o projects ng pamahalaan.
3: Meron ho ba kayong nakilala o nakita na pamilyar kahit sa sino po sa kanila na nagpakilala na ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Coser? Kahit po doon sa previous hearings?
4: Wala po ako talagang kakilala. Ako po ay, para po maging transparent, ako po ay dating lawyer ni Congressman Zaldy ko, kaya lahat ng mga kasong meron sila, kahit yung party list nila, ako po ay laging inhibit. Dati po akong abogado pa kahit nung si Mr. Congressman Batokabe pa at yung si Congressman Pido Garbin. So hindi po ako foreign sa kanila o hindi ko po maitatanggi yun na ako po yung naging close sa kanila. Pero yung ma-involve ka po dyan sa mga, bakit po nila ako dadalang kung kliyente ko pala naman dati or whatever? Ano naman po involvement ko? So wala po akong nakikitang kadahil-dahilan, maliban na lang sa tinitinan ko po yung mga pangalan na

0: po doon sa kasong disqualification case laban sa kanya?
1: Parang ako po ay pasensya naman Pinka, pero mukha pong ako ay nag-no part doon eh. Sa kasong yun, hindi po ako nag-participate sa kasong iyon. I-verify ko po yan. Pero maliwanag na maliwanag po, hindi po, na-dismiss po yung case niya dito sa amin sa COMELEC dahil sa kawalan ng ebidensya, nag-akusa sa kawalan ng ebidensya. Pero ako po, tandang-tanda ko po, no part po ang aking pong participation sa kaso na yun. Pero just the same...
0: Sir, sorry. Ako, hindi ho ba na-dismiss yung kaso niya dahil sa documentary evidence ni ho ba?
1: Yes po, mukhang ganoon po ang naging kadahilanan. May akusasyon tungkol sa issue ng citizenship, pero basta lang po inakusa na hindi na po Filipino citizen at yun po na-dismiss yung kaso. Pero isipin niyo po, Ma'am Pinky, ibig sabihin doon po ako una po, ang issue po natin flood control eh. Tapos bigla na lang po ako ipapasok doon sa issue na ganun. Parang salasalawit na po na lambat ang ano po ba talaga ang gusto nilang patunayan dito. At bakit kinakailangan ma-involve pa? Kung yung media nga po na-involve nila eh. Tapos yung isang katulad ko na-involve pa rin. So sino pa ang gusto nilang idawit sa mga susunod?
0: Marami ho naman sila talagang naidawit. Especially today, meron po nga mga dagdag kahit po sa media. Pero para sa inyo, personal, naiisip niyo ho ba kung anong posibleng motibo? At bakit kayo naisama dito sa supposedly nabigyan ng milyong-milyong piso?
1: Meron po ako mga spekulasyon, Ma'am Pinky. Tinitinan ko rin po yung mga kasong meron dito sa amin sa COMELEC at lalo na po yung mga taong naandyan o yung mga nasa likod. Tinitinan po natin kung mayroong relasyon. Pero ito po ang ginagarantya ko kung sino man po yung nasa likod dyan. Huwag po kayong mag-alala, madidesisyonan ng kaso sa COMELEC nang hindi dahil sa silakbo ng damdamin ng chairman. Sapagkat willing at pwede po ako mag-inhibit anytime para lang po maging malinis ang pagdidesisyon ng komisyon ng election. Pero sana naman po, huwag naman madama yung wala naman pong kaalam-alam doon sa flood control. Flood control po yung pinag-uusapan. Ano naman po ang malay naman po namin dyan sa mga ganyang bagay? At bakit biglang nagbabago yung mga statement? Depende po ba yan sa kung ano yung pangangailangan para lang patunayan, kunyari, mukhang totoo ang sinasabi? Kasi, at saka gusto ko lang pong alamin din, yung buong press conference kanina, under oath na po ba yun? O talagang basta binanggit lang? Kasi po yung una, doon po sa mismong Club Pilipino, yung pala, hindi pa pala napipirmahan yung affidavit. So ibig sabihin, 18 ay nakita lahat yung isang pangyayari o isa lang pala sa 18 ang nakakita ng pangyayari. So medyo alam niyo po, bilang isang abogado, ngayon ang kredibilidad nila versus my kredibilidad is at stake. Yung sinabi nila versus yung sinabi ko is at stake. Sa tamang proseso, ayan, dyan po magkakaalaman kung ang kredibilidad ay tatayo upang itong pag-aakusa ay mapapanigan, lalo na ng isang korte.
0: At ano po yung tamang proseso, Chairman?
1: Either magpapile po ako ng kaso o ako po ang papailan nila ng kaso. Pero yung pong pagpapile ko ng kaso, alam niyo po, ako po yung nangalap pa ng mga ibang mga bagay. Nag-imbestiga po ako. Alam ko rin po kung sino yung mga, sa darating na panahon, i-reveal ko yun, yung mga handler na nag-aakusa sa akin. In fact, doon sa 18, isa lang po yung natugunan o na pinpoint na mag-akusa tungkol sa akin. Mm-hmm. And therefore, gusto ko pang alamin sa mga susunod na pagkakataon gaano pa kalalim ito at sino ba talaga yung mga nasa likod upang pag nag-file po ako ng kaso, kumpleto na po, hindi naman po sapat lang na yung 18 lang ang madadamay. Dapat po pati yung mga nasa likod nun ay maisama rin.
0: Pagka yung sabihin niyo pong nasa likod, who are you referring to, sir?
1: Yung mga maaaring pinanggagalingan, yung pwede nilang sabihin, kung talagang hindi naman nila yung nakita o nadinig o nasaksihan yung isang pangyayari, sinong gumagawa po ng narrative? Sinong gumagawa ng istorya?
0: Isa ho ba si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na posible niyong kasuhan?
1: Ma'am Piggy, hindi sa akin galing po yan. Ha? Basta ang sa akin po is tinitinan ko yung mga pangalan ng mga nasa likod and therefore titinan ko lang din po kung yan ay may relasyon dito sa case na pending po sa amin sa COMELEC.
0: Alright. Mag-iimbestiga ho kayo at aalamin kung sino nagsalita, sino mga nasa likod, and then dyan po kayo magde-desisyon. Pero sigurado pong magpa-file kayo ng kaso.
1: Ay, opo, lalo pat may involved na pera. Alam niyo po kasi, Ma'am Pinky, napakaliwanag. Ang pagsisinungaling sa ating batas, ang tawag po dyan perjury, lalo pong pinanumpaan. Kung hindi po ganun kahatagal pala ang kulong niyan, parang sa isang mercenaryo, Hindi na baling makulong ka ng maiksing panahon kung ang kapalit naman nito ay milyon. So hindi po ba? Parang ganun na ba kadali ang magsinungaling sa ating bansa dahil lamang sa ang kapalit naman itong pagsisinungaling ay hindi naman po mahaba palang pagkakakulong. Kasi nga po lumang batas na yun eh, yung perjury. And therefore, kung ikukumpara mo sa pwedeng maiabot ngayon o maipangako, parang hindi na equal yung kulong versus yung mismong o yung parusa versus yung pwedeng

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod sa subsidiya, panawagan ng mga TNVS driver na taasan ang pasahe sa moto taxi. Kulang na kulang daw kasi ang kanilang kita dahil sa krisis sa langis. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
6: Kinikita namin ngayon medyo mahina na kasi kumbaga dati sumusubra kami ng 1,000. Ngayon halos top yes po, kalahati po talaga. Ano ba ngayon ang 500 ngayon sa mahal ng bilihin?
7: Humihiling ng karagdagang tulong ang mga TNVS driver gaya ni Edwin. Hindi na raw kasi sapat ang kanilang kita sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Gayun din ang hinaing ni Nebla na isang moto taxi driver. Anya, dahil tag-ulan na, mas hirap siyang makakuha ng pasahero. Kaya mas lalong nababawasan ang kanyang kinikita sa isang araw.
8: Ang hiling po ng bawat isa sa amin na bumabiyahe ng ganito, sa MC Taxis, taasan po yung yung rate po. Kung nakaka 10 mahigit na booking, tapos kung mababa lang din po yung kulang pa rin po.
7: Ongoing ang fuel subsidy program ng pamahalaan, kung saan may diskwentong 10 piso kada litro ang diesel-powered public utility vehicles gaya ng Jeep at UV Express. Ayon sa Energy Department, patuloy ang expansion ng programa. Nasa higit 103 million pesos na ang na-disburse para sa mga PUV driver. Almost 2,000 gas stations na rin ang lumahok sa inisyatiba. Pero hindi nito sakop ang mga TNVS operator.
9: Doon sa LTFRB, continues to cover only PUJ and UV Express. But the ongoing discussion now and the ongoing onboarding of beneficiary would be the Department of Agriculture side.
7: Ayon kay Metro Oil VP for Retail Emerson Tan, hiling ng mga motorista sa kanilang stations, palawakin ang fuel subsidy program ng pamahalaan sa mga gasoline-powered vehicles gaya ng taxi, tricycles at TNVS units. Una na rin sinabi ng DOE, aabot pa ng higit kalahating taon bago tuluyang bumagsak ang presyo ng langis pag naipatupad na ang peace deal ng US at Iran. Matatanda ang naglalaro sa higit 50 to 70 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo bago sumipa sa higit 100 pesos nang sumiklab ang gyera. Sa ngayon, nagtitiis daw muna sina Edwin at Nebla sa mahabang oras na pagbiyahe sa isang araw para lang may maiuwi sa pamilya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
10: May bagong ebidensya raw ang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, may mahigit 50 armas ang bise. At ang asawa niyang si Attorney Man Scarpio na aabot daw sa milyon-milyon ang halaga. Pero hindi raw ito nakadeklara sa kanilang SALN. Nasa listahan daw ng PNP ang mga armas na

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, balita ko, nasa Dinagat Islands ka. Kamusta dyan?

0: Yes, Pinky, andito ako ngayon sa probinsya ng Dinagan Island sa Mycaraga Region kung saan generally mainit at may ilan lamang po ng mga localized thunderstorms, kagaya po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin o yung hanging silanganin na mainit ang nakakaapekto sa bansa, particularly na sa may Eastern Visayas at dito sa Mycaraga Region. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, June 16, araw ng Miyerkules, sa Luzon may chance na ng may hinang ulan sa umaga. Sa may Quezon Province, gayon din po sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Habang ibang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging maaraw naman sa umaga hanggang early afternoon. At mula alas 3 ng hapon hanggang sa gabi, may chance na mga pagkulimlim at isolated thunderstorms sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Tarlac, Occidental Mindoro at Palawan. Kaya ka-weather, huwag pa rin pong kalimutang magbaon ng tayong. Sa Visayas at Mindanao naman, generally maaraw po bukas sa marami lugar mula umaga hanggang tanghali. Maliban sa mga saglit na ulan, sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Bohol, Surigao del Norte at dito sa Dinagat Islands. Pagsapit naman ng hapon at gabi, mayroon pa rin lugar na uulanin at posibleng mauwi sa thunderstorms, lalo na sa may Antique, Negros Occidental, Northern Samar at mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxhapjet. Kaya ka-weather, mag-ingat po sa mga biglaang pagragasan ng tubig, lalo na sa mga ilog at low-lying areas. Mula naman Huwebes hanggang Sabado, naka-monsoon break pa rin po tayo o hindi pa inaasahang magbabalik ang habagat o southwest monsoon. Wala pa rin po tayong bagyo na papasok ng power hanggang sa susunod na limang araw. Kaya sa mga nagbabalak pong mag-hiking o magtampisaw sa beach saan mang lugar sa bansa, wala naman kayong magiging aberya at posible lamang ang mga saglit na ulan at pagkidlat pagpulot. At yan muna napapanong balita mula dito sa bayan ng Loreto sa probinsya ng Dinagat Islands. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Most unfairly treated in World Cup history. Yan daw ang sitwasyon ng Iran dahil sa last-minute travel changes sa gitna pa rin ng tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon sa kanilang coach, halos hindi na sila patapakin sa Amerika at nakabase pa sa Mexico kahit sa US ang group stage matches. Natapos ang laban ng Iran sa New Zealand sa 2-2 draw.
2: I want to talk about the unfair treatment of Iran's national team. We spent so much time in the air that I think we were hardly ever on the ground. We were not given the opportunity to come 2 weeks earlier so that we could adapt and get acclimatized.
3: Hindi lang daw padalang pera at pasalubong ang naiuwi na mga Pilipino mula sa ibang bansa, kundi pagkilala at paglago ng ating ekonomiya. Yan ang sentro ng Filipino Diaspora Summit ngayong 2026. Narito ang agenda report ni Via Zunich.
4: Filipinos from across the globe gathered for the 2026 Filipino Diaspora Summit, carrying the slogan Dugong Pinoy, Filipinos Transforming the World. Held at the Manila Marriott Hotel in Pasay City, the summit focused on strengthening the role of the Filipino diaspora in advancing the country's cultural, economic, and political development.
5: Our voices matter. Diaspora advocacy is about ensuring that the experiences, concerns, and aspirations of Filipinos abroad are not only heard, but considered in the policies that shape our communities. It is about transforming our lived experiences into meaningful action and using our collective influence to create opportunities, not just for ourselves, but the future generations.
4: Leaders, advocates, academics, and members of the global Filipino community discussed how overseas Filipinos can help drive nation building through leadership, innovation, and collaboration. Among the issues highlighted were diaspora advocacy and political participation, with speakers encouraging young Filipinos abroad to take an active role in their communities by voting, advocating for causes, and even pursuing public service. Ayon sa mga kalahok, mahalagang maihanda ang susunod na henerasyon ng mga pinunong Pilipino saan man sila nakabase sa mundo. Tinalakay rin sa summit ang mga oportunidad sa pamumuhunan at pagnenegosyo. Gayun din ang mga pagsisikap na mapanatili ang kulturang Pilipino at mapaisa ito sa kasunod na henerasyon.

0: remember him saying was that nag-umpisa siya during COVID. So that was 5 to 6 years ago. Kaya kanina, prior to going on air, sabi nga ni Coach Jess, ganun siya kagaling. Can you imagine, kakaumpisa lang niya na mag-basketball at biglang 6 years later, siya'y isang MVP na. Makakausap natin ulit ngayon si Coach Jess. Coach Jess, are you there?
1: Yes po, good evening po.
0: Okay, pasensya na po at hindi maganda yung ating signal. Coach Jess, sinasabi ko po doon sa mga nanonood sa atin kanina na tama ho, no, na si Rene ay nag-umpisa lang ng basketball during COVID?
1: Apo, totoo po.
0: Okay, paano siya napunta sa basketball?
1: Ano po eh, ang pagkaalam ko sa, syempre, sila magkapatid, matatangkad. So, may time daw na nagano siya na parang humingi siya ng parang pera sa mom niya para magpa-train daw somewhere in Butuan. Tapos yun, siguro nahilig niya, nagustuhan niya. Actually, yung kuya niya is may pito sila magkapatid, siya yung second sa panganay. Yung kuya niya is parang nasa mga 6'2", 6'3" din, tapos archery. Hindi pa rin basketball.
0: Talaga ha? Pero baka hindi naman nag-double si kuya sa ano, sa basketball. Kasi nga dahil si 'di ba ang kanyang palayaw ay Bobet ho ba?
1: Bobet.
0: Okay, yes. Si Bobet. Opo, Bobet. Tawagin na lang po natin siyang Bobet. Well, I know you're very close to him. So,
1: yes,
0: siya po at yung kanyang kapatid ay talagang hindi nag-basketball. Again, as mentioned a while ago, yung pong COVID siya nag-umpisa. So, nung nakilala niyo po siya, noong siya ay junior high school ho ba, Coach Jess?
1: Senior high school po, grade 11.
0: Nung grade 11 po siya, tell us more about that meeting when you first saw him. Anong nakita mo sa kanya? Gaano ho siya kagaling?
1: Actually po, yung sabi niya na may ano na siya, na may background na siya sa basketball grade na grade 8 and 9 and 10 kasi andito siya sa Davao pero sa ibang school siya. Tapos yung nakita siya ng assistant coach ko sa parang Governor's Cup sa Agusan del Sur. Sa Agusan. Yun, parang nagmadali kami contact sa coach niya. So, nakita namin yung potential eh. 6'4", mabilis tumakbo, magandang attitude. And yun, kinontak ko yung coach niya. Sabi ng coach niya na ano daw, kami daw yung ika-30th school na kumontak sa kanya para kunin si Rene sa kanya, parang ganun. So, ang nakakatuwa nga kasi ang game changer, ang decider ng family ni Rene para makuha namin siya is yung sinali namin yung younger brother niya.
0: Na? Yung younger brother niya?
1: Apo, na. Kinuha din namin yung younger brother niya. Kasi yung ibang schools daw, ang offer lang is pera, scholarship. So ang offer kasi namin kasi wala kaming perang mabigay pero ang ginawa namin is kinuha namin kasali yung younger brother niya na mapunta din sa Davao.
0: Yun ang naging ano... Yun
1: yung parang game changer, yung parang deciding factor niya na ano, lilipat na sa amin.
0: At yung kapatid niya, ito si number ano, kasi pito silang magkakapatid
1: Apo, number 3 po.
0: So 2 and 3, yung kanyang, yung sumunod.
1: Yes, po.
0: Okay, so silang napunta sa Ateneo de Davao. And when you saw him, kasi sabi mo, he was just recommended, hindi ba? But you never really saw him in person prior to trying to get him to stay with you guys at Ateneo de Davao?
1: Ano na po, actually may mga tournaments na parang nakikita ko na siya, pero sobrang bata niya pa kasi. So, parang nasa junior high pa siya noon na time, and ako, I'm coaching the senior high school team sa Ateneo. So, pero nakikita ko na siya, potential talaga din yung bata. Kasi nga, aside sa height niya, ano din eh, parang may puso and palaban din talaga.
0: Mm-mm. Ano ho bang best trait ni Rene sa court?
1: Siguro for me, ang best trait niya is yung attitude niya. Yun talaga. Yun talaga yung parang unique sa kanya. Yun yung parang rare sa kanya na hindi kasi, pwede kasi nating sabihin na ang best trait niya, rebounding niya, shooting niya, skills niya, defense niya. Pero for me, attitude talaga yung one of one sa kanya. Iba yung attitude niya eh. Sobrang humble, sobrang bait. And at the same time, pagdating sa basketball, sobrang competitive. As in, sobrang hard worker, ganyan. So, attitude niya yung parang unique sa kanya.
0: Hindi ho marunong mag-complain?
1: hindi talaga, as in, hindi talaga. So,

0: tanggap ng tanggap lang yun, wala talaga. Kasi, yun nga eh, parang sa practice kasi namin dito sa Davao, sobrang hard ng practice namin. May times na 4 hours, 5 hours practice namin. Pero kahit isang ano, kahit isang word sa kanya, hindi ko, sa 2 years na magkasama kami araw-araw, never ko siyang narinig mag-complain.
1: Talaga po.
0: Opo, sobrang
1: maybe in the beginning kapag bagong pasok, maiintindihan pa natin pag sabihin na hindi marunong mag-complain, pero after the first year, pwedeng makita mo na na.
0: Yun nga eh, yun nga ang amazing sa kanya, ma'am, kasi after the first year na parang pamalas sa MVP na siya, ang dami niya ng mga accomplishments kasi nga dito sa Davao, ma'am, unlike sa Luzon and sa Visayas. Sa Luzon kasi may UAP and NCAA na basketball, may exposure. Sa Visayas naman may CESAFI. Dito sa Davao, wala kasi kaming ganun. So, ang goal namin is makapunta kami ng palarong pabansa para makilala yung school namin, makilala yung mga players namin. And first year niya sa amin, grade 11 siya, nakuha agad namin yun. History, for the first time ever, nag-champion ang team, ang school from Mindanao sa palarong pabansa. So, nag-gold kami and nag-MVP siya. So, kaya nga, after nun, akala ko mag-relax na siya, lalaki ng ulo, pero hindi, parang mas dumoble, triple pa ang hard work niya para sa grade 12 niya kasi alam niya na ang goal niya talaga is maahon niya yung family niya sa kahirapan. Hindi lang yung parang personal dream ba na ano na gusto kong maging sikat na player. Mm-hmm. Hindi, ang dream niya talaga is yung family niya na maahon niya sa kahirapan.
1: Napakarami pong anecdote about Bobet from different people. And it was seen, no? Especially during his untimely death, kahit yung si nanay niya, yung mommy niya, gulat na gulat sa dami ng mga taong nakiramay. But I want to talk about first your relationship with him. Tell us more about that.
0: Yes. Actually, sobrang ano eh, parang magkapatid na kami ni Rene. Kasi nga, for 2 years, every day, as in, iniisip ko kung may day ba sa 2 years na yun na hindi kami magkasama, pero parang wala eh. Kasi Monday to Sunday, magkasama kami kasi either may practice kami or may basketball game. So, wala. Sobrang ano namin, sobrang lock-in namin para pagdating niya, pag-graduate niya ng college, may magandang offer siya sa Manila. Para yun, para maahon niya yung family niya sa kahirapan, matulungan niya mama niya, matulungan niya papa niya, matulungan mapag-graduate niya mga kapatid niya. So, yun, sobrang ano eh, sobrang hindi lang siya dream para sa kanya, kundi para din sa family niya. So,
1: very selfless.
0: Opo, sobra. I admire him. Grabe, sobra talagang ano. Wala akong ano eh, parang kung salitain ako dito sa greatness niya, hindi siguro matapos kasi ganun siya na bata. Ganun talaga siya na bata. Sobrang bait.
1: Tell us more about him. Ano ho siya? Mabiruhu ba siya? Was he masayahin? Siya ba'y mahiling kumanta? Sumaya? What kind of a person was he? An individual was he?
0: Ano po, si Rene po, tahimik lang eh. Tahimik lang. May times na, kung close na kayo, may times na sasalita siya. Pero most of the time, ayaw niya ng mga madaming tao. Pag maraming tao, tumatago nga siya minsan sa mama niya. Parang ganyan. So, ano, yun din. Close din kasi talaga kami ng team. So, mahilig mag-TikTok, mahilig sumayaw. Lahat ng, ano, ng kalokohan kasama yung team ginagawa niya.
1: At nung siya po ay papunta na ng Ateneo Manila University, tell us more about that. How excited was he? What was he sharing with
0: Sobra.
1: You?
0: Sobra. So actually, ano po, hindi ko talaga makalimutan kasi timing, hindi ko alam baka sinadya yun ni Lord na June 4 kasi flight niya, 10 a.m. Tapos ako may parang event ako sa Manila June 5. Nagpa-book ako ng June 4, so timing lang talaga na magkasabay kami ng flight. So sinundo ko siya sa dorm kung saan nagsustay yung mga players sa Ateneo Davao. Kasama doon mama niya, so sinabay na lang namin. Bale, ano nga eh, galit nga mama niya sa kanya noon na time. Kasi nga, syempre sabi niya last day niya na sa Davao, so nag-overnight siya somewhere sa Samal Island kasama yung ibang mga teammates. So late siya nakauwi, dapat gabi pa siya mag-uwi, pero nakauwi siya ng dorm mga 6 a.m. na, tapos ang sundo ko sa kanya 7 a.m. So sobrang galit na mama niya kasi nga may mga nakapila na ng mga jerseys for signature niya para yun nga, yun kasi ang goal ng mama niya, yun

0: parang isa sa sideline na mama niya, makabenta ng mga jerseys ni Rene, mga keychains, ganyan. So, yun, yung time na yun, ang ginawa niya is, nagkumo siya ng paper, sinulat niya yung signature niya, binigay niya sa mama niya, sabi niya sa mama niya na, ma, ipagaya mo na lang kasi yun nga, nagmamadali na tayo kasi andito na ako, sundo ko na siya. So yun, on the way to the airport, sabi niya sa amin na gagalingan niya daw talaga sa Ateneo de Manila kasi nga, syempre, may mga kapatid pa siya kasi if, alam niya na kasi, dreamer kasi yun, alam niya talaga na kung magandang ipapakita niya sa Ateneo de Manila, baka makademand daw siya na ipagpaaral pa yung mga kapatid niya doon. So, yun talaga yung parang goal niya na ano, yun talaga yung parang goal niya na gagalingan niya, hindi lang para sa kanya, kundi para mabigyan ng school din yung mga ano niya, mga kapatid niya. Opo.
1: And he's been consistent regarding that. Sobra. Sa buong kwento niyo po.
0: Sobra po. Lock in. Sobra talaga. So, yun po, bale, June 4, hinatid ko siya ng Manila after ng, diretso agad kami ng Ateneo de Manila kasi inhabol namin yung 4 p.m. practice. So, dumating kami ng Ateneo de Manila, I think mga 2 p.m. po. So, pinakain ko muna siya, diretso kami sa dorm niya. After kain, then diretso sa dorm, punta agad ng practice, 4 p.m., 4 to 6:30 p.m. na practice siya. After 4 to 6:30 p.m. Nilibre ko siya ng dinner sa labas natin de Manila. Tapos pauwi kami, dumaan muna kami ng 7-Eleven para maggrocery siya. Tapos yun, hindi ko talaga makalimutan na paghiwalay namin, yung last conversation namin is yun. Ano, parang sabi niya na, Coach, habang nasasalita siya, sobrang saya niya nito kasi sobrang excited niya din sa Ateneo de Manila. Sabi niya na, Coach, hindi mo na uuwi ng Davao for 5 years. Kasi nga, ano, gusto ko yayaman muna dito para maahon ko sa kahirapan yung family ko. So, yun yung parang kinakalat ko talaga sa dapat makarinig kasi nga sobrang inspirational nun. Sobrang, grabe, 18 years old, yun ang mindset. Mm-hmm. So, nakaka-touch po.
1: And Ateneo de Davao, already committed, di ba, coach, na ipapaaral?
0: Opo, yun nga po eh. Sobrang na-touch na talaga ako noon kasi pagdating namin sa Davao, yung nakauwi na yung body ni Rene, yun yung parang sa first night ng nandun si Rene sa Ateneo de Davao, sabi ng ni Father Carl Sanuan, yung president ng Ateneo de Davao, na papaaralan na nila yung anim na kapatid ni Rene Baterbonian, scholar daw. So yun, isa yun sa mga dream ni Rene. So sobrang happy ko kasi nga ang Ateneo de Davao parang isa-isa tinutuloy yung mga pangarap ni Rene.
1: Yeah, sabi ko nga, I was going to say part of his dream will be realized or fulfilled. Coach, we just need to take a very short break. We'll continue our discussion with Ateneo de Davao coach Jess Evangelio when we return. Stay tuned. This is On Point.
2: Wake up with Willard Chang.
3: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
2: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
4: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi.
5: Handa na ba kayo?
2: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back-to-back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
1: Welcome back. Still with us, Ateneo de Davao Coach Jess Evangelio. Coach Jess, pasensya na po kayo, pero babalikan ko po yung araw na nalaman ninyo na wala na po Apo. Si Bobet. How did you find out and what
0: ano
1: happened?
0: Eh, sobrang heartbreaking po kasi tumawag sa akin yung team manager ng Ateneo de Manila, si Boss Epoch. Mga 3:40, so 3:40 yun ang hapon. And then, sabi niya na may emergency na lunod si Rene, pero on the way pa daw sa hospital. So, I was praying na parang okay lang lahat. Then, by 4:20, tinawagan na ako na parang hindi na daw na-revive si Bobet. So, yun, sabi ko na, boss, kung pwede, tawagan mo muna yung family, yung mama at papa. So, yun po.
1: So, kayo doon po, lang. Coach, ang unang natawagan bago
0: yes,
1: po yung
0: po,
1: pamilya?
0: Opo.
1: Maybe because they know you. Kayo po yung...

0: gubay, nagsisilbing kahit papano ay kanyang nagagabayan siya, natutulungan po siya.
1: Opo. Opo. Actually, ay, ngayon nga po sa ano sa sobrang daming nangyayari ngayon na ano na gulo sa kay Rene, always ko siyang sinasabihan na yung goal lang sana natin is ano na parang at peace na kayo at the same time makapahinga din yung ano yung si Rene.
0: Mm-hmm.
1: So yun talaga yung parang ano approach ko sa kanya always na hindi ako nakikisali sa anumang mga ano nangyayari pero ang akin na alam nilang na andito lang ako always sa likod niya.
0: Coach, were you disappointed with how this was handled by Ateneo?
1: Opo, kasi nga ano eh yung parang after kasi nung tumawag yung Ateneo de Manila sa kanya, parang wala nang update talaga. So hindi ko na alam ano na lang wala daw talagang update na ano na nangyari, may mga video ba kasi walang mga direkto na yun. Ang tumawag kasi sa amin si Boss Epoch, wala naman siya dun sa nangyari. Parang palabas siya ng country kasi may pupuntahan siya. So ang gusto niya nandoon sana talaga is may coach doon or person in charge na mag-update anong mga nangyari. So kakaawa ngayong magulang kasi yung June 8 nawala si Rene. So yung June 9, pumunta yung mga magulang doon 2 p.m. Tapos, syempre, ako, andito ako sa Davao, hindi din makaya ng konsensya ko na andun yung magulang ni Rene, wala si Rene, tapos nandito lang ako sa Davao. So, dumiretso agad ako sa Manila. Tapos pagdating ko mga 9 p.m. doon sa Arlington, wala daw talaga pa rin update sa kanila kung anong nangyari. So, nakakadurog ng puso. Pero yun nga, ang lungkot pa is akala talaga namin may dadating noon na araw kasi nga sabi kasi ng mama na kung ngayong araw may darating lang sana na official or na person in charge na galing na andun sa Baler mismo. Mm-hmm. kahit explain lang nila maayos sa akin sa akin pati yung sa asawa ko yun ang nangyari tapos mag-sorry sila, tatanggapin ko na kasi ayaw naman ni Rene ng gulo talaga.
0: Mm-mm.
1: Kaso, yun nga eh, walang dumating. So,
0: you're talking about June 9 na, Coach Jess. June 9 na to.
1: Opo.
0: Nung dumating po June yung pamilya.
1: Po.
0: At ikaw, June 9 ka na rin nakarating sa...
1: Opo.
0: Yeah. Because when si Nanay was... Na-interview siya, nakita ko katabi ke. So that was June 9. So, when would you say yung araw na kahit... Na, hinarap po kayo?
1: Ano po, June 10 po, 9:30 a.m. dumating yung dalawang high school ay dalawang assistant coaches nila na andun. So nagkwento sa amin ganyan. Pero syempre hindi ko din ma-blame yung mom na parang nakukulangan siya sa mga sinasabi kasi nga parang nagdududa na din eh kasi bakit ang tagal niyong pumunta sa amin na dapat kahapon pa lang andito na kayo nag-explain, bakit ngayon pa kayo parang dumating para mag-explain sa amin? So yun po.
0: What are your thoughts or reaction, Coach Jess, dito sa pag-resign ni Coach Tab at ni team manager Kim po?
1: Ano po eh, actually ano po, hindi ko na po kasi talaga alam kung anong next move ng Ateneo de Manila. Ang akin lang talaga is sa ngayon is mabigyan ng ano, wala akong ano eh, ang kausap ko nga yung parents, sabi nila na parang kung may chance ba, sabi ko kung may chance na makikipag-usap sa iyo sila Coach Tab, sila Boss Epoch, tatanggapin niyo ba? Sabi nila na parang too late na din kasi niya din maulit yung ano yung ay hindi na mabalik yung life ng anak nila. So wala masyado akong ano yan, parang comment diyan. Yung akin lang sana is sana mabigyan talaga ng parang ano peace of mind yung parents at the same time yung si Rene makapahinga na.
0: Yeah, I think at the end of the day yan din naman talaga yung gusto ng karamihan.
1: Opo.
0: Pero talagang mapupunta Opo. Din yung anong katotohanan, anong accountability,
1: yun
0: justisya. But kahit doon sa interview ng nanay ni Bobet, nakikita ko na right now she doesn't even want to talk about it. Ang gusto lang talaga niya is to focus on Rene, doon sa wake, at doon sa napakaraming taong patuloy na dumarating at nagbibigay na nakikiramay sa pamilya.

0: Sure, you're all overwhelmed. Did you think ganto kadami? Ganto kadaming mga tao ang makikiramay sa pamilya?
1: Yun nga, parang ang bait kasi na bata na rin tapos syempre madaming nakaka-relate kasi nga sobrang bait na bata. At the same time, parang nire-represent siya kasi yung mga andito na parang walang magandang backer sa Manila, tapos nakapunta na ng Manila, ganyan, parang through hard work and dedication, possible pala na mangyari na maabot mo rin yung dream mo. Parang ganun.
0: Lumalabas siyang parang role model talaga. Nakaya.
1: Totoo. Yes po.
0: Coach, siguro just while we're about to end the interview, just want to ask you, of course, the investigation is ongoing, and let's leave that for now, no? What do you want to happen? Ano ang gusto mong sigurong changes na mangyari dahil sa bunga ng pagkawala ni Bobet at ni Divine?
1: Ako po, personally, ma'am, hindi ko po alam kung tama itong sasabihin ko sa iba, pero sa akin ang sana mabigyan na ng pahinga talaga yung si Rene. At the same time, mabigyan ng peace of mind yung mama at papa. So, siguro dahil dito, parang madaming mangyayari. Siyempre, dahil sa pagkawala ni Rene, pati ni Divine, siguro all over the Philippines, mas strict na siguro pag pupunta na ng mga team building or may mga activities siguro. Yun siguro yung parang for me yung magbabago.
0: Dapat magkaroon ng siguro mas stricto, mas monitored kasi anumang training ang gagawin because it has to amount to something. I mean, as I mentioned a while ago, Coach, iwan ko muna yung legal na parte nito, no? Kasi I'm sure and I know that there are some resolutions sa House of Representatives rather, tsaka sa Senado hinggil sa pagkamatay ng dalawang basketball players. But at the end of the day, dapat magkaroon ng improvement, dapat may mangyari. Dapat hindi na maulit yung ganitong klaseng preventable nga na tinatawag na pagkamatay.
1: Apo. Totoo po.
0: Last question. How would you remember Bobet, Coach Jess?
1: Ang ma-remember ko talaga kay Bobet is dreamer talaga siya. Sobrang dreamer niya. Sagad talaga na kung mangarap sagad kasi parang sobrang nakapunta ko ng bahay nila sa Talacogon, sobrang liit pero na-amaze ako kasi sobrang liit ng bahay pero sobrang laki ng pangarap. So for me, I always remember him as a dreamer.
0: Ateneo de Davao Coach Jess Evangelio. Coach Jess, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat po sa time. Thank you po so much. Thank you po.
0: You're very welcome. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudjama at sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Nagpasaklolo sa Korte Suprema, Cayetano Blanca. Pinawawalang bisa ang pagiging acting SP ni Senador Win Gatzalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senador Jinggoy Estrada suspendido ng 90 araw. Matapos kumalas sa Cayetano Block, Cheese Escudero at Mark Villar, nilaglag ng Maleta Boys sa flood control scandal. Tito Soto, Erwin Tulfo at George Garcia idinawit din sa umano'y milyon-milyong kickbacks. At 52 firearms ni VP Sara, hindi raw dineklara sa salin niya. May mang-oon si Pakaya sa paksyo ni Senador Alan Peter Cayetano sa petisyon kasing inihain para ipawalang bisa ang pagluklo kay Acting Senate President Win Gatzalian, dalawang senador mula sa kanyang grupo ang hindi kabilang. Narito ang Politico Update ni Laika Cuevas.
1: Wala sina Senator Joel Villanueva at Mark Villar sa hinaing petisyon ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Yan ay kahit bahagi pa sila ng Cayetano Block. Laman ng petisyon ang hiling na ipawalang bisa ang pagwabago ng liderato sa Senado noong June 3. Iyon ang naglukluk kay Senator Win Gatzalian bilang acting Senate President. Giit nila, walang sapat na quorum ang sesyon kaya illegal ang mga naging aksyon dito. 12 lang daw na senador ang dumalo sa sesyon at dahil dito, wala raw sapat na bilang para ideklarang bakante ang mga posisyon sa liderato ng Senado, maghalal ng mga bagong opisyal at magsagawa ng reorganization ng mga komite. Hinihiling ng kampo ni Cayetano ang pagpapalabas ng status quo ante order. Kung pagbibigyan, maibabalik ang sitwasyon sa Senado bago naganap ang pagbabago ng liderato noong June 3 habang dinidinig ang kaso. Ayon sa Cayetano Camp, hindi lang mga posisyon sa Senado ang nakataya sa alitang ito.
2: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
1: Inihain ang petisyon isang araw bago ang special session na ipinatawag ng Pangulo na layuning bigyang prioridad ang mga panukalang hindi natalakay bago mag-adjourn ang sesyon noong June 3. Una nang nagpahayag si Senator Joel Villanueva na dadalo siya sa plenaryo kung matutuloy ang special session. Kung sasama siya sa 12-member majority block, posibleng maabot ang 13 votes na kinakailangan para formal na mailuklok si Gatzalian bilang Senate President. Wala naman sa bansa ngayon si Senator Mark Villar due to personal reasons umano ayon sa kanyang opisina. Narindigan na noon ang Gatzalian Block na valid at legal ang pagdeklara nila ng quorum noong June 3. Ibinabatay nila ito sa Avellino versus Cuenco case ng Korte Suprema. Kinikilala na rin si Gatzalian bilang acting Senate President ng Ehekutibo, pati ng Kamara at ng ilang legal experts. Sa gitna ng Senate gridlock, hindi pa nagpapahayag si Cayetano sa ngayon kung dadalo ba siya sa June 17 special session. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Kung si Senador Ping Lacson ang tatanungin, dapat daw inagahan ni Senador Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado ang petisyon sa Korte Suprema para ibalik sila sa kapangyarihan. Anya, tila dirty tactic na naman ang ginawa ni Cayetano na nagpetisyon bago ang bisperas ng ipinatawag na special session ni PBBM. Igigit daw kaya ni Cayetano ang nakabimbing pagkilos ng High Court bukas para sabihin siya pa rin ang may otoridad bilang Senate President? Pero sakali man daw mangyari ito at manggulumuli ang kanilang paksyo, nakahanda naman daw ang Senate Sergeant at Arms. Handa raw dumalo sa special session bukas ang 9 na senador mula sa paksyo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa Politiscoop, kahit daw magkakaiba ng alyansa, maraming nakabimbing trabaho ang Senado. Una nang nireport ng politiko na ang pagpapatawag na sa sesyon, tinitingnan umunong senyales para formal nang mahalal si Senator Win Gatzalian bilang Senate President. Bagamat 11 bilang ng Cayetano Block, 9 lang ang inaasahang sisipot dahil nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa, habang himas-rehas naman si Senador Jinggoy Estrada. Bago ito, nagpahayag na rin ng intensyon si Villanueva ng pagdalo sa sesyon na nagpatindi pa sa espekulasyon na siyang susunod na lilipat sa Gatchalian camp. Pero sabi ng scooper, aminado ang Cayetano Black na talagang numbers game ang Senate presidency. Kaya handa raw silang bumalik bilang minority kung ma-secure ni Gatchalian ang 13 majority votes. Anong may martial law? Yan ang hirit ni Senador Ping Lacson matapos questionin ng ilang miyembro ng minorya ang mas pinahigpit na security measure sa Senado. Iginit ni Lacson na bunga ito ng intelligence reports tungkol sa posibleng banta sa institusyon, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na mga isyong kinahaharap nito. Ang special session bukas at ang nalalapit na impeachment proceedings ni VP Sara. Lahat daw ng opisina sa Senado, kabilang mga tanggapan ng mga miyembro ng mayorya, sumailalim sa security inspection na isinagawa ng PNP at Bureau of Fire Protection sa tulong ng AFP. Yan ay matapos tanungin ni Senador Alan Peter Cayetano kung nasa ilalim ba ng batas militar ang kanilang institusyon.
2: Kung naka-martial law na po ba sa Senado,

0: or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown.
1: Nagpahayag din ang pag-aalala sa Senador Robin Padilla at sinabing hindi dapat ituring na parang kampo militar ang Senado dahil isa itong institusyon ng mga sibilyan. Gait naman ni Lacson, ang hakbang ay para matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at ng media.

0: Wala na raw mas lilinaw po na dahilan na hindi makakalahok si Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa ipinataw sa kanyang preventive suspension ng Sandigan Bayan. Narito ang politiko update ni John Manalo.
1: Today, preventive suspension sa Sandigan Bayan 2nd Division si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong graft na kinakaharap niya dahil sa pagkakadawid sa flood control scandal. Kinumpirma ni Sandigan Bayan 2nd Division Chairperson at Presiding Justice Geraldine Ekong na na-transmit na ang preventive suspension order sa Senado. Ibig sabihin, suspendido na si Estrada simula ngayong araw, June 16. Sa naging komento ni Estrada na inihain kahapon, nanindigan itong hindi dapat siyang patawan ng suspension dahil hindi pa raw siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularity ng preliminary investigations na isinagawa ng Department of Justice at ng Ombudsman na siyang naging basehan ng kanyang mga kaso sa anti-graft court. Pero ayon sa prosekusyon, kinakailangang ipasailalim sa preventive suspension si Estrada alinsunod sa batas dahil humaharap ang incumbent senator sa patong-patong ng mga kaso. Bukod sa kasong graft sa 2nd Division, nililitis din si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division para naman sa isang count ng graft at kasong plunder. Pero diit ng senador bago siya inaresto noong Hunyo a 1.
2: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: Agad namang nagkomento si Senator Panfilo Lacson sa 90-day preventive suspension ni Estrada. Anya, malinaw nang hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng kanyang 70 araw na suspensyon. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa darating na July 6. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
0: Tila nagkakalaglagan na matapos kumalas sa Cayetano Block, dinawit na ng tinaguriang Maleta Boy si Senator Cheese Escudero sa flood control scandal. Sangkot din umano si Senator Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo, pati si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y milyon-milyong kickbacks, bagay na itinanggarin ng COMELEC Chief. Nakaladkad din ang ilang media personality sa kontrobersya, pati na rin si Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta nang ipakita ang kanilang litrato kasama ang mga tauhan ng Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari ni Ko. Sabi ni Pangilinan, makakatikim daw ang Maleta Boys ng kaso. Sinungaling umano ang Maleta Boys ayon sa Megastar. Dawit din umano sina dating Senador Sonny Trallianes, dating PNP Chief Nicolas Torre III, at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakipagkita sa mga investigador ng ICC. Inausap umano ni Torre ang ilang Maleta Boys at inalok ng cellphone at 50,000 pesos para pasinungalingan ang mga naunang pahayag ni Orly Gotesa kaugnay ng kickback scheme. Ibinila ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian Forum ang mga isinampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Naritong politiko update ni John Manalo.
1: Kasabay ng pagulo ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum o COF ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng COF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
3: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact

0: fact-finding investigation, and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
1: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Rimulya, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng CEOF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
0: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as CEOF would matter.
1: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa CEOF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad dito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
2: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
1: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
2: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
1: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa CEOF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan at iba pang international partner organizations. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Kaugnay ng flood control scandal, makakausap natin live sa studio si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Governor Chavit, magandang gabi. Welcome sa Politico Nightly.
4: Magandang gabi po at magandang oras po sa inyo lahat.
3: Mm-hmm. Meron kang pasabog dapat na hindi ka nakapunta kasi kanina doon sa press conference na kasama yung 18 Maleta Boys?
4: Hindi. Nung inimbita ko ni Senator Lacson, naghanda na ako, sabi niya, April 14, lalabas ka. April 7, submit mo before 5, yung affidavit. Mm. Umaga nandun ako. Mm-hmm. Umaga, kinansel na niya, hindi ko alam. Mm. Alas 9, dumating sa bahay, cancellation. Paano ko i-submit yun? So, hindi ko na-submit. So, dahil ang sasabihin ko lang naman na wala yung sinasabi ni President Marcos na 2,500 flood control project. Mm-hmm. Kasinungalingan po yun. Napasyalan ko na po, natanong ko na lahat. Naging presidente ako ng Governor's League, Mayor's League, Councilor's League na very active. Natanong ko po lahat, wala po yung 2,500. Karamihan ghost project sa Bulacan, Mindoro. So, ang dinokumento ko na lang, para hindi nila ma-deny, Ilocos Norte na president na distrito ni Presidente Marcos.
3: Anong congressman dyan?
4: Congressman si Sandro Marcos. Mm-hmm. So, distrito lang niya. Wala hong matinong project doon dahil nasabi noon ni Mayor Magalong na anomalya. So, pabalik-balik kami roon, nakita ko po lahat. Ito po, titignan natin ngayon yung ghost project at kung meron man di ghost project, putik, tinatakpan na ng semento. Mm-hmm.
3: Hindi pa ba ito na-check ng DPWH, Governor Chavit?
4: Wala. Sinunod ko lang yung DPWH transparency portal. So, sinunod ko rin yung sinasabi ng Malacanang. Gumamit ako drone na medyo modern, nakakalipad ng 20 kilometers away. Mm-hmm. Na may measure niya lahat at may DU tag kaya hindi sila makapagsinungaling. Yung una yung papakita ko ito.
3: Okay, ito. Yung nakikita natin sa screen, ano ito?
4: Bayad na po ito.
3: May budget.
4: Bayad na po ito, DPWH Project 25AA. Ibig sabihin 25, 1925, AA is First District of Ilocos Norte.
3: Okay.
4: Ito nanggaling lahat sa public works and highways.
3: Hmm.
4: So, ang pondo ron na bilyon-bilyon, hindi nila pinadiretso sa region, diretso sa district ni Congressman Sandro Marcos. Dahil doon, pwede nilang ibid ati-hatiin. Kaya maliit ang ginawa. So, he has 500, more than 500 flood control project sa first district lang.
3: Okay.
4: At tinignan namin lahat, wala po yung 500 na mahigit na flood control. Meron man putik, andyan na. Hindi nila makaila ito dahil meron geotag.
3: Hmm.
4: Maski ano yung pa nila, naka-geotag, may date, ang geotag, may date, may oras, at lugar nakikita.
3: Mm.
4: So nandyan, makita nyo puro putik. So lahat ito, karamihan, ganyan, and the rest ay ghost project. And I can prove it na sinungaling si President Marcos. Dahil sabi niya 2,500, mm-hmm. wala yun.
3: Mm-hmm. Aling
4: dito
3: distrito,
4: na lang sa probinsya niya, wala eh.
3: Aling distrito ito, the first district, kung saan...
4: Wala pa yung second.
3: Okay, first district pa lang pinag-uusapan natin, yes. Puro ghost project lahat ito.
4: Ghost project, karamihan. Okay. Meron man, puro putik. Makikita nyo.
3: Nakatiwang-wang lahat.
4: Hindi na magawa ng paraan niya sa dami.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nangihingi sila ng 25% plus yung contractor, maski ayaw, pumayag dahil binabayaran. Yung anomalya dyan, binabayaran agad.
3: Mm. Wala bang kahit anong nabuo dyan, Governor?
4: Wala, makikita nyo. Ito, isa.
3: Okay. Ito, ano naman to? Putik lahat.
4: Mm.
3: This is still under the first district, under kay Congressman Sandro. Magkano ho ang halaga ng kontrata nito hong flood control project na ito? Based dito sa contractor, merong 47 million?
4: DPWH contract, 25AA. Ibig sabihin ito, 1925, AA, First District of Ilocos Norte.
3: Okay.
4: According to DPWH, yan ang linagay nila. Contractor, 1116, construction, contract cost, 47 million. Hinati-hati nila eh.
3: Mm.
4: Tapos, 1116 Construction Corporation, sinabing pag-aari ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran Magbubukid Party List. At may kaugnayan, Third Star Builders Construction, isa ito sa 11 contractors na nabanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Puro putik. Makikita nyo puro putik.
3: Okay. May mga project ba dyan, Gov, na iisang lugar pero magkakaibang projects?
4: Meron. Kung hindi, kung mas shortcut natin, meron project na tatlong beses pinunduhan iisang project.
3: Okay. At ito ay nakarehistro sa Department of Public Works and Highways.
4: Sinunod ko lang yung portal ng DPWH. Kaya okay. Di sila makapagsinungaling.
3: Mm-hmm. Pero bakit hindi ito nasiyasat, napuntahan ng mga taga-DPWH? Si Secretary Vince Dizon, di ba umiikot po sila?
4: Di, kasabwat niya lahat eh. Kaya nga dinaretso sa Public Works and Highways sa distrito ni Congressman Sandro po.
3: Mm-hmm.
4: Sandro...
3: And itong mga ebidensya na meron ka, Governor Chavit, ito dapat yung ihaharap mo doon sa Blue Ribbon Committee hearing?
4: Nung sila, Congressman Ping Lacson pa ang Blue Ribbon.
3: Mm-hmm.
4: At pumayag naman, punta ka sa 14, sabi niya, inimbita ka namin, pero April 7, before 5, isubmit mo yung affidavit mo,
3: okay.
4: Pictures, lahat. Nagpunta ko umaga, nandun ako.
3: Mm.
4: Wala naman tao doon pag umaga, hapon. So, nagantay ako, may dumating na sa bahay, alas 9 ng umaga, kina-cancel.
3: Mm-hmm.
4: Paano ko i-submit? The same day, kina-cancel.
3: Uh-huh.
4: Ang sabi niya, hindi raw ako nag-submit. So, nandito po yun.
3: Bakit po nasabing hindi kayo nakapag-submit? Gov?
4: Pinadala sa eto, imbitasyon niya. Maganda kasi narinig ko sinasabi niya noon. Flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Wow, ganda yan ako. Baka totoo naman sinasabi. So, gusto kong tumulong ako. Pinagbigyan ako, Your Honor, to submit, request Your Honor to submit on or before 5 p.m. on April 7, 2026, Tuesday. Original copies of your affidavit with all the attachment. Siya nagsabi nito. Uh-huh. So, the same day, sumulat sa April 7, kina-cancel niya umaga pa lang.
3: Wala ba kayong direct communication with Senator Ping Lacson, Gov. Chavit?
4: Nagpunta nga ako sa kanya sa opisina niya.
3: Ano hong sabi?
4: Oo, sabi niya. Kaya nag-imbita. Pinirma niya.
3: Pero bakit hindi na ho naulit na nakabalik kayo or naimbitahan kayo doon pa sa mga ibang Blue Ribbon hearings?
4: Siguro, naalaman yung ilalabas ko na. Ang ilalabas ko lang dito, puro distrito ni Sandro Marcos.
3: Sa Ilocos Norte.
4: Supposed to be model ng mga project dahil doon ang probinsya ng Presidente Marcos.
3: Mm-hmm. Gov. Chavit, hindi kayo natatakot sa mga ebidensya na hawak ninyo at sa mga pasabog ninyo?
4: Well, pinagsabihan na ako.
3: Sino
4: na
3: nagsabi sa inyo?
4: Pag hindi ako hinto, may gagawin sa akin, lahat ng pahirap. Kako, mas siya anong gawin, ikulong ako, patayin ako, okay lang. Pero di ko pwedeng pagtaktan ng mga magnanakaw. Eto, hindi sila makapagsinungaling. Naka-geotag. Lahat ng picture na ito, naka-geotag.
3: Gov, sino yung pumipigil sa inyo na isiwalat lahat ito?
4: Si Lacson na nag-cancel. So, hindi ako makapunta sa Senado.
3: But is there anyone na mula sa executive or legislative na direktang nagsabi
4: bakit sa inyo? Bakit ako pinipigil ni Senator Lacson? May nag-utos sa kanya. At nagpapasalamat din ako sa kanya, kinansel niya, binalikan ko ulit Ilocos Norte, mas marami ako mong nakita. Nandun lahat ang Ghost Project. Yan, makikita mo, may matino ba yan?
3: Let's talk about itong 7A slide, Gov. Chavit.
4: Saan?
3: Punta tayo sa 7A slide para lang ma-discuss natin itong 7A. Ano ho itong 7A slide po na ito? Na yan, nasa screen din po natin. This one. Ano ho iyan? Yung 24AA0080, 25AA0057 na yan.
4: Ang 24AA, meaning 2024,
3: okay,
4: First District of Ilocos Norte. Ibang ginawa, eto mo ng 25AA, 2025 First District. Sandro lahat, Sandro Marcos lahat. Hindi magkadugtong. Yan o. Makita nyo lahat, hindi magkadugtong. Makita nyo lahat, hindi magkadugtong. So, yan lang. Kitang-kita mo na na puro kalukuhan sa Ilocos Norte. And probinsya ni Presidente yan, dapat silang modelo. Dahil siya nagsasabi. So yung sinasabi niya, nagsisinungaling na meron siyang 5,500 flood control. Wala. Kinausap po na lahat yung mga councilor, congressman, mayors. Wala silang makita kundi mga ghost project. So kinoncentrate ko na lang sa probinsya niya. Lahat karamihan ghost project. Because Sandro Marcos has 500, more than 500 flood control.
3: Okay.
4: Eh, wala kami makita except yung mga may anomalya. Kaya tama si Mayor Magalong, sabi niya maraming ma-anomalya sa Ilocos Norte.
3: Yung mga banta ba sa buhay ninyo, Governor Chavit, lahat to connected sa mga pagsisiwalat po ninyo at may mga pagbabanta na rin po ba sa inyo na posible kayong mapatay?
4: Hindi. No. Ngayon lang, tahimik na kami. We are the most notorious before but we are the most peaceful now. Ngayon, ginugulo kami ni First Lady. Siya nagpakaso sa akin sa yung kinaso sa akin na cyber libel. Libel. And nagpadala ng judge sa Maynila para lang

0: para lang mag-issue ng warrant pa rin. Dahil mga judges doon, makita nila na baliwala yung ano, pinapag-aralan pa.
1: Maraming nagtatanong, Gov, sino daw yung nag-file ng kaso na yan sa inyo?
0: Ang ginamit ni First Lady, yung kapatid ko, nakasama nila nung araw pa. Marami silang ginagawa nung araw pa.
1: Linawin, it's the First Lady.
0: Si First Lady.
1: Lisa Marcos.
0: Lisa Marcos. Marami, kilala ko si Lisa Marcos. Noong panahon pa nila, governor, senator, alam ko nang ginagawa niya.
1: Sinong kapatid ninyo ang ginamit?
0: Yung bunso namin na nagpapalaro doon sa kanila.
1: Bakit siya pumayag?
0: Basta demanda ko, bigay yung STR sa kanila, yung grupo namin, okay lang ako. Wala naman akong interest dyan. To show you that I'm not interested in the STL, during the time of President Gloria, pwede kong kunin maski ano, may kinuhaba ko isa. Wala. Hindi ko naman kailangan eh. Okay. Kaya yung tatanggalin daw, hindi tanggalin nyo. Iyon ang premier yung kapatid kong bunso na kasama nila na kung ano-ano ginagawa, hindi ko alam.
1: Gov, sa tingin mo, gaano kalaki ang involvement ng pamilya Marcos pagdating sa flood control scam?
0: Well, yung mga magulang nila, kinasuhan ng sila ang nasa Guinness Book of Record. Greatest robbery of government. Akala ko, nung tinulungan ko, ayusin niya yung pangalan ng Marcos. Linampasan pa niya. Mas maraming nila ako ngayon kaysa tatay niya. From day one, alam mo, inunsorto ako sa Japan. Kaya nagtaka ako. So, ano kaya dahilan ako? Ay, ang laki na itulong ko. Ginagamit sila ng aeroplano ko. Ako gumagastos lahat. Tapos inunsorto ako sa Japan. Kaya nag-isip ako, hindi ko maisip. Yun pala, day one, nag-upisap na sila ni si Speaker Romualdez na gagawa. Instead of denouncing yung mga kalukuhan, hindi nila dinanounce. Dahil hindi na siya alam makapagnakaw ng pera kung i-denounce niya. Ang laki ang ginawa. Inumpisa nila 22, 23, 24, 25, binugbugdan nila.
1: And what is your opinion on the stand of Senator Aimee Marcos against her brother?
0: Well, totoo yung sabi niya na drug addict. So, nagagawa lahat. Kung drug addict ka, nagagawa mo lahat.
1: Gov, ano ngayon ang plano ninyong gawin dito sa mga na-discovery po ninyong na mga anomalya?
0: Balak pa lang ng tao na marami, at kung makikita nyo lahat, kung may time tayo, ganyan lahat, oh. Hindi magtugtong. Ganyan lahat ang project nila. The rest, wala. Okay. Meron kami nakita, ilang beses tinuturo yung pinalipad ko na medyo modern na, drone. Mame-measure niya lahat. Makikita niya, may date, may oras.
1: Okay.
0: At hindi sila makapagsinungaling dahil yun ang ginamit ko.
1: Huling tanong ko na lang, Gov, before we let you go, are you satisfied doon ho sa mga nasampahan ng kaso sa ombudsman hinggil ho sa flood control scam?
0: Bakit ka ako mananiwala sa ombudsman? Oh, recently, ombudsman, nung nagsalita sa saldi ko, 5 days kinasuhan ng may kaso na, may warrant pa rin. Lahat ng nagsasabi ng totoo, kinakasuhan. Tignan nyo sila Diskaya. Sino ang mga binigyan yung pera, sabi? Ito, sinara na. Wag, hindi pwede. Dahil yung mga binabanggit, connected kay Marcos.
1: Okay. Nako, Gov, thank you very much for coming on our program tonight. Wala na akong oras, pero salamat sa pagkakataon na makapanayam
0: kayo. Maraming salamat din sa kunting oras na binigyan nyo. Pero marami po ito, puro kalukuhan. Ghost Project, okay. Karamihan sa Ilocos Norte.
1: Thank you.
0: Kaya ating kababayan, magising kayo. At linuloko na lang tayo itong gobyernong ito. Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Paano ko maniniwala sa ombudsman? Eh, sumagot si Martin Romualdez, hindi ako mababago isa. Involved ang public organization at executive si Marcos.
1: Okay.
0: Tumahimik lahat sila. Hindi sabi nag-aregulan lang.
1: Thank you very much, Governor Chavit
0: Singh. Salamat din sa binigay niyong malit na oras.
1: Sa ating pagbabalik, higit 50 armas, di raw dineklara ni Viti Sara sa kanyang salin. At Health Secretary Ted Erbos at ilang opisyal inireklamo ng graft at technical malversation. Susunod yan sa Politico Nightly.
2: Night. every pet.

0: episode tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
2: Topics namin pag Sunday, bawal i-share. But I think it's also important to reward yourself, di ba? No one's happier that I'm here than my parents because they watch this show every single night.
3: Really?
4: Right. Welcome again.
2: Thank you, guys.
3: Welcome.
2: Ako naman po, si Raymond Gutierrez.
5: Posibleng magbalik Kongreso si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Yan ay matapos ipahiwatig ng dating mambabata sa Abante na ikinukonsidera niyang tumakbo sa special election sa August 29 para sa nabakanting pwesto sa Kamara. Noong Hunyo 2, pinatalsik si Barsaga ng House of Representatives dahil sa umunoy disorderly behavior at conduct unbecoming of a lawmaker. Pero hindi kasama sa parusa ang pagdiskwalipika sa kanya na muling tumakbo sa halalan. Pagdating sa kung qualified ba ang dating Kongreso, resisa sa pagkandidato, thumbs up lang ang tugon ni Congress Miao. Di raw nakialam si Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Yan ang sagot ng senador sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umunong padaanin ni na Senators Mark at Camille Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Handa rin daw siyang humarap sa anumang lehitimong investigasyon. Walang pahayag sa ngayon ang kanyang kapatid. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Nagkasa kanina ng Security Coordinating Conference ang opisina ng Senate Sergeant at Arms. Dinaluhan ito ng iba't ibang law enforcement agencies para matiyak ang kaayusan sa impeachment proceedings. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Alfred Corpus, layon din itong maging maayos ang information sharing bilang suporta sa mahalagang constitutional process. 52 armas daw ang bigong ideklara ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio sa kanilang SALN. Ayon yan kay House Prosecutor Terry Redon. Sabi ng kongresista, kabilang impormasyong ito sa ipinasa nila o ipinasa nila sa Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference. Ilan daw sa mga baril na ito, rifles, pistols, revolvers at shotguns. Dahil dito, isang representative daw ang isa sa pinamula sa PNP Firearms and Explosives Office para tukuyin ang halaga ng mga nasabing armas. Paglilinaw ni Redon, hindi usapin kung paraan sana nila ginagamit ang mga baril, pero ang issue, hindi ito idineklara sa kanilang SALN. Pinakamarami raw ang testigo ng House Prosecution Panel sa alegasyon ng misuse of confidential funds ni VP Sara. Ayon yan kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro. Una nang pinagtibay ng COA ang notice of disallowance sa 73 million pesos na confi funds ng OVP mula December 21 hanggang 31, 2022. Naglabas din ito ng panibagong notice of disallowance para sa paggamit ng 375 million pesos na confidential funds ng opisina ng Bise. Bukod sa COA, una na rin tumistigo ang Philippine Statistics Authority sa House Justice Panel dahil sa mga questionable umanong pangalan sa dokumento na nakatanggap ng pondo. Pero depensa ni VP Sara, alias lang daw talagang ginagamit nila sa mga intelligence operation. Ginamit ang pera ng bayan para sa personal na ambisyon. Yan ang paratang ng mga DOH personnel laban kay Health Secretary Ted Erbosa na pinakakasuhan ngayon sa Ombudsman ng graft at technical malversation. Ang detalye sa Politico Update ni John Manalo.
6: Naharap sa panibagong reklamong technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Erbosa na sinampa ng mga hindi nagpakilalang concerned personnel ng DOH ngayong araw. Sa 8 pahinang reklamo, edinitalya ng complainants ang mga dahilan ng umano'y paglabag ni Erbosa. Nagsagawa umano ng paglipat ng pondong hindi bababa sa 145.9 million pesos si Erbosa noong 2025. 58 million pesos anya rito ay para sana sa mga programang Disease Prevention and Control. 87.9 million pesos naman ang nakalaan para sa health promotion. Dahil anya sa naturang paglilipat ng pondo, nabawasan ang supply ng mga bakunang nailalabas ng DOH.

0: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin, only here on Billionario News Channel.
3: Sa ating politiko lokal sa Makati, magandang balita para sa mga solo parents. Inanunsyo ng pamahalang lungsod sa panguna ni Mayor Nancy Binay ang paglalabas ng unang tranche ng solo parent subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 piso simula June 17. Makatatanggap ng ayuda ang qualified solo parents na may aktibong solo parent card at verified GCash account. Ayon kay Mayor Nancy, bahagi ang programa ng mga hakbang ng pamahalang lungsod upang magbigay ng dagdag suporta sa mga solo parents na nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya. Sa Pateros, muling ibinalik ang Gogo Pateros Directors Club, isang special na libreng movie screening para sa mga senior citizen. Bukod sa libreng panonood ng pelikula, nakatanggap din ng merienda at inumin ng mga lolo at lola habang nakikipagkwentuhan at nakikibahagi sa kapwa nila senior citizens. Ayon kay Mayor Gerald Herman, bahagi ito ng mga programa ng pamahalaang bayan para maghatid ng kasiyahan, pagkakaibigan at makabuluhang libangan sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan aniya ng mga ganitong aktibidad, patuloy na ipinapakita ng bayan ng Pateros ang pagpapahalaga at pagkalinga sa mga senior citizens sa kanilang ginintuang taon. Sa Ilocos Norte, lalong pinalalakas ang suporta sa mga magsasaka. Pinangunahan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang pamamahagi ng 13 million pesos livelihood assistance para sa mga magsasaka at livestock raisers sa Lawag City. Sa ilalim ng Agrica Dito program ng pamahalaang panlalawigan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng iba't ibang kagamitang pangsakahan at pangkabuhayan. Kabilang sa mga pinamahagi ang farming equipment, agricultural inputs, piglets na may starter feeds, egg incubators at forage choppers. Ayon sa gobernadora, layunin ng programang palakasin ang produksyong agrikultural, suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mag-alaga ng hayop at mapatatag ang food security sa buong lalawigan. Sa Tarlac, official nang binuksan ang bagong kusina ng Kalinga sa San Manuel Elementary School bilang bahagi ng mga hakbang para mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Layunin ang proyektong matulungan ang mga batang underweight o kulang sa timbang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghahanda at paghahain ng masustansyang pagkain sa paaralan. Ayon kay Governor Christian Yap, bahagi ito ng layuning matiyak na hindi na pag-iiwanan ng mga kabataan pagdating sa kalusugan at edukasyon. Sa Camarines Norte, nakatakdang maging sentro ng surfing sa bansang probinsya sa pag-host ito ng 3rd National Surf Summit and Competition sa Setyembre. Ayon kay Governor Dong Padilla, kasalukuyan ng pinaghahandaan ang nasabing pambansang kompetisyon na gaganapin sa Bagasbas Beach, isa sa mga kilalang surfing destination sa bansa. Kasama sa pinag-uusapan ng mga opisyal ang pagpapalakas ng turismo, maayos na koordinasyon ng mga stakeholders at pakikipagtulungan sa United Philippine Surfing Association para sa maayos na pagdaraos ng aktibidad. Naasahan ng pamahalaang panlalawigan na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa lokal na turismo at kabuhayan ng mga residenteng umaasa sa industriya. Layunin din ng lalawigan na maipakilala pa ang Camarines Norte bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa sports tourism sa bansa.

operative treatment. Layunin ng inisyatiba na matiyak na makatatanggap ng maagang intervensyon at kumpletong pangangalaga mga batang may cleft conditions, anuman ang kalagayan sa buhay ng kanilang mga pamilya. At sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, tumulong kahit nagtatago. Nagpasalamat si Mayor Jason John Joyce kay Senator Bato de la Rosa sa ipinadalang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng alkalde ang natanggap na tulong mula sa senador na hindi raw nakakalimot sa mga nangangailangan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mag-asawa sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng autoridad si de la Rosa na may ICC warrant kaugnay ng madugong war on drugs sa Duterte administration. Oras na para sa ating Politihu. Sino itong opisyal ng gobyerno na hashtag feeling productive sa work pero nasa galaan pala? Paano ba naman kasi muntik na sana manatiling sekretong biyahe ni Politihu sa isang bansa sa Middle East kung hindi lang daw nagpabida ang kanyang misis sa post nito sa social media? Ayon sa ating Polybird, ipinalabas umano na opisyal na biyahe o seminar ang pagpunta ng nasabing opisyal sa abroad. Pero imbis na mga larawan o mga pulo o konferensya ang luwas, mga tanawin sa disyerto at mga pasyalan ang nakita sa mga post na iniuugnay sa kanilang biyahe. Dahil dito may mga kababayan daw na nagtaas ng kilay at nagtanong kung opisyal nga ba talagang pakay ng paglalakbay o isa lamang itong bakasyong pinondohan ng taong bayan sa ngalan ng trabaho. Lalong uminit ang mga usap-usapan ng may mga nagsabing habang abalang politiko sa pag-ikot sa abroad, may mga isyung dapat daw sanang tinututukan sa kanyang nasasakupan. Eto na clue! Ang nasabing politiko mula sa isang bayan na kilala raw sa paggawa ng himala. Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Mula sa Kapitolyo, diretso sa catwalk. Back to modeling si Governor Yvonne Cagas matapos rumampa bilang muse sa isang fashion event sa Samal. Isinuot ng gobernadora ang likha ng isang Davao-based designer na si Kenny Ladaga. Ayon kay Cagas, napareminis umano siya sa kanyang pageantry at modeling days kaya't naging espesyal ang imbitasyon para sa kanya. Lalo pat matagal na niyang sinusuportahan ng local fashion industry. Patunay ang kanyang paglahok na pwedeng magsanibang serbisyo publiko, sining at pagpapahayag ng sarili sa isang makulay at makabuluhang pagkakataon. Samantala, you can call her a multitasking queen. Yan si Roblon Governor Trina Fabik. Ibinahagi ng gobernadora ang kanyang life hack kung saan pinagsasabay niya ang paglalakad sa treadmill at pagpirma ng mga dokumentong kailangan sa trabaho. Ayon kay Fabik, malaking bahagi ng kanyang oras bilang gobernadora ang naaaksaya sa pag-upong matagal para sa mga papel na dapat pirmahan. Dahil maaari naman daw niyang iuwi ang mga dokumento, nakahanap siya ng paraan para maging mas produktibo habang nakakapag-exercise. O di ba walang oras na sayang, na-achieve pa ni Gov Trina ang kanyang 10K steps a day. At siyempre, di naman papahuli si Taguig Mayor Lani Cayetano na itinotodo ang pagiging kusina queen kapag may time. Sa kanyang well-spent weekend, pinaandaran nga ni Mayor Lani ang kanyang asawang si Senate President Alan Peter Cayetano ng kanyang yummy meal. Cooking ina si Mayor Lani sa kanyang mga sariwang sangkap mula sa kanilang bakuran, kabila ang langka at tanglad. Mas naging espesyal pa ang pananghalian na makahanap din ng batuan fruit na naging karagdagang sangkap sa pagkain. Ayon kay Mayor Lani, hindi lamang masarap ang langka, mataas din ito sa nutrisyon, hilaw man o hinog. Mula sa City Hall hanggang sa kusina, pinatunay ni Mayor Lani na may oras pa rin para sa mga simpleng kaligayahan ng buhay. Ay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wedge Kudzamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.

0: ang Korte Suprema.
1: Ang Cayetano faction tila Maleta Boys ang bala. Ang Gatchalian Block naman, kumbinsidong sila na talaga ang mayorya.
2: Sa gitna ng Senate gridlock at ingay sa politika, may mga pamilya pa rin nagluluksa. Naghahanap pa rin ng kasagutan sa trahedya sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Erica Christensen.
1: Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
3: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Resigned Ateneo basketball team manager Epo Kimpo humarap sa NBI. Mga dating Blue Eagle na nakaranas ng umano'y boot camp sa Aurora, nagbigay ng salaysay sa CIDG. Tab Baldwin inisnap naman ang NBI. Nag-resign na coach, not in a good condition daw. Nagpasak lolo sa Korte Suprema, Cayetano Block. Pinawawalang visa ang pagiging acting SP ni Senador Win Gatchalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senador Jinggoy Estrada suspendido for 90 days. Matapos kumalas sa Cayetano Block, Cheese Escudero at Mark Villar, nilaglag ng Maleta Boy sa flood control scandal. Tito Soto, Erwin Tulfo at George Garcia, idinawit din sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Historic first stock market value ng ICTSI ni Enrique Razon umabot sa 2 trillion pesos. At paus na raw, Liza Soberano nasaktan sa puna ng bashers.

0: Matapos hindi sumipot sa CIDG at Dole kahapon, no show pa rin si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa NBI naman. Dahilan ng kanyang kampo, wala raw sa mabuting kondisyon si Baldwin para humarap sa mga otoridad. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Tanging abogado lang ni dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin ang lumutang sa NBI. Ngayong araw, inaasahang haharap sa mga investigador si Baldwin, kanyang mga kasamahan sa kupunan at players na nasasangkot sa kaso ng pagkasawi ni Narine Baterbonya at Divine Adili sa isang team training activity sa Aurora noong June 8.
2: He was not in a good condition to appear, so the NBI gave us another setting.
3: Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures.
4: When po sa expected attorney na haharap dito sa NBI?
3: We will have to take that up with him pa, so we cannot say for certain.
1: Kinumpirma rin ni Attorney Carl Justin David na nasa bansa pa si Baldwin. Ito ay kasunod ng hiniling na Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach, kaugnay pa rin sa iniimbestigahang trahedya. Humarap din sa mga investigador si dating Ateneo Men's Basketball Team Manager Epo Kimpo, pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Mga abogado lang din ang sinupi ng coaching staff ang tumuo sa NBI. Dumating ang mga kampo ni na assistant coaches John Jacinto, Sandro Soriano at Dean Castaño, pero lahat sila humiling ng resetting mula sa NBI. Ayon sa abogado ni Jacinto, kailangan lang daw nilang unahin ang kanilang tugon sa CIDG. Para naman kay Soriano, nasa counseling session daw ito kaya hindi nakapunta sa NBI. Si Ateneo Men's Basketball Forward EJ Capihe lang din mula sa mga ipinatawag na players ang lumutang sa NBI ngayong araw. Nagsumite na siya ng kanyang sworn statement at sinamahan ng kanyang mga abogado at magulang.
5: I stand with my Ateneo Men's Basketball team. Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I mean, a family, actually, we mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives.
1: Sa mga susunod na araw, inaasahang sisipot sa subpina ang mga manlalaro ng Ateneo, pati na ang coaching staff na humiling ng deferment. Para sa Agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
6: Humarap naman sa PNP CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo para ikwento ang kanilang karanasan sa umano'y bootcamp sa Aurora. May babala rin ng otoridad sa mga iba pang ipinatawag muli sakaling di na naman sila sumipot sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
7: Inabot na maghapon ang usapan ni PNP CIDG Director Police Major General Alexander Morico II at ang 10 dating player ng Ateneo Blue Eagles na lumutang sa tanggapan ng opisyal ngayong umaga. Ito ay upang magbigay ng kanilang salaysay sa naging experience nila sa ginagawang team building o mas tinatawag nilang boot camp training ni Coach Tab Baldwin sa Dipakulaw, Aurora. Mula kasi pasado alas 9 ng umaga ay inabot na ito ng pasado alas 3 ng hapon, subalit patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Ang paanyaya ni Morico sa mga dating players ng Ateneo ay hindi subpoena kundi imbitasyon lang sa kanila upang magkwento ng kanilang karanasan. Isasama ang kanilang salaysay sa isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG dahil sa naganap na pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Matatanda ang kahapon ay isa lang sa 5 coaching staff na sinubpina ng CIDG ang lumutang habang no-show ang head coach na si Tab Baldwin at 3 iba pa para sana magbigay linaw sa naganap na trahedya sa Dipakulaw. Ayon kay Morico, sa darating na Biyernes ay muling isusubpina ang 4 na coaching staff at kung hindi sila dadalo hanggang sa 4 na subpina ay mapipilitan ng CIDG na maglabas ng warrant to contempt at kasong obstruction of justice laban sa mga ito. Bukas naman, Miyerkules, ay nakatakdang isubpina ang mga current players ng Ateneo Blue Eagles. Ito yung mga kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Nakatakda ding isubpina ang representative ng Smart Communication Foundation at pamunuan ng Ateneo sa mga susunod na araw para magbigay linaw din sa pangyayari. Samantala, sinabi ng CIDG na maglalabas sila ng pahayag sa isinasagawa nilang investigasyon sa pagkasawi ng 2 student athletes at magsasagawa sila ng press briefing hinggil dito sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
8: Kasabay ng pagluluksa sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili, ang panawagan din ng suporta para sa pamilya ng nasawing Nigerian athlete. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin maiuwi ang kanyang labi. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
9: Lumalakas sa mga panawagan sa social media para sa mas malawak na suporta sa pamilya ni Divine Adili, isa sa dalawang Ateneo players na nasawi sa trahedya sa Aurora. May ilang netizens na nagpahayag ng pangamba na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang kalagayan ng pamilya ni Adili kumpara sa iba pang aspeto ng trahedya. Ayon sa ilang mga posts online, tanging ilan lamang sa mga kaibigang Afrika ni Adili ang nakadalo sa kanyang wake sa Pilipinas dahil hindi umano kayang tustusan ng kanyang mga magulang at kapamilya ang pagbiyahe mula Nigeria. May mga nagtatanong din kung may mga pagsisikap bang ginawa upang makadaluman lamang ang isa sa mga miyembro ng pamilya sa mga pagpupugay para kay Divine. Sa mensahe naman ng tiyahin ni Divine sa Billionaire News Channel, malaking dagok ang pagkawala ni Divine para sa pamilya Adili. Ayon pa sa tiyahin ni Divine, hindi pa handa ang pamilya na magbigay ng mga panayam habang patuloy silang nagluluksa. Binibigyang din ng ilang sumusuporta kay Adili ang natatanging hamon na kinakaharap ng kanyang mga mahal sa buhay dahil libo-libong kilometro ang layo nila mula sa Pilipinas. Sa mga nagdaang araw na katuon ng mga pagsisikap sa pag-aayos ng mga dokumento at logistical arrangements para sa pag-uwi ng mga labi ni Adili sa Nigeria. Mayroon din naman ng mga community-led fundraising efforts upang makatulong sa pamilya. Sa gitna ng mga panawagang ito, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga pamilya ni na Divine Adili at Rene Batarbonia. Ayon sa PSC, tatanggap ang bawat pamilya ng ₱250,000 bilang ayuda at pagdamay sa kanilang pagkawala. Ayon pa kay PSC Chairman Patrick Gregorio, ang nasabing ayuda ay bahagi ng tungkulin ng komisyon na itaguyod ang kapakanan ng mga atleta at pagbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Si Divine Adili ay isang Nigerian student athlete na naglaro muna para sa New Era University bago ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at paglalaro sa Ateneo de Manila University. Habang patuloy ang paghahanap ng mga sagot sa nangyaring insidente, patuloy rin ang mga panawagan online na huwag malimutan ang pamilya ni Divine Adili at magpatuloy ang pagtulong sa kanila sa panahon ng kanilang matinding pagdaramdam. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante.
0: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang sinapit ni Rene Batarbonia at Divine Adili sa Aurora. Pero malaki pa rin daw ang pananagutan ng mga sangkot dito ayon sa isang abogado. At sa usapin naman ang pagkamatay ng dalawang atleta, hanggang saan nga ba ang visa kung meron man silang pinirmahan na waiver?

0: vítima. Narito ang Agenda Report ni Janina Vela.
1: Emosyonal ang kinakasama ng isa sa mga biktima ng pagguho ng tinatayong hotel sa Pampanga dahil hindi pa raw nagpapakita ang mga may-ari nito. Ayon kay Lea Casilao, nang pumunta siya sa site, balak lang niyang dumalaw sa partner niya. Pero doon na lang niya nalaman na gumuho na pala ang gusali.
2: Katulad ngayon, yung iba hindi pa na-identify, hindi pa nakukuha, nasa Angeles pa. Yung iba, katulad kahapon, nag-living yung iba kahapon ni si pamilya ni Vince. Inano lang nila sa jeep, sinakay lang nila sa jeep, wala silang service ng sa Purinaria.
1: Hanggang ngayon, wala pa raw siyang natatanggap kahit magkano mula sa mga may-ari ng hotel. Halos isang buwan na ang lumipas at kahit may sariling fact-finding ang Angeles City LGU, wala pa rin itong inilalabas na ulat.
3: Katarungan para sa mga biktima ng Angeles Building Collapse.
4: Katarungan!
1: Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para imbestigahan ang trahedya.
5: Una, dun sa occupational health and safety standards at dahil yung mga manggagawa mismo bago nangyari yung insidente ay ini-expose na nila yung mga violations.
1: Iginiit ni Tino, 30 manggagawa ang namatay dahil dito at hindi pa lahat ng mga katawan ay nahahanap at nare-recover. Hindi daw dapat ito malagpasan na walang hustisya. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
6: Umabot na sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Nagpasaklolo na si Senador Alan Peter Cayetano sa SC kung saan hinamon niya ang liderato ng paksyon ni Senador Win Gatchalian. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T.
7: Tuluyan nang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naghain sila ng petisyon para ipawalang bisa ang pagbabago ng liderato sa Senado noong June 3. Iyon ang naglukluk kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Giit nila, walang sapat na quorum ang sesyon kaya illegal umano ang mga naging aksyon dito. 12 lang daw na senador ang dumalo sa sesyon at dahil dito, wala raw sapat na bilang para ideklarang bakante ang mga posisyon sa liderato ng Senado, maghalal ng mga bagong opisyal at magsagawa ng reorganization ng mga komite.
8: Bahagi ng petitioners, sina Cayetano at kapatid niyang si Senator Pia, Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Padilla at Camille Villar na kilalang kaalyado ni VP Sara.
7: Kasama rin sa naghain ng petisyon si Cayetano-appointed Senate Secretary Jose Luis Montales. Kapansin-pansin namang hindi kasama sa mga petitioner, sina Senators Mark Villar at Joel Villanueva, kahit na bahagi sila ng Cayetano Block. Hinihiling ng kampo ni Cayetano ang pagpapalabas ng status quo ante order kung pagbibigyan maibabalik ang sitwasyon sa Senado bago naganap ang pagbabago ng liderato noong June 3 habang dinidinig ang kaso. Ayon sa Cayetano Camp, hindi lang mga posisyon sa Senado ang nakataya sa alitang ito.
9: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
7: Hinain ang petisyon isang araw bago ang special session na ipinatawag ng Pangulo na layuning bigyang prioridad ang mga panukalang hindi natalakay bago mag-adjourn ang session noong June 3. Una nang nagpahayag si Villanueva na dadalo siya sa plenaryo kung matutuloy ang special session. Kung sasama siya sa 12-member majority block, posibleng maabot ang 13 votes na kinakailangan para formal na mailuklok si Gatchalian bilang

0: siya sa June 17 special session. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinipigilan daw ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ng dalawang senador sa Gatchalian Block. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, handa nang mag-over the backwood ang dalawa. Pero tinatakot umano sila ng kampo ni Cayetano. Binabalaan din daw sila na mahaharap sa backlash mula sa mga troll at vlogger kung kakalas sa grupo.
2: Kumbinsido ang ilang kongresista na hindi mawawala sa special session bukas ang usapin ng liderato sa Senado. Dapat na rin daw matuldukan kung sino talaga ang SP bago pa magsimula ang impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Sa inilabas na kautusan ni PBBM kahapon, inuutusan niya ang Kongreso na magsagawa ng special session bukas na para raw maipasa na ang mga nakabinbi na panukala. Pero ang ilang kongresista naniniwalang may kinalaman din ito sa krisis sa liderato ng Senado. Tingin nila may 13 senators na para opisyal nang maitalaga si Senator Win Gatchalian bilang SP.
4: Posibleng buo na pero it remains to be seen kung makakabuo nga. Diba? Ganun ang realidad dyan. Diba? Kasi pwede pa rin namang may mag-absent, may mag-boycott.
3: At ang mag-go-over na bako daw ay si Senator Joel Villanueva.
5: Joel Villanueva, nag-signify na siya ng intention to attend by tomorrow. So siguro siya yun. Mga 75% ng hula ko tumama.
3: Ayon pa kay Congressman Roland Valeriano, kailangang maitalaga na ang bagong SP dahil malapit na rin ang sona ng Pangulo. Pero kung lumala pa ang gulo ng Senado, dapat na raw mangialam ang Korte Suprema.
5: If we can settle within ourselves sa legislation, sa legislative, much better na hindi na pumasok ang Supreme Court, yung judiciary. Pero kung hindi na natin maiiwasan yan, siguro it's now time na rin na mag-decision sila who is the legitimate Senate President or kung anong dapat mangyari sa Senate.
3: Ayon rin sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, mas mabuting may SP na bago magsimula ang paglilitis. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
2: Health Secretary Ted Herbosa nahaharap sa bagong reklamo sa Ombudsman. At Mike Defensor posibleng masampulan ng Gatchalian Block dahil sa flood control hearing. Susunod yan sa agenda.

0: kabilang lane. Tila nagkakalaglaga na matapos kumalas sa Cayetano Block, idinawit na ng tinaguriang Maleta Boys si Senator Cheese Escudero sa flood control scandal. Sangkot din umano sina Senators Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo, pati si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante, live mula dyan sa Mandaluyong City. John Riz, ano na ang update?
1: Pinky, naon sa may ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ngayong araw. Pero natuloy ang kanilang umano'y pasabog ng tinaguriang Maleta Boys. Papasukin at ituloy ang flood control investigation. Yan ang sigaw ng mga Duterte supporters sa labas ng Double Gem EDSA Garden Events Place sa Mandaluyong City sa EDSA Ortigas. Ito'y matapos hindi papasukin sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanilang unang pagpunta sa naturang venue kung saan inaasahan sanang isagawa ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block.
2: Paano pinitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan? Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
1: Unang itinakda ang naturang pagdinig alas 10 ng umaga, ngunit alas 2 na nang magsimula ito. Pero hindi bilang Blue Ribbon Committee hearing, kundi bilang isang pagpupulong dahil walang senador na dumalo. Ipinaliwanag ni Atty. Levy Baligod ang dahilan ng hindi pagsipot ng mga senador ng Cayetano Block sa naunsyaming pagdinig.
3: Iparating po sa amin na matindi ang pagigipit pananako, kaya hindi yata sila nakarating ngayon.
1: Sa halip, ipinakilala ni Atty. Baligod ang mga bagong testigo sa manumalyang flood control scandal na dati umanong mga marino at nagpakilalang dating mga tauhan ni dating Congressman Zaldico bilang kabilang dito si Jerome Valderrama. Idinawit ng Maleta Boys na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, gayon din sina Senator Erwin Tulfo, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Senador Cheese Escudero. Nakaladkad din ang ilang media personalities sa kontrobersya, pati na rin sina Senator Francis Pangilinan at Sharon Cuneta nang ipakita ang kanilang letrato kasama ang mga tauhan ng Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari ni Co. Nag-deliver din umano ang mga nagpakilalang dating tauhan ni Co ng Maleta sa building ni Senador Tito Soto. Ilan sa mga bagong testigo ang nagsabing kasama rin sila sa umasiste sa mga ICC investigator nang dumating sila sa Pilipinas noong December 2023. Nakaladkad din sa usapin sina dating Senador Antonio Trillanes IV, dating PNP Chief Nicolas Torre III at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakipagkita sa mga investigador ng ICC. Kinausap umano ni Torre ang ilang Maleta Boys at inalok ng cellphone at 50,000 pesos para pasinungalingan ang mga pahayag ni Orly Gutesa. Bukod sa mga bagong testigo na humarap ngayong araw, Pinky, inaasahang darami pa ang mga witness sa maanumalyang flood control scandal na tapos ang pagpupulong kaninang alas 5 ng hapon. Pinky.
0: Maraming salamat, John Riz Calata ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mandaluyong City. Sinagot na ni veteran columnist Ramon Tulfo ang akusasyon na isa umano siya sa nakinabang sa flood control kickbacks. Tinawanan lang niya ito at sinabing baka hanapan siya ng balato. Kinwestiyon din niya kung paano nagkakasya ang milyong-milyong piso sa supot tulad ng paratang ng Maleta Boys. Aminado siyang nakikipagkita kay Joey De Guzman na dati umanong PR man ni resigned Congressman Zaldico. Pero ang usapan hanggang PR business lang. Karangalan din anya ang mapabilang sa listahan ng Maleta Boys. Posible raw na may kinalaman sa umano'y destabilization threat ang Maleta Boys, kaya naman naka-heightened alert pa rin ang Senado. Posible ring masampulan ng Gatchalian Block si former Congressman Mike Defensor. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannity.
4: Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
5: Minamataan ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. kasunod yan ng pag-anunsyo niya ng isang pagpupulong kaugnay ng Senate Bill Rebon ngayong araw. Pero hindi naman ito otorisado ng nasabing kamari.
4: Dahil pag linado ko niya, kinagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
6: Ay, bakit siya nag-announce?
4: Ko rin alam kung bakit. Tingin ko, para lukohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun.
5: Una nang sinabi ni Senate Bill Rebon Committee Chair Erwin Tulfo na posibleng harapin ng kampo ni Defensor ang reklamong usurpation of authority kaugnay ng umano'y hindi otorisadong mga aksyon nito. Sa kabila ng matagal na delay, nagpatuloy pa rin ang pagpupulong ng 18 Malata Boys kasama si Defensor sa Mandaluyong. Pagdating sa kung may kaugnayan ito sa destabilization efforts umano, sagot ni Gatchalian.
4: Based on our communication with AFP and TNP, it's just possible na DSTAB related siya. But I won't go into the details. Based on our conversation with them yesterday, masakwan.
5: Nasa heightened alert pa rin ang Senado sa ngayon dahil sa ongoing threats umano sa institusyon. Sabi ni Gatchalian, kasama sa tinitingnang posibleng banta ang umano'y armadong grupo na maaaring makapasok sa Senado. Nakipagpulong na ang senador sa AFP at PNP kasama sina Senators Ping Lacson na dating PNP chief at Tito Soto na chairperson ng National Defense Committee.
4: Ang trabaho ko kasi is maging paranoid eh. Para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. So I'm doing this in order to make sure na safe ang empleyado natin at premises natin.
5: Bukas nakatakdang magka-special session at bagamat inaabangan kung maaari bang maluklok na si Gatchalian sa pwesto bilang opisyal na Senate President. Sagot ng senador, tututok muna raw siya sa pagpapasa ng mahalagang panukalang naiwan nang mag-adjourn ang Kongreso nitong unang linggo ng Hunyo. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.

0: Ibinida ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian forum ang mga isinampan nitong kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Kasabay ng paggulo ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum o SEOF ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng SEOF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
2: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
1: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Remulla, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng SEOF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
2: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as SEOF would matter.
1: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa SEOF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad dito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
3: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
1: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
3: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
1: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa SEOF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan at iba pang international partner organizations. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Sinuspindi na ang Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft. Sa resolusyon ng Second Division, epektibo ang 90-day suspension simula ngayong araw, June 16. Dawit si Estrada sa flood control scandal dahil sa pagtanggap umano ng higit 270 million pesos na kickback sa mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na tanggap niya ang suspensyon dahil noon pa man ay di raw niya gagamiting panangga ang kanyang posisyon.
0: Di raw nakialam si Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Yan ang sagot ng senador sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto manong padaanin ni na Senators Mark at Camille Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Handa rin daw siyang humarap sa anumang lehitimong imbestigasyon. Walang pahayag sa ngayon ang kanyang kapatid.
4: Ginamit ang pera ng bayan para sa personal na ambisyon. Yan ang paratang ng ilang DOH personnel laban kay Health Secretary Ted Herbosa. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye.
1: Naharap sa panibagong reklamong technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa na sinampa ng mga hindi napakilalang concerned personnel ng DOH ngayong araw. Sa walong pahinang reklamo, edinitalya ng complainants ang mga dahilan ng umano'y paglabag ni Herbosa. Nagsagawa umano ng paglipat ng pondong hindi bababa sa 145.9 million pesos si Herbosa noong 2025. 58 million pesos anya rito ay para sana sa mga programang disease prevention and control. 87.9 million pesos naman ang nakalaan para sa health promotion. Dahil anya sa naturang paglilipat ng pondo, nabawasan ang supply ng mga bakunang nailalabas ng DOH at maging ang localized disease surveillance operations nito at iba pang mga kampanyang pangkalusugan. Galing din umano sa continuing appropriations ng fiscal year 2024 ang 56.4 million pesos na kasama sa pondong na-divert o nailipat. Nanindigan din ang mga complainant na evident bad faith ang paglilipat ng pondo papunta sa World Health Organization na hindi naman anya driven by urgent domestic necessity, bagkus malinaw umanong personal at professional conflict of interest ito sa bahagi ni Herbosa na nagnanais umanong maging pangulo ng 78th World Health Assembly noong 2025. Dahil dito, hinihiling ng anonymous complainants na ipasailalim sa preventive suspension si Herbosa at patawan ito ng mga naaangkop na parusa kung mapapatunayang lumabag ito sa batas. Bukod kay Herbosa, inireklamo rin sa ombudsman ang ilan pang opisyal ng DOH, kabilang na si spokesperson Albert Domingo at Tina Marasiga ng Health Promotion Bureau ng ahensya. Sinubukang kunin ng Billionario News Channel ang bayag ni Herbosa at iba pang inireklamo, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
4: Sa kabila ng kaliwatka ng reklamo, malabo pa rin daw matanggal sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa ayon sa source ng Billionario News Channel. Pero may ilang informant din tayo na nagsasabing posible na nga siyang palitan ni dating Undersecretary Maria Rosario Berhere. Balikan natin ang naging karera ni Berhere sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
5: Para tayo makapagbigay ng emergency use authority.
6: Nakilala siya sa kanyang calm and credible presence noong kasagsagan ng pandemya. Si Dr. Maria Rosario Berhere ang tagapagsalita noon ng Health Department, ang tagapaghatid ng updates at gabay patungkol sa COVID-19 crisis. Dekadikada nang nasa Public Health Service si Berhere. Nag-umpisa sa Marikina City Health Office at naging bahagi ng DOH noong 2007. Mula sa pagiging chief ng Health Research Division ng ahensya, naging Assistant Secretary for Public Health Services hanggang sa maging USEC noong 2020. Nagsilbi rin siya bilang officer in charge ng DOH mula June 14, 2022 hanggang July 5, 2023 sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ikatlo, sa anim na magkakapatid si Berhere na anak ni Hari Francisco Macalanda Singh, isang punong barangay at political strategist, at Clara Dizon Dumandan Singh na isang abogado. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maria Filomena Singh ay isang abogado at judge at kasalukuyang nagsisilbi bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Nagtapos si Berhere ng Bachelor's Degree in Zoology sa University of Santo Tomas. Nakuha naman niya ang Doctor of Medicine Degree sa De La Salle College of Medicine na ngayon ay De La Salle Medical and Health Sciences Institute na.
7: Matatanda ang tinanggal si Dr. Berhere sa Department of Health noong 2025 nang walang official statement mula sa ahensya. Nabanggit lang ng DOH na kasama siya sa dalawa pang opisyal na kailangan ng magretiro kahit na bata pa si Dr. Berhere at may rank na Career Executive Service Officer at may security of tenure.
6: Ayon sa ilang informants ng Billionary News Channel, frontrunner si Berhere para palitan si incumbent Health Secretary Ted Herbosa na nahaharap sa samot-saring kontrobersya. Pero ayon sa isa pang insider source ng BNC, safe pa rin daw si Herbosa sa isa na namang napipintong cabinet revamp. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.

0: Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane.
2: Isa si COMELEC Chairman George Garcia sa mga idinawit ngayong araw sa so-called Maleta Boys sa flood control scandal. At usapin po natin siya ngayon. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo.
3: Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
2: Narinig ko po ang inyong pangalan kanina doon sa naging press conference ng Maleta Boys, ang tinaguriang Maleta Boys. Nagulat po ba kayo?
3: Bagamat hindi ko po talaga napakinggan dahil medyo maghapon po tayong busy, may nagsabi lang po sa atin. Hindi po ako nagulat sapagkat noong una po kasi sinama na po nila ako doon sa nung sila yung unang lumabas dyan po sa Club Filipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may dalawang talata doon na hindi binanggit kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng apat na maleta. Apat na maleta po yon. Mm. Pero kanina po hindi na po apat na maleta, bag na lang po yung binigay daw po sa akin na black na bag.
2: Maliit.
3: At may naglalaman. Opo, medyo lumiit, naglalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po, ikita niyo po yung kasinungalingan na nga, hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh. At the same time, wala naman po akong kinalaman sa flood control. Ang COMELEC po napakalayo, malapit lang po sa amin ng DPWH, nandito sa may likod. Pero sure na wala po akong involvement dyan sa flood control programs o projects ng pamahalaan.
2: Meron ho ba kayong nakilala, o nakita, napamilyar, kahit sa sino po sa kanila na nagpakilala na ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Coser? Kahit po doon sa previous hearings?
3: Wala po ako talagang kakilala. Ako po ay, para po maging transparent, ako po ay dating lawyer ni Congressman Zaldy Coser, kaya lahat ng mga kasong meron sila, kahit yung party list nila, ako po ay laging inhibit. Dati po akong abogado pa kahit nung si Mr. Congressman Batokabe pa at yung si Congressman Pido Garbin. So hindi po ako foreign sa kanila o hindi ko po maitatanggi yun na ako po yung naging close sa kanila. Pero yung ma-involve ka po dyan sa mga, bakit po nila ako dadala kung kliyente ko pala naman dati or whatever. Ano naman po involvement ko? So wala po akong nakikitang kadahil-dahilan, maliban na lang sa tinitinan ko po yung mga pangalan na maaaring may mga kaso dito sa amin. Baka po kasi may mga kaso dito sa amin kung bakit bigla na lang ako isinama na naman. Pero this time, pinaliit nga lang po yung amount.
2: Opo. Chairman, kung hindi ako nagkakamali, ano po, doon sa napakinggan kong mga portion ng press conference kanina, parang iniugnay ho kasi kayo doon sa kaso ni Senator Erwin Tulfo. But I'm ready to be corrected, sir. But I know hindi nyo po nabasa, no? Ay, hindi nyo po napanood. Sabi nyo nga, busy kayo. Pero parang may connection po kay Senator Erwin Tulfo doon sa kasong disqualification case laban sa kanya.
3: Parang ako po ay pasensya naman, Pinky, pero mukha pong ako ay nag-no-part doon eh. Sa kasong yun, hindi po ako nag-participate sa kasong iyon. I-verify ko po yan. Pero maliwanag na maliwanag po, hindi po, na-dismiss po yung case niya dito sa amin sa COMELEC dahil sa kawalan ng ebidensya, nag-akusa sa kawalan ng ebidensya. Pero ako po, tanda ko po, no part po ang aking pong participation sa kaso na yon. Pero just the same...
2: Sir, sorry. Hindi ho ba na-dismiss yung kaso niya dahil sa

0: documentary evidence ni Huba?
1: Yes po, mukhang ganoon po ang naging kadahilanan. May akusasyon tungkol sa issue ng citizenship, pero basta lang po inakusa na hindi na po Filipino citizen at yun po na-dismiss yung kaso. Pero isipin niyo po, Ma'am Pinky, ibig sabihin doon po ako una po, ang issue po natin flood control . Tapos bigla na lang po ako ipapasok doon sa issue na ganun. Parang salasalawit na po na lambat yung ano po ba talaga ang gusto nilang patunayan dito. At bakit kinakailang ma-involve pa? Kung yung media nga po, na-involve nila . Tapos yung isang katulad ko, na-involve pa rin. So sino pa ang gusto nilang idawit sa mga susunod?
0: Marami ho naman sila talagang naidawit. Especially today, meron po nga mga dagdag kahit po sa media. Pero para sa inyo, personal, naiisip niyo ho ba kung anong posibleng motibo? At bakit kayo naisama dito sa supposedly nabigyan ng milyong-milyong piso?
1: Meron po ako mga espekulasyon, Ma'am Pinky. Tinitinan ko rin po yung mga kasong meron dito sa amin sa Comelec at lalo na po yung mga taong naandyan o yung mga nasa likod. Tinitinan po natin kung mayroong relasyon. Pero ito po ang ginagarantsa ko kung sino man po yung nasa likod dyan. Huwag po kayong mag-alala, madidesisyonan ng kaso sa Comelec na hindi dahil sa silakbo ng damdamin ng chairman. Sapagkat willing at pwede po ako mag-inhibit anytime para lang po maging malinis ang pagdidesisyon ng Commission ng Election. Pero sana naman po, huwag naman madama yung wala naman pong kaalam-alam doon sa flood control. Flood control po yung pinag-uusapan. Ano naman po ang malay naman po namin dyan sa mga ganyang bagay? At bakit biglang nagbabago yung mga statement? Depende po ba yan sa kung ano yung pangangailangan para lang patunayan, kunyari, mukhang totoo ang sinasabi? Kasi, at saka gusto ko lang pong alamin din, yung buong press conference kanina, under oath na po ba yun? O talagang basta binanggit lang? Kasi po yung una, doon po sa mismong Club Pilipino, yung pala, hindi pa pala napipirmahan yung affidavit. So ibig sabihin, 18, nakita lahat yung isang pangyayari o isa lang pala sa 18 ang nakakita ng pangyayari. So medyo, alam niyo po, bilang isang abogado, ngayon ang kredibilidad nila versus my kredibilidad is at stake. Yung sinabi nila versus yung sinabi ko is at stake. Sa tamang proseso, ayan, dyan po magkakaalaman kung ang kredibilidad ay tatayo upang itong pag-aakusa ay mapapanigan, lalo na ng isang korte.
0: At ano po yung tamang proseso, Chairman?
1: Either magpapail po ako ng kaso o ako po ang papailan nila ng kaso. Pero yung pong pagpapail ko ng kaso, alam niyo po, ako po yung nangalap pa ng mga ibang mga bagay. Nag-imbestiga po ako. Alam ko rin po kung sino yung mga, sa darating na panahon, i-reveal ko yun, yung mga handler na nag-aakusa sa akin. In fact, doon sa 18, isa lang po yung natugunan o na pinpoint na mag-akusa tungkol sa akin. Mm-hmm. And therefore, gusto ko pang alamin sa mga susunod na pagkakataon gaano pa kalalim ito at sino ba talaga yung mga nasa likod upang pag nag-file po ako ng kaso, kumpleto na po, hindi naman po sapat lang na yung 18 lang ang madadami. Dapat po pati yung mga nasa likod nun ay maisama rin.
0: Pagka yung sabihin niyo pong nasa likod, who are you referring to, sir?
1: Yung mga maaaring pinanggagalingan, yung pwede nilang sabihin, kung talagang hindi naman nila yung nakita o nadinig o nasaksihan yung isang pangyayari, sinong gumagawa po ng narrative? Sinong gumagawa ng istorya?
0: Isa ho ba si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na posible niyong kasuhan?
1: Ma'am Piggy, hindi sa akin galing po yan. Ha? Basta ang sa akin po is tinitinan ko yung mga pangalan ng mga nasa likod and therefore titingnan ko lang din po kung yan ay may relasyon dito sa case na pending po sa amin sa Comelec.
0: All right. So mag-iimbestiga ho kayo at aalamin kung sino nagsalita, sino mga nasa likod and then dyan po kayo magdedesisyon. Pero sigurado pong magfa-file kayo ng kaso.
1: Ay, opo, lalo pat may involved na pera. Alam niyo po kasi, Ma'am Pinky, napakaliwanag. Ang pagsisinungaling sa ating batas, ang tawag po dyan perjury, lalo pong pinanumpaan. Kung hindi po ganun kahatagal pala ang kulong niyan, parang sa isang mercenaryo, hindi na baling makulong ka ng maiksing panahon kung ang kapalit naman ito ay milyon. So hindi po ba? Parang ganun na ba kadali ang magsinungaling sa ating bansa dahil lamang sa ang kapalit naman itong pagsisinungaling ay hindi naman po mahaba palang pagkakakulong. Kasi nga po lumang batas na yun yung perjury and therefore kung ikukumpara mo sa pwedeng maiabot ngayon o maipangako, parang hindi na equal yung kulong versus yung mismong o yung parusa versus yung pwedeng matanggap ng isang magsisinungaling.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Comelec Chairman George Garcia.
1: Salamat po, Ma'am Pinky. Mabuhay po.
2: Nasa Pilipinas si German President Frank-Walter Steinmeier para sa historic two-day state visit, kabilang sa mga tinalakay nila ni PBBM ang depensa at ekonomiya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Wala nang mas lalaki pang diskusyon sa Marcos Jr. administration ngayon, kundi ang anti-corruption drive na sinimulan

0: north and southbound lanes. Bukod sa subsidiya, panawagan ng mga TNVS driver na taasan ang pasahe sa moto taxi. Kulang na kulang daw kasi ang kanilang kita dahil sa krisis sa langis. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Kinikita namin ngayon medyo mahina na kasi kumbaga dati sumusobra kami ng 1,000. Ngayon halos tapyas po, kalahati po talaga. Ano ba ngayon ang 500 ngayon sa mahal ng bilihin?
2: Humihiling ng karagdagang tulong ang mga TNVS driver gaya ni Edwin. Hindi na raw kasi sapat ang kanilang kita sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Gayun din ang hinaing ni Nebla na isang moto taxi driver. Anya, dahil tag-ulan na, mas hirap siyang makakuha ng pasahero. Kaya mas lalong nababawasan ang kanyang kinikita sa isang araw.
3: Ang hiling po ng bawat isa sa amin na bumabiyahe ng ganito sa MC Taxis, taasan po yung rate po. Kung nakaka 10 mahigit na booking, tapos kung mababa lang din po yung kulang pa rin po.
2: Ongoing ang fuel subsidy program ng pamahalaan, kung saan may diskwentong 10 piso kada litro ang diesel-powered public utility vehicles gaya ng Jeep at UV Express. Ayon sa Energy Department, patuloy ang expansion ng programa. Nasa higit 103 million pesos na ang na-disburse para sa mga PUV driver. Almost 2,000 gas stations na rin ang lumahok sa inisyatiba. Pero hindi nito sakop ang mga TNVS operator.
4: Doon sa LTFRB continues to cover only PUJ and UV Express. But the ongoing discussion now and the ongoing onboarding of beneficiary would be the Department of Agriculture side.
2: Ayon kay Metro Oil VP for Retail Emerson Tan, hiling ng mga motorista sa kanilang stations, palawakin ang fuel subsidy program ng pamahalaan sa mga gasoline-powered vehicles gaya ng taxi, tricycles at TNVS units. Una na rin sinabi ng DOE, aabot pa ng higit kalahating taon bago tuluyang bumagsak ang presyo ng langis pag naipatupad na ang peace deal ng US at Iran. Matatanda ang naglalaro sa higit 50 to 70 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo bago sumipa sa higit 100 pesos nang sumiklab ang gyera. Sa ngayon, nagtitiis daw muna sina Edwin at Nebla sa mahabang oras na pagbiyahe sa isang araw para lang may maiuwi sa pamilya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: May bagong ebidensya raw ang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, may mahigit 50 armas ang bise. At ang asawa niyang si Attorney Mance Carpio na abot daw sa milyon-milyon ang halaga. Pero hindi raw ito nakadeklara sa kanilang SALN. Nasa listahan daw ng PNP ang mga armas na ipapasabina sa oras na umusad ang paglilitis.
0: Mr. Beast makes history. Siya ang first individual content creator to surpass 500 million subscribers on YouTube. This milestone was achieved only less than a year since he crossed the 400 million mark. Mr. Beast, whose real name is Jimmy Donaldson, has long been hailed as the world's most popular YouTuber. His channel specializes in absurd contests and globe-trotting philanthropic ventures. Another proud moment for Ann Curtis. Nominated ang multimedia artist for Outstanding Asian Star sa 21st Seoul International Drama Awards. Anne says she can't believe this and she is so honored to even be nominated. Other Pinoy celebrities who earned a nod include Kim Chu, Gerald Anderson, and Bella Padilla. Voting will end on July 14 habang gaganapin naman ang prestigious awarding ceremony at KBS Hall on October 8. Nagpakilig sa red carpet sina Tom Holland and Zendaya. The couple attended an event in Spain to promote their upcoming film, Spider-Man Brand New Day. Ito ang kanilang first red carpet appearance since wedding rumors began earlier this year. It was during the Actor Awards back in March nang sinabi ng stylist na si Law Roach na kinasal na ang dalawa. Spider-Man Brand New Day will hit movie theaters on July 31st.

Taylor Swift, may milestone na naman sa Billboard. At team ng Iran sa World Cup, may na-experience daw na mistreatment sa US. Susunod yan sa Agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: I think they will finally rule on that.
2: And nag-shock ako din sa mga salita niya.
3: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
4: It is a matter of personnel and resources management.
0: But here, every voice gets heard.
4: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. And they will settle.
5: Baka naman may aruban.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
6: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, balita ko nasa Dinagat Islands ka. Kamusta dyan?
7: Yes, Pinky, andito ko ngayon sa probinsya ng Dinagat Island sa Mycaraga region kung saan generally mainit at may ilan lamang po ng mga localized thunderstorms kagaya po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin o yung hanging silanganin na mainit ang nakakaapekto sa bansa, particularly na sa may Eastern Visayas at dito sa Mycaraga region. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, June 16, araw ng Miyerkules, sa Luzon may chance na ng may hinang ulan sa umaga. Sa may Quezon Province, gayon din po sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Habang ibang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging maaraw naman sa umaga hanggang early afternoon. At mula alas 3 ng hapon hanggang sa gabi, may chance na mga pagkulimlim at isolated thunderstorms sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Tarlac, Occidental Mindoro at Palawan. Kaya ka-weather, huwag pa rin pong kalimutang magbaon ng payong. Sa Visayas at Mindanao naman, generally maaraw po bukas sa marami lugar mula umaga hanggang tanghali. Maliban sa mga saglit na ulan, sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Bohol, Surigao del Norte at dito sa Dinagat Islands. Pagsapit naman ng hapon at gabi, mayroon pa rin lugar na uulanin at posibleng mauwi sa thunderstorms, lalo na sa may Antique, Negros Occidental, Northern Samar at mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxarjet. Kaya ka-weather, mag-ingat po sa mga biglaang pagragasan ng tubig, lalo na sa mga ilog at low-lying areas. Mula naman Huwebes hanggang Sabado, naka-monsoon break pa rin po tayo o hindi pa inaasahang magbabalik ang habagat o southwest monsoon. Wala pa rin po tayong bagyo na papasok ng power hanggang sa susunod na limang araw. Kaya sa mga nagbabalak pong mag-hiking o magtampisaw sa beach sa anumang lugar sa bansa, wala naman kayong magiging aberya at posible lamang ang mga saglit na ulan at pagkidlat pagpulot. At yan muna napapanong balita mula dito sa bayan ng Loreto sa probinsya ng Dinagat Islands. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Most unfairly treated in World Cup history. Yan daw ang sitwasyon ng Iran dahil sa last-minute travel changes sa gitna pa rin ng tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon sa kanilang coach, halos hindi na sila patapakin sa Amerika at nakabase pa sa Mexico kahit sa US ang group stage matches. Natapos ang laban ng Iran sa New Zealand sa 2-2 draw.
9: I want to talk about the unfair treatment of Iran's national team. We spent so much time in the air that I think we were hardly ever on the ground. We were not given the opportunity to come 2 weeks earlier so that we could adapt and get acclimatized.
10: Hindi lang daw padalang pera at pasalubong ang naiuwi na mga Pilipino mula sa ibang bansa, kundi pagkilala at paglago ng

0: Amerika. Layunin nitong gawing mas malapit ang Pilipinas sa bawat Pilipinong nasa ibayong dagat.
1: I think what kept me going was this mission. The promise I made to my mother, the promise I made to myself, and this mission that became an obsession to really promote Filipino food and culture to the rest of the world. Because when there's choice, when there's competition, ang mga kababayan natin, they win. The consumers win. The vendors win.
0: Hindi lamang negosyo ang binuo ni Nino. Naging bahagi rin ito ng buhay ng maraming Filipino families na naghahanap ng koneksyon sa kanilang kultura at pinagmulan. Habang patuloy na lumalaki ang Filipino community sa Amerika, patuloy rin ang pag-unlad ng Island Pacific at misyon nito na pagsilbihan ang may tinatayang 4.5 hanggang 6 million Filipino-Americans throughout the United States. Sa likod ng bawat produkto at bawat estante dito sa Island Pacific ay kwento ng pagiging Pilipino. Dahil para sa marami nating mga kababayan sa Amerika, hindi lang ito supermarket. Ito ay isang tahanan sa gitna ng isang banyagang lupain. Isang lugar kung saan matatagpuan nila ang mga piraso ng Pilipinas. Mga alaala, kultura, at lasa na proudly Filipino.
2: At habang patuloy na nangangarap at nagsisikap ang mga Pilipino sa Amerika, bukas ang mga pintuan ng Island Pacific, hindi lamang bilang tindahan, kundi simbolo rin ng sipag, tagumpay at pagmamahal sa sariling bayan. Mula sa Los Angeles, California, para sa Agenda, Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.
3: Sana meron tayo pasalubong mula kay Corina sa Island Pacific. Ay, nandito pala tayo sa Pilipinas.
4: But you know, that place is an institution in LA. Oh. Every time you crave something Filipino, you go there. So when I was a kid growing up in LA, that was like a piece of home for
3: Nandun
4: us.
3: Nandun na siya talaga,
4: yes,
3: no?
4: Yes, matagal na.
3: Ang laki niya, no? Yes. I remember I was there also once.
4: I think it grew and grew through the years. I think it started small, and then because of the success, it grew into what it is now. So congratulations,
5: congratulations
4: to them.
5: Congratulations.
3: Congratulations
5: kay Nino. Nag-zoom yung mata ko sa Chippy eh. Parang gusto ko magpa-uwi ng Chippy kay Corina.
3: Uwi ka pa sa lubong.
5: Oo nga.
3: Oo.
5: Pwede na.
3: Sa Island Pacific. Para magtaka siya. Bakit?
5: Bakit kailangan? Siguro isang dahilan yan kaya ninaw homesick din yung mga Pinoy sa Amerika.
4: Yes.
6: That's true.
4: Nakatulong talaga yun. And of course, BNC going there now.
5: Oo nga.
3: And BNC going back.
4: Yeah.
3: Well, anyway, also very important tomorrow yung pag-usapan din po natin yung special session sa Senate. Mag-uumpisa yan, ano oras ba, 9 or 10 a.m.?
5: Maaga, yes.
3: Maaga. So ilan ang darating bukas? Mm-hmm. Magkakaroon ba ng 13? Magpapakita ba si Senator Joel Villanueva? But he said he will show up.
5: Yes. Diba? Duty daw niya yun. At titingnan natin kung magkakaroon ba talaga ng botohan para ma-formalize yung pagiging SP ng ikakandidato ng majority.
3: Na si...
5: Win Gatchalian.
3: Senator Win Gatchalian. So it's also very important. Remember, there is already a manifestation, a question, a motion rather, before the Supreme Court. Kina-question po yung nangyari doon sa Gatchalian block. So tingnan natin kung anong mangyayari bukas. Malaking story yan.
4: The teleserye continues.
5: Yes. So.
3: Senate Flix. Season? Three.
5: Episode
3: 1. Bukas. Abangan po ang ating report dyan.
5: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
6: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.

0: The Philippine basketball community reeling from the tragic drowning deaths of Ateneo student-athletes Rene Baterbonia and Divine Adili. Ateneo basketball head coach Tab Baldwin and team manager Epo Kimpo have since resigned, but many questions remain unanswered. What will justice look like? Let's get on point with Baterbonia's high school coach, Ateneo de Davao coach Jess Evangelio. Coach Jess, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. We seem to have problems with our internet connection with Coach Jess. I was talking to Coach Jess a while ago while we tried to establish, we established that connection. Ang sabi nga niya po, si Rene ay kanyang kinoach ng grade 11 and grade 12. So nagkasama sila ng halos dalawang taon ni Coach Jess. And there's actually a nice story about this. I mean, quite an interesting story. Because, again, before we went on air, I was asking Coach Jess upon an interview I saw with Rene Baterbonia that apparently Rene started his basketball career quite recent. In an interview, what I remember him saying was that nag-umpisa siya during COVID. So that was 5 to 6 years ago. Kaya't kanina, prior to going on air, sabi nga ni Coach Jess, ganun siya kagaling. Can you imagine, kakaumpisa lang niya na mag-basketball at biglang 6 years later, siya'y isang MVP na. Makakausap natin ulit ngayon si Coach Jess. Coach Jess, are you there?
1: Yes, well, good evening, Paul.
0: Okay, pasensya na po at hindi maganda yung ating signal. Coach Jess, sinasabi ko po doon sa mga nanonood sa atin kanina na tama ho, no, na si Rene ay nag-umpisa lang ng basketball during COVID?
1: Apo, totoo po.
0: Okay. Paano siya napunta sa basketball?
1: Ang pagkaalam ko sa, syempre, sila magkapatid, matatangkad. So, may time daw na nagano siya na parang humingi siya ng parang pera sa mom niya para magpa-train daw somewhere in Butuan. Tapos yun, siguro nahilig niya, nagustuhan niya. Actually, yung kuya niya is may pito sila magkapatid, yung ani, yung siya yung second sa panganay. Yung kuya niya is parang nasa mga 6'2", 6'3" din, tapos archery. Hindi pa rin basketball.
0: Talaga ha? Pero baka hindi naman nag-double si kuya sa sa basketball. Kasi nga dahil si 'di ba ang kanyang palayaw ay Bobet ho ba?
1: Bobet.
0: Okay, yes. Si Bobet. Opo, Bobet. Tawagin na lang po natin siyang Bobet. I know you're very close to him. So,
1: yes,
0: siya po at yung kanyang kapatid ay talagang hindi nag-basketball. Again, as mentioned a while ago, yung pong COVID siya nag-umpisa. So, nung nakilala niyo po siya, noong siya ay junior high school ho ba, Coach Jess?
1: Senior high school po, grade 11.
0: Nung grade 11 po siya, tell us more about that meeting when you first saw him. Anong nakita mo sa kanya? Gaano ho siya kagaling?
1: Actually po, yung sabi niya na may ano na siya, na may background na siya sa basketball grade na grade 8 and 9 and 10 kasi andito siya sa Davao pero sa ibang school siya. Tapos yung nakita siya ng assistant coach ko sa parang Governor's Cup sa Agusan del Sur. Sa Agusan. Yun, parang nagmadali kami contact sa coach niya. So, nakita namin yung potential eh. 6'4", mabilis tumakbo, magandang attitude. And yun, kinontak ko yung coach niya. Sabi ng coach niya na kami daw yung ika-30th school na kumontak sa kanya para kunin si Rene sa kanya, parang ganun. So, ang nakakatuwa nga kasi ang game changer, ang decider ng family ni Rene para makuha namin siya is yung sinali namin yung younger brother niya.
0: Na? Yung younger brother niya?
1: Apo, na. Kinuha din namin yung younger brother niya. Kasi yung ibang schools daw, ang offer lang is pera, scholarship. So ang offer kasi namin kasi wala kaming perang mabigay pero ang ginawa namin is kinuha namin kasali yung younger brother niya na mapunta din sa Davao.
0: Yun ang naging
1: yun yung parang game changer, yung parang deciding factor niya na lilipat na sa amin.
0: At yung kapatid niya, ito si number kasi pito silang magkakapatid
1: Apo, number 3 po.
0: So 2 and 3, yung kanyang, yung sumunod.
1: Yan po.
0: Okay. So, okay. Mm-hmm. So silang napunta sa Ateneo de Davao. And when you saw him, okay. And when, kasi sabi mo, he was just recommended, hindi ba? But you never really saw him in person prior to trying to get him to stay with you guys sa Ateneo de Davao?
1: Ano na po, actually may mga tournaments na parang nakikita ko na siya, pero sobrang bata niya pa kasi. So, parang nasa junior high pa siya noon na time, and ako, I'm coaching the senior high school team sa Ateneo. So, pero nakikita ko na siya, potential talaga din yung bata. Kasi nga, aside sa height niya, ano din eh, parang may puso and palaban din talaga.
0: Mm-mm. Ano ho bang best trait ni Rinesa sa court?
1: Mm-mm. Siguro for me, ang best trait niya is yung attitude niya. Yun talaga. Yun talaga yung parang unique sa kanya. Yun yung parang rare sa kanya na hindi kasi, pwede kasi nating sabihin na ang best trait niya, rebounding niya, shooting niya, skills niya, defense niya. Pero for me, attitude talaga yung one of one sa kanya. Iba yung attitude niya eh. Sobrang humble, sobrang bait. And at the same time, pagdating sa basketball, sobrang competitive. As in, sobrang hard worker, ganyan. So, attitude niya yung parang unique sa kanya.
0: Hindi ho marunong mag-complain?
1: Hindi talaga. As in, hindi talaga. So, tanggap ng tanggap lang yun. Wala talaga. Kasi, yun nga eh, parang sa practice kasi namin dito sa Davao, sobrang hard ng practice namin. May times na 4 hours, 5 hours practice namin. Pero kahit isang word sa kanya, hindi ko, sa 2 years na magkasama kami araw-araw, never ko siyang narinig mag-complain.
0: Talaga po.
1: Opo, sobrang
0: maybe in the beginning kapag bagong pasok, maiintindihan pa natin pag sabihin na hindi marunong mag-complain, pero after the first year, pwedeng makita mo na na.
1: Yun nga ang amazing sa kanya, ma'am, kasi after the first year na parang pamal sa MVP na siya, ang dami niya ng mga accomplishments. Kasi nga dito sa Davao, ma'am, unlike sa Luzon and sa Visayas, sa Luzon kasi may UAP and NCAA na basketball, may exposure. Sa Visayas naman, may CESAFI. Dito sa Davao, wala kasi kaming ganun. So, ang goal namin is makapunta kami ng palarong pabansa para makilala yung school namin, makilala yung mga players namin. And first year niya sa amin, grade 11 siya, nakuha agad namin yun. History, for the first time ever, nag-champion ang team, ang school from Mindanao sa palarong pabansa. So, nag-gold kami and nag-MVP siya. So, kaya nga, after nun, akala ko mag-relax na siya, lalaki ng ulo, pero hindi, parang mas dumoble, triple pa ang hard work niya para sa grade 12 niya. Kasi alam niya na ang goal niya talaga is maahon niya yung family niya sa kahirapan. Hindi lang yung parang personal dream ba na gusto kong maging sikat na player. Mm-hmm. Hindi, ang dream niya talaga is yung family niya na maahon niya sa kahirapan.
0: Napakarami pong anecdote about Bobet from different people. And it was seen, no? Especially during his untimely death, kahit yung si nanay niya, yung mommy niya, gulat na gulat sa dami ng mga taong nakiramay. But I want to talk about first your relationship with him. Tell us more about that.
1: Yes. Actually, sobrang ano eh, parang magkapatid na kami ni Rene. Kasi nga, for 2 years, every day, as in, iniisip ko kung may day ba sa 2 years na yun na hindi kami magkasama, pero parang wala eh. Kasi Monday to Sunday, magkasama kami kasi either may practice kami or may basketball game. So, wala. Sobrang ano namin, sobrang lock-in namin para pagdating niya ang pag-graduate niya ng college, may magandang offer siya sa Manila. Para yun, para maahon niya yung family niya sa kahirapan, matulungan niya mama niya, matulungan niya papa niya, matulungan mapag-graduate niya mga kapatid niya. So, yun, sobrang hindi lang siya dream para sa kanya, kundi para din sa family niya.
0: So, very selfless.
1: I admire him, grabe, sobra talagang ano. Wala akong ano eh, parang kung salitain ako dito hanggang sa greatness niya, hindi siguro matapos kasi ganun siya na bata. Ganun talaga siya na bata. Sobrang bait.
0: Tell us more about him. Ano ho siya? Mabiruho ba siya? Was he masayahin? Siya ba'y mahiling kumanta? Sumaya? What kind of a person was he? An individual was he?
1: Ano po, si Rene po, tahimik lang eh. Tahimik lang. May times na, kung close na kayo, may times na sasalita siya. Pero most of the time, ayaw niya ng mga madaming tao. Pag maraming tao, tumatago nga siya minsan sa mama niya. Parang ganyan. So, ano, yun din. Close din kasi talaga kami ng team. So, mahilig mag-TikTok, mahilig sumayaw. Lahat ng, ano, ng kalokohan kasama yung team ginagawa niya.
0: At nung siya po ay papunta na ng Ateneo Manila University, tell us more about that. How excited was he? What was he sharing with
1: Sobra.
0: You?
1: Sobra. So actually, ano po, hindi ko talaga makalimutan kasi timing na timing, hindi ko alam baka sinadya yun ni Lord na June 4 kasi flight niya, 10 a.m. Tapos ako may parang event ako sa Manila June 5. Nagpa-book ako ng June 4, so timing lang talaga na magkasabay kami ng flight. So sinundo ko siya sa dorm kung saan nagsustay yung mga players sa Ateneo Davao. Kasama doon mama niya, so sinabay na lang namin. Bale, ano nga, galit nga mama niya sa kanya noon na time kasi nga syempre sabi niya last day niya na sa Davao, so nag-overnight siya somewhere sa Samal Island kasama yung ibang mga teammates. So late siya nakauwi. Dapat gabi pa siya mag-uwi, pero nakauwi siya ng dorm mga 6 a.m. na, tapos ang sundo ko sa kanya 7 a.m. So sobrang galit na mama niya kasi nga may mga nakapila na ng mga jerseys for signature niya para yun kasi ang goal ng mama niya, yun yung parang isa sa sideline ng mama niya, makabenta ng mga jerseys ni Rene, mga keychains, ganyan. So yun, yung time na yun, ang ginawa niya is nagkumo siya ng paper, sinulat niya yung signature niya, binigay niya sa mama niya, sabi niya sa mama niya na ma, ipagaya mo na lang kasi yun nga, nagmamadali na tayo kasi andito na ako, sundo ko na siya. So yun, on the way to the airport, sabi niya sa amin na gagalingan niya daw talaga sa Ateneo de Manila kasi nga, syempre, may mga kapatid pa siya kasi if, alam niya na kasi, dreamer kasi yun, alam niya talaga na kung magandang ipapakita niya sa Ateneo de Manila, baka makademand daw siya na ipagpaaral pa yung mga kapatid niya doon. So, yun talaga yung parang goal niya na, ano, yun talaga yung parang goal niya na gagalingan niya, hindi na para sa kanya, kundi para mabigyan ng school din yung mga kapatid niya. Opo.
0: And he's been consistent regarding that. Sobra. Sa buong kwento niyo po.
1: Sobra po. Lock in. Sobra talaga. So, yun po, bale, June 4, hinatid ko siya ng Manila after ng, diretso agad kami ng Ateneo de Manila kasi inhabol namin yung 4 p.m. practice. So, dumating kami ng Ateneo de Manila, I think mga 2 p.m. po. So, pinakain ko muna siya, diretso kami sa dorm niya. After kain, then diretso sa dorm, punta agad ng practice, 4 p.m., 4 to 6:30 p.m. na practice siya. After 4 to 6:30 p.m. Nilibre ko siya ng dinner sa labas natin de Manila, tapos pauwi kami, dumaan muna kami ng 7-Eleven para maggrocery siya. Tapos yun, hindi ko talaga makalimutan na paghiwalay namin, yung last conversation namin is yun. Ano, parang sabi niya na coach, habang nasasalita siya, sobrang saya niya nito kasi sobrang excited niya din sa Ateneo de Manila. Sabi niya na coach, hindi mo na uuwi ng Davao for 5 years. Kasi nga, ano, gusto ko yayaman muna dito para maahon ko sa kahirapan yung family ko. So, yun yung parang kinakalat ko talaga sa dapat makarinig kasi nga sobrang inspirational nun. Sobrang, grabe, 18 years old, yun ang mindset. So, nakaka-touch po.
0: And Ateneo de Davao, already committed, di ba, coach na ipapaaral?
1: Opo, yun nga po eh. Sobrang na-touch na talaga ako noon kasi pagdating namin sa Davao, yung nakauwi na yung body ni Rene, eh, yun yung parang sa first night ng nandun si Rene sa Ateneo de Davao. Sabi ng ni Father Carl Sanuan, yung president ng Ateneo de Davao, na papaaralan nila yung anim na kapatid ni Rene Barterbonya, scholar daw. So yun, isa yun sa mga dream ni Rene. So sobrang happy ko kasi nga ang Ateneo de Davao, parang isa-isa tinutuloy yung mga pangarap ni Rene.
0: Yeah. Sabi ko nga, I was going to say, part of his dream will be realized or fulfilled. Coach, we just need to take a very short break. We'll continue our discussion with Ateneo de Davao coach Jess Evangelio when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: Welcome back. Still with us, Ateneo de Davao Coach Jess Evangelio. Coach Jess, pasensya na po kayo, pero babalikan ko po yung araw na nalaman ninyo na wala na po si Bobet. How did you find out and what
1: po
0: happened?
1: Sobrang heartbreaking po kasi tumawag sa akin yung team manager ng Ateneo de Manila, si Boss Epoch. Mga 3:40. So 3:40 yun ang hapon. And then sabi niya na may emergency na lunod si Rene, pero on the way pa daw sa hospital. So I was praying na parang okay lang lahat. Then by 4:20 tinawagan na ako na parang hindi na daw na revive si Bobet. So yun, sabi ko na, Boss, kung pwede tawagan mo muna yung family, yung mama at papa. So yun po.
0: So kayo po, coach, ang unang natawagan bago po yung pamilya?
1: Apo.
0: Maybe because they know you. Kayo po yung kakilala
1: ng
0: Ateneo. So hindi na po kayong tumawag kay sa nanay?
1: Hindi na po. So yun, tinawagan nila agad yung nanay. Kasi nga, plano ko is tatawag ako mga 5 p.m. So pag-call nila sa nanay na wala na yung sirene, tumawag agad yung nanay sa akin, tapos nag-iyakan na lang kami.
0: Napakarami pong taong nadurog yung puso every time nakikita po yung nanay ni Bobet. Dahil kitang-kita po yung kanyang pagmamahal at yung inanakit, yung sakit na kanyang pinagdaraanan. How is your relationship with the mother? And kayo ho ba'y nagsisilbing kahit papano ay kanyang nagagabayan siya, natutulungan po siya?
1: Opo. Actually, ngayon nga po sa sobrang daming nangyayari ngayon na gulo sa kay Rene, always ko siyang sinasabihan na yung goal lang sana natin is na parang ma-at-peace na kayo at the same time makapahinga din yung si Rene.
0: Mm-hmm.
1: So yun talaga yung parang approach ko sa kanya always, na hindi ako nakikisali sa anumang mga nangyayari, pero ang akin na alam niya lang na andito lang ako always sa likod niya.
0: Coach, were you disappointed with how this was handled by Ateneo?
1: Opo, kasi nga yung parang after kasi nung tumawag yung Ateneo de Manila sa kanya, parang wala nang update talaga. So hindi ko na alam wala daw talagang update na nangyari, may mga video ba, kasi walang mga direkto na yun. Ang tumawag kasi sa amin si Boss Epoch, wala naman siya dun sa nangyari. Parang palabas siya ng country kasi may pupuntahan siya. So ang gusto niya daw sana talaga is may coach doon or person in charge na mag-update anong mga nangyari. So kakaawa ngayong magulang kasi yung June 8 na nawala si Rene, so yung June 9 pumunta yung mga magulang doon 2 p.m. Tapos syempre ako andito ako sa Davao, hindi din makaya ng konsensya ko na andun yung magulang ni Rene, wala si Rene, tapos nandito lang ako sa Davao. So dumiretso agad ako sa Manila. Tapos pagdating ko mga 9 p.m. doon sa Arlington, wala daw talaga pa rin update sa kanila kung anong nangyari. So nakakadurog ng puso, pero yun nga, ang lungkot pa is akala talaga namin may dadating noon na araw. Kasi nga, sabi lang kasi ng mama na kung ngayong araw may darating lang sana na official or na person in charge na galing na andun sa Baler mismo, mm-hmm, kahit explain lang nila maayos sa akin, sa akin pati yung sa asawa ko yung nangyari, tapos mag-sorry sila, tatanggapin ko na kasi ayaw naman ni Rene ng gulo talaga.
0: Mm-mm.
1: Kaso yun nga walang dumating. So,
0: you're talking about June 9 na, Coach Jess. June 9 na to.
1: Opo.
0: Nung dumating po
1: June
0: yung pamilya. At ikaw, June 9 ka na rin nakarating sa...
1: Opo.
0: Because when si nanay was... Na-interview siya, nakita ko katabi ke. So that was June 9. So when would you say yung araw na kahit na hinarap po kayo?
1: June 10 po, 9:30 a.m. Dumating yung dalawang high school, dalawang assistant coaches nila na andun. So, nagkwento sa amin, ganyan-ganyan. Pero, syempre, hindi ko din ma-blame yung mom na parang nakukulangan siya sa mga sinasabi. Kasi nga parang nagdududa na din eh. Kasi bakit ngayon pa, bakit ang tagal niyong pumunta sa amin na dapat kahapon pa lang andito na kayo nag-explain. Bakit ngayon pa kayo parang dumating para mag-explain sa amin? So, yun po.
0: What are your thoughts or reaction, Coach Jess, dito sa pag-resign ni Coach Tab at ni team manager Kimpo?
1: Ano po eh, actually ano po, hindi ko na po kasi talaga alam kung anong next move ng Ateneo de Manila. Ang akin lang talaga is sa ngayon is mabigyan ng ano, ang kausap ko nga yung parents, sabi nila na parang kung may chance ba, sabi ko kung may chance na makikipag-usap sa iyo sila Coach Tab, sila Boss Epoch, tatanggapin niyo ba? Sabi nila na parang too late na din kasi niya din maulit yung ano yung ay hindi na mabalik yung life ng anak nila. So wala masyado akong ano yan, parang comment diyan. Yung akin lang sana is sana mabigyan talaga ng parang ano peace of mind yung parents, at the same time yung sirene makapahinga na.
0: Yeah, I think at the end of the day, yan din naman talaga yung gusto ng karamihan. Apo. Pero talagang mapupunta Apo. Din yung anong katotohanan, anong accountability,
1: at
0: justisya. But kahit doon sa interview ng nanay ni Bobet, nakikita ko na right now she doesn't even want to talk about it. Ang gusto lang talaga Apo. Niya is to focus on Rene, doon Apo. Sa wake, Apo. At doon sa napakaraming taong patuloy na dumarating Apo. At nagbibigay na nakikiramay sa pamilya. I'm sure you're all overwhelmed. Did you think ganito kadami? Ganito kadaming mga tao ang makikiramay sa pamilya?
1: Yun nga eh, parang ang bait kasi na bata na rin eh. Tapos, syempre madaming nakaka-relate kasi nga, sobrang bait na bata. At the same time, parang nire-represent niya kasi yung mga andito na parang walang magandang backer sa Manila, tapos nakapunta na ng Manila, ganyan parang through hard work and dedication possible pala na mangyari na maabot mo rin yung dream mo. Parang ganun.
0: Lumalabas siyang parang role model talaga. Na kaya.
1: Totoo. Yes po.
0: Coach, siguro just while we're about to end the interview, just want to ask you. Of course, the investigation is ongoing, and let's leave that for now, no? What do you want to happen? Ano ang gusto mong sigurong changes na mangyari dahil sa bunga ng pagkawala ni Bobet at ni Divine?
1: Ako po, personally, ma'am, hindi ko po alam kung totoo ay kung tama itong sasabihin ko sa iba, pero sa akin ang sana mabigyan na ng pahinga talaga yung si Rene. At the same time, mabigyan ng peace of mind yung mama at papa. So, siguro dahil dito, parang madaming mangyayari. Siyempre, dahil sa pagkawala ni Rene, pati ni Divine, siguro all over the Philippines, mas strict na siguro pag pupunta na ng mga team building or may mga activities siguro. Yun siguro parang for me yung magbabago.
0: Dapat magkaroon ng siguro mas stricto, mas monitored
1: apo.
0: Kasi
1: apo.
0: Na anumang training ang gagawin because it has to amount to something. I mean, as I mentioned a while ago, Coach, iwan ko muna yung legal na parte nito, no? Kasi I'm apo. Sure and I know that there are some resolutions sa House of Representatives rather, tsaka sa Senado hinggil sa pagkamatay ng dalawang basketball players. But at the end of the day, dapat magkaroon ng improvement, magkaroon ng dapat may mangyari. Dapat hindi Apo. Na maulit yung ganitong klaseng preventable nga na tinatawag na pagkamatay.
1: Apo. Apo.
0: Last question. How would you remember Bobet, Coach Jess?
1: Ang ma-remember ko talaga kay Bobet is dreamer talaga siya. Sobrang dreamer niya. Sagad talaga na kung mangarap sagad kasi parang sobrang nakapunta ko ng bahay nila sa Talacogon, sobrang liit pero na-amaze ako kasi sobrang liit ng bahay pero sobrang laki ng pangarap. So for me, I always remember him as a dreamer.
0: Ateneo de Davao Coach Jess Evangelio. Coach Jess, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat po sa time. Thank you po so much. Thank you po.
0: You're very welcome. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.
2: Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
3: Thank you for making this possible.
4: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
5: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
6: The motion is approved.
7: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
8: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
9: Bayaran umano ang media.
10: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudjama at sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Nagpasaklolo sa Korte Suprema, Cayetano Blanca. Pinawawalang bisa ang pagiging acting SP ni Senador Win Gatzalian. Utos ng Sandigan Bayan, Senador Jinggoy Estrada suspendido ng 90 araw. Matapos kumalas sa Cayetano Block, Cheese Escudero at Mark Villar, nilaglag ng Maleta Boys sa flood control scandal. Tito Soto, Erwin Tulfo at George Garcia idinawit din sa umano'y milyon-milyong kickbacks. At 52 firearms ni VP Sara, hindi raw dineklara sa salin niya. May mang-o-onse pa kaya sa pakso ni Senador Alan Peter Cayetano sa petisyon kasing inihain para ipawalang bisa ang pagluklo kay Acting Senate President Win Gatzalian, dalawang senador mula sa kanyang grupo ang hindi kabilang. Narito ang Politico Update ni Laika Cuevas.
1: Wala sina Senator Joel Villanueva at Mark Villar sa hinaing petisyon ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Yan ay kahit bahagi pa sila ng Cayetano Block. Laman ng petisyon ang hiling na ipawalang bisa ang pagwabago ng liderato sa Senado noong June 3. Iyon ang naglukluk kay Senator Win Gatzalian bilang acting Senate President. Giit nila, walang sapat na quorum ang sesyon kaya illegal ang mga naging aksyon dito. Dosi lang daw na senador ang dumalo sa sesyon at dahil dito, wala raw sapat na bilang para ideklarang bakante ang mga posisyon sa liderato ng Senado, maghalal ng mga bagong opisyal at magsagawa ng reorganization ng mga komite. Hinihiling ng kampo ni Cayetano ang pagpapalabas ng status quo ante order. Kung pagbibigyan, maibabalik ang sitwasyon sa Senado bago naganap ang pagbabago ng liderato noong June 3 habang dinidinig ang kaso. Ayon sa Cayetano Camp, hindi lang mga posisyon sa Senado ang nakataya sa alitang ito.
2: We have faith. No, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
1: Inihain ang petisyon isang araw bago ang special session na ipinatawag ng Pangulo na layuning bigyang prioridad ang mga panukalang hindi natalakay bago mag-adjourn ang sesyon noong June 3. Una nang nagpahayag si Senador Joel Villanueva na dadalo siya sa plenaryo kung matutuloy ang special session. Kung sasama siya sa 12-member majority block, posibleng maabot ang 13 votes na kinakailangan para formal na mailuklok si Gatzalian bilang Senate President. Wala naman sa bansa ngayon si Senator Mark Villar due to personal reasons umano ayon sa kanyang opisina. Narindigan na noon ang Gatzalian Block na valid at legal ang pagdeklara nila ng quorum noong June 3. Ibinabatay nila ito sa Avellino versus Cuenca case ng Korte Suprema. Kinikilala na rin si Gatzalian bilang acting Senate President ng Ehekutibo, pati ng Kamara at ng ilang legal experts. Sa gitna ng Senate gridlock, hindi pa nagpapahayag si Cayetano sa ngayon kung dadalo ba siya sa June 17 special session. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Kung si Senador Ping Lacson ang tatanungin, dapat daw inagahan ni Senador Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado ang petisyon sa Korte Suprema para ibalik sila sa kapangyarihan. Anya, tila dirty tactic na naman ang ginawa ni Cayetano na nagpetisyon bago ang bisperas ng ipinatawag na special session ni PBBM. Igigit daw kaya ni Cayetano ang nakabinbing pagkilos ng High Court bukas para sabihin siya pa rin ang may otoridad bilang Senate President? Pero sakali man daw mangyari ito at manggulo muli ang kanilang pakso, nakahanda naman daw ang Senate Sergeant at Arms. Handa raw dumalo sa special session bukas ang 9 na senador mula sa pakson ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa Politiscoop, kahit daw magkakaiba ng alyansa, maraming nakabimbing trabaho ang Senado. Una nang nireport ng politiko na ang pagpapatawag na sa sesyon, tinitingnan umunong senyales para formal nang mahalal si Senator Win Gatzalian bilang Senate President. Bagamat 11 bilang ng Cayetano Block, 9 lang ang inaasahang sisipot dahil nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa habang Himas Rehas naman si Senador Jinggoy Estrada. Bago ito, nagpahayag na rin ng intensyon si Villanueva ng pagdalo sa sesyon na nagpatindi pa sa espekulasyon na siyang susunod na lilipat sa Gatchalian Camp. Pero sabi ng scooper, aminado ang Cayetano Black na talagang numbers game ang Senate presidency. Kaya handa raw silang bumalik bilang minority kung ma-secure ni Gatchalian ang 13 majority votes. Anong may martial law? Yan ang hirit ni Senador Ping Lacson matapos questionin ng ilang miyembro ng minorya ang mas pinahigpit na security measure sa Senado. Iginit ni Lacson na bunga ito ng intelligence reports tungkol sa posibleng banta sa institusyon, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na mga isyong kinahaharap nito, ang special session bukas at ang nalalapit na impeachment proceedings ni VP Sara. Lahat daw ng opisina sa Senado, kabilang mga tanggapan ng mga miyembro ng mayorya, sumailalim sa security inspection na isinagawa ng PNP at Bureau of Fire Protection sa tulong ng AFP. Yan ay matapos tanungin ni Senador Alan Peter Cayetano kung nasa ilalim ba ng batas militar ang kanilang institusyon.
2: Kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown.
0: Nagpahayag din ang pag-aalala sa Senador Robin Padilla at sinabing hindi dapat ituring na parang kampo militar ang Senado dahil isa itong institusyon ng mga sibilyan. Gait naman ni Lacson, ang hakbang ay para matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at ng media.

0: Wala na raw mas lilinaw pa na dahilan na hindi makakalahok si Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa ipinataw sa kanyang preventive suspension ng Sandigan Bayan. Narito ang politiko update ni John Manalo.
1: Today, preventive suspension sa Sandigan Bayan 2nd Division si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong graft na kinakaharap niya dahil sa pagkakadawid sa flood control scandal. Kinumpirma ni Sandigan Bayan 2nd Division Chairperson at Presiding Justice Geraldine Ekong na na-transmit na ang preventive suspension order sa Senado. Ibig sabihin, suspendido na si Estrada simula ngayong araw, June 16. Sa naging komento ni Estrada na inihain kahapon, nanindigan itong hindi dapat siyang patawan ng suspension dahil hindi pa raw siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularity ng preliminary investigations na isinagawa ng Department of Justice at ng Ombudsman na siyang naging basihan ng kanyang mga kaso sa anti-graft court. Pero ayon sa prosekusyon, kinakailangang ipasailalim sa preventive suspension si Estrada alinsunod sa batas dahil humaharap ang incumbent senator sa patong-patong ng mga kaso. Bukod sa kasong graft sa 2nd Division, nililitis din si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division para naman sa isang count ng graft at kasong plunder. Pero diit ng senador bago siya inaresto noong Hunyo a 1,
2: "I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin."
1: Agad namang nagkomento si Senator Panfilo Lacson sa 90-day preventive suspension ni Estrada. Anya, malinaw nang hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng kanyang 90 araw na suspensyon. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa darating na July 6. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
0: Tila nagkakalaglagan na matapos kumalas sa Cayetano Block, dinawit na ng tinaguriang Maleta Boy si Senator Cheese Escudero sa flood control scandal. Sangkot din umano si Senador Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo, pati si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y milyon-milyong kickbacks, bagay na itinanggi ng COMELEC Chief. Nakaladkad din ang ilang media personality sa kontrobersya, pati na rin si Senator Keiko Pangilinan at Sharon Cuneta nang ipakitang kanilang litrato kasama ang mga tao ng Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari ni Ko. Sabi ni Pangilinan, makakatikip

0: Kim daw ang Maleta Boys ng kaso. Sinungaling umano ang Maleta Boys ayon sa Megastar. Dawit din umano sina dating Senador Sonny Trillanes, dating PNP Chief Nicolas Torre III, at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakipagkita sa mga investigador ng ICC. Kinausap umano ni Torre ang ilang Maleta Boys at inalok ng cellphone at 50,000 pesos para pasinungalingan ang mga naunang pahayag ni Orly Gotesa kaugnay ng kickback scheme. Ibinida ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian Forum ang mga isinampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Naritong politiko update ni John Manalo.
1: Kasabay ng pagulo ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum o COF ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng COF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
2: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
1: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Remulla, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng COF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
2: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as COF would matter.
1: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa COF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad dito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
3: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
1: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
3: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
1: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa COF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan, at iba pang international partner organizations. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Kaugnay ng flood control scandal, makakausap natin live sa studio si dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Governor Chavit, magandang gabi. Welcome sa Politico Nightly.
4: Magandang gabi po at magandang oras po sa inyo lahat.
0: Meron kang pasabog dapat na hindi ka nakapunta kasi kanina doon sa press conference na kasama yung 18 Maleta Boys?
4: Hindi. Nung inimbita ko ni Senator Lacson, naghanda na ako, sabi niya, April 14, lalabas ka. April 7, submit mo before 5 yung affidavit. Umaga nandun ako. Umaga, kinansel na niya. Hindi ko alam. Alas 9, dumating sa bahay, cancellation. Paano ko i-submit yun? So, hindi ko na-submit. So, dahil ang sasabihin ko lang naman na wala yung sinasabi ni President Marcos na 2,500 flood control project. Kasinungalingan po yun. Napasya lang ko na po, natanong ko na lahat. Naging presidente ako ng Governor's League, Mayor's League, Councilor's League na very active. Natanong ko po lahat, wala po yung 2,500 karamihan ghost project sa Bulacan, Mindoro. So, ang dinokumento ko na lang, para hindi nila ma-deny, Ilocos Norte na president na distrito ni Presidente Marcos.
0: Anong congressman dyan?
4: Congressman si Sandro Marcos. Mm-hmm. So, distrito lang niya. Wala hong matinong project doon dahil nasabi noon ni Mayor Magalong na anomalya. So, babalik-balik kami roon, nakita ko po lahat. Ito po, titignan natin ngayon yung ghost project at kung meron man di ghost project, putik, tinatakpan na ng semento. Mm-hmm.
0: Hindi pa ba ito na-check ng DPWH, Governor Chavit?
4: Wala. Sinunod ko lang yung DPWH transparency portal. So, sinunod ko rin yung sinasabi ng Malacanang. Gumamit ako drone na medyo modern, nakakalipad ng 20 kilometers away, na may measure niya lahat, at may DU tag, kaya hindi sila makapagsinungaling. Yung una yung papakita ko, ito.
0: Okay, ito, yung nakikita natin sa screen, ano ito?
4: Bayad na po ito.
0: May this, budget?
4: Bayad na po ito, DPWH Project 25AA. Ibig sabihin 1925, AA is First District of Ilocos Norte.
0: Okay.
4: Ito nanggaling lahat sa public works and highways. So, ang pondo ron na bilyon-bilyon, hindi nila pinadiretso sa region, diretso sa district ni Congressman Sandro Marcos. Dahil doon, pwede nilang ibid ati-hatiin. Kaya maliit. Malit ang ginawa. So, he has 500, more than 500 flood control project sa first district lang.
0: Okay.
4: At tinignan namin lahat, wala po yung 500 na mahigit na flood control. Meron man putik, andyan na. Hindi nila makaila ito dahil meron geotag. Maski ano yung pa nila, naka-geotag, may date, ang geotag, may date, may oras, at lugar nakikita. So, nandyan, makita nyo puro putik. So, lahat ito, karamihan, ganyan, and the rest ay ghost project. And I can prove it na sinungaling si President Marcos. Dahil sabi niya 2,500, wala yun. Aling dito
0: distrito,
4: na lang sa probinsya niya, wala eh.
0: Aling distrito ito, the first district, kung saan...
4: Wala pa yung second.
0: Okay. First district pa lang pinag-uusapan natin, yes. Puro ghost project lahat ito.
4: Ghost project, karamihan. Okay. Meron man, puro putik. Makikita nyo.
0: Nakatiwang-wang lahat.
4: Oo, hindi na magawa ng paraan niya sa dami. Dahil nangihingi sila ng 25% plus yung contractor, maski ayaw, pumayag dahil binabayaran. Yung anomalya dyan, binabayaran agad.
0: Wala bang kahit anong nabuo dyan, Governor?
4: Wala. Makikita nyo. Ito, isa.
0: Okay. Ito, ano naman to? Putik lahat. This is still under the first district, under kay Congressman Sandro. Magkano ho ang halaga ng kontrata nito hong flood control project na ito? Based dito sa contractor, merong 47 million?
4: DPWH contract, 25 AA. Ibig sabihin ito, 1925, AA, First District of Ilocos Norte.
0: Okay.
4: According to DPWH, yan ang linagay nila. Contractor, 1116, construction contract cost, 47 million. Hinati-hati nila eh. Tapos, 1116 Construction Corporation, sinabing pag-aari ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran Magbubukid Partilis. At may kaugnayan, Third Star Builders Construction, isa ito sa 11 contractors na nabanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Puro putik. Makikita nyo puro putik.
0: Okay. May mga project ba dyan, Gov, na iisang lugar pero magkakaibang projects?
4: Meron. kung masyo-shortcut natin, meron project na tatlong beses pinunduhan iisang project.
0: Okay. At ito ay nakarehistro sa Department

0: of public, public Works and Highways.
1: Ito lang yung portal ng DPWH. Kaya okay, di sila makapagsinungaling.
0: Mm-hmm. Pero bakit hindi ito nasiyasat, napuntahan ng mga taga-DPWH? Yung Secretary Vince Dizon, di ba umiikot po sila?
1: Di, kasabwat nga lahat eh. Kaya nga dinaretso sa Public Works and Highways sa distrito ni Congressman Sandro po. Mm-hmm. Sandro...
0: And itong mga ebidensya na meron ka, Governor Chavit, ito dapat yung ihaharap mo doon sa Blue Ribbon Committee hearing?
1: Noong sila Congressman Ping Lacson pa ang Blue Ribbon. Mm-hmm. At pumayag naman, punta ka sa 14, sabi niya, inimbita ka namin, pero April 7, before 5, isubmit mo yung affidavit mo, okay, pictures, lahat. Nagpunta ko umaga, nandun ako. Mm. Wala naman tao doon pag umaga, hapon. So, nagantay ako, may dumating na sa bahay, alas 9 ng umaga, kina-cancel. Mm-hmm. Paano ko submit? The same day, kina-cancel. Uh-huh. Ang sabi niya, hindi raw ako nag-submit. So, nandito po yun.
0: Bakit po nasabing hindi kayo nakapag-submit, Gov?
1: Pinadala sa eto, imbitasyon niya. Maganda kasi narinig ko ang sinasabi niya noon. Flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Mm. Wow, ganda yan ako. Baka totoo naman sinasabi. So, gusto kong tumulong ako. Pinagbigyan ako, Your Honor, to submit, request Your Honor to submit on or before 5 p.m. on April 7, 2026, Tuesday. Original copies of your affidavit with all the attachment. Siya nagsabi nito. Uh-huh. So, the same day, sumulat sa April 7, kina-cancel niya umaga pa lang.
0: Wala ba kayong direct communication with Senator Ping Lacson, Gov. Chavit?
1: Nagpunta nga ako sa kanya, sabi siya na niya.
0: Ano hong sabi?
1: Oo, sabi niya. Kaya nag-imbita. Pinirman niya.
0: Pero bakit hindi na ho naulit na nakabalik kayo or naimbitahan kayo doon pa sa mga ibang Blue Ribbon hearings?
1: Siguro, nalaman yung ilalabas ko na. Ang ilalabas ko lang dito, puro distrito ni Sandro Marcos.
0: Sa Ilocos Norte.
1: Supposed to be model ng mga project dahil doon ang probinsya ng Presidente Marcos.
0: Mm-hmm. Gov. Chavit, hindi kayo natatakot sa mga ebidensya na hawak ninyo at sa mga pasabog ninyo?
1: Well, pinagsabihan na ako.
0: Sino
1: na
0: nagsabi sa inyo?
1: Pag hindi ako hinto, may gagawin sa akin, mm-hmm, lahat ng pahirap. Kako, mas si anong gawin, ikulong ako, patayin ako, okay lang. Pero di ko pwedeng pagtaktan ng mga magnanakaw. Eto, hindi sila makapagsinungaling. Naka-geotag. Mm. Lahat ng picture na ito, naka-geotag.
0: Gov, sino yung pumipigil sa inyo na isiwalat lahat ito?
1: Si Lacson nag-cancel. Mm-hmm. So, hindi ako makapunta sa Senado.
0: Mm-hmm. But is there anyone na mula sa executive or legislative na direktang nagsabi
1: bakit
0: sa inyo?
1: Bakit ako pinipigil ni Senator Lacson? May nag-utos sa kanya. Mm-hmm. At nagpapasalamat din ako sa kanya, kinansel niya, binalikan ko ulit Ilocos Norte, mas marami akong nakita. Dandun lahat ang ghost project. Mm-hmm. Yeah, makikita mo, may matino ba yan?
0: Let's talk about itong 7A slide, Gov. Chavit.
1: Saan?
0: Punta tayo sa 7A slide para lang ma-discuss natin itong 7A. Ano ho itong 7A slide po na ito? Na yan, nasa screen din po natin.
1: Ito.
0: This one. Uh-huh. Uh-huh. Ano ho iyan? Yung 24AA0080, 25AA0057 na yan.
1: Ang 24AA, meaning 2024.
0: Okay.
1: First District of Ilocos Norte. Mm-hmm. Ibang ginawa, ito mo ng 25AA, 2025 First District, Sandro lahat, Sandro Marcos lahat. Hindi magkadugtong. Yan o. Makita nyo lahat, hindi magkadugtong. Makita nyo lahat, hindi magkadugtong. Mm. So, yan lang. Kitang-kita mo na na puro kalukuhan sa Ilocos Norte. Mm. And, probinsya ni Presidente yan, dapat silang modelo. Dahil siya nagsasabi. Mm-hmm. So yung sinasabi niya, nagsisinungaling na meron siyang 5,500 flood control. Wala. Kinausap po na lahat yung mga councilor, congressman, mayor,

0: wala silang makita kundi mga ghost project. So, kinonsentrate ko na lang sa probinsya niya. Lahat, karamihan ghost project. Because Sandro Marcos has 500, more than 500 flood control.
1: Okay.
0: Eh, wala kami makita except yung mga may anomalya. Kaya tama si Mayor Magalong. Sabi niya, maraming ma-anomalya sa Ilocos Norte.
1: Yung mga banta ba sa buhay ninyo, Governor Chavit, lahat to connected sa mga pagsisiwalat po ninyo at may mga pagbabanta na rin po ba sa inyo na posible kayong mapatay?
0: Hindi. No. Ngayon lang, tahimik na kami. We are the most notorious before but we are the most peaceful now. Ngayon, ginugulo kami ni First Lady. Siya nagpakaso sa akin sa yung kinaso sa akin na cyber libel. Libel. And nagpadala ng judge sa Maynila para lang kasuhan, para lang mag-issue ng warrant pares. Dahil mga judges doon, makita nila na baliwala yung pinapag-aralan pa.
1: Maraming nagtatanong, Gov, sino daw yung nag-file ng kaso na yan sa inyo?
0: Ang ginamit ni First Lady, yung kapatid ko, nakasama nila nung araw pa. Marami silang ginagawa nung araw pa.
1: Linawin, it's the First Lady.
0: Si First Lady.
1: Lisa Marcos.
0: Lisa Marcos. Marami, kilala ko si Lisa Marcos. Noong panahon pa nila, governor, senator, alam ko ng ginagawa niya.
1: Sinong kapatid ninyo ang ginamit?
0: Yung bunso namin na nagpapalaro doon sa kanila.
1: Bakit siya pumayag?
0: Basta demanda ko, bigay yung STR sa kanila, yung grupo namin, okay lang ako. Wala naman akong interest dyan. To show you that I'm not interested in the STL, during the time of President Gloria, pwede kong kunin maski may kinuha ba ako isa? Wala. Hindi ko naman kailangan eh. Okay. Kaya yung tatanggalin daw, hindi tanggalin nyo. Iyon ang premyo yung kapatid ko bunso na kasama nila na kung ano-ano ginagawa, hindi ko alam.
1: Gov, sa tingin mo, gaano kalaki ang involvement ng pamilya Marcos pagdating sa flood control scam?
0: Well, yung mga magulang nila, kinasuhan ng sila ang nasa Guinness Book of Record. Greatest robbery of government. Akala ko, nung tinulungan ko, ayusin niya yung pangalan ng Marcos. Linampasan pa niya. Mas maraming nila ako ngayon kaysa tatay niya. From day one, alam mo, inunsorto ako sa Japan. Kaya nagtaka ako. So, ano kaya dahilan ako? Eh, ang laki na itulong ko. Ginagamit lang ang aeroplano ko. Ako gumagastos lahat. Tapos inisulto ako sa Japan. Kaya nag-isip ako, hindi ko maisip. Yun pala, day one, nag-upisap na sila ni si Speaker Romualdez na gagawa. Instead of denouncing yung mga kalukuhan, hindi nila dinanounce. Dahil hindi na sila makapagnakaw ng pera kung dinanounce niya. Ang laki ang ginawa. Inumpisa nila 22, 23, 24, 25, binugbog na nila.
1: And what is your opinion on the stand of Senator Aimee Marcos against her brother?
0: Well, totoo yung sabi niya na drug addict. So, nagagawa lahat. Kung drug addict ka, nagagawa mo lahat.
1: Gov, ano ngayon ang plano ninyong gawin dito sa mga na-discovery po ninyo na mga anomalya?
0: Balak pa lang ng tao na marami. At kung makikita nyo lahat, kung may time tayo, ganyan lahat, oh. Hindi magtugtong. Ganyan lahat ang project nila. The rest, wala. Okay. Meron kami nakita, ilang beses tinuturo yung pinalipad ko na medyo modern na drone. Mame-measure niya lahat. Makikita niya, may date, may oras.
1: Okay.
0: At hindi sila makapagsinungaling dahil yun ang ginamit ko.
1: Huling tanong ko na lang, Gov, before we let you go, are you satisfied doon ho sa mga nasampahan ng kaso sa ombudsman hinggil ho sa flood control scam?
0: Bakit ka ako mananiwala sa ombudsman? Oh, recently, ombudsman, nung nagsalita sa saldi ko, 5 days kinasuhan ng may kaso na, may warrant pares. Lahat ng nagsasabi ng totoo, kinakasuhan.

0: at linoloko na lang tayo itong gobyerno nito. Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Paano ko maniniwala sa ombudsman? Eh, sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Involved ang public works and highways at executive si Marcos.
1: Okay.
0: Tumahimik lahat sila. Mm. Hindi sabi nagkareguluan lang.
1: Thank you very much, Governor
0: Chavit
1: Salamat
0: Singh. Salamat din sa binigay yung malit na oras.
1: Sa ating pagbabalik, higit 50 armas di raw dineklara ni VP Sara sa kanyang salin. At Health Secretary Ted Erbos at ilang opisyal ay nireklamo ng graft at technical malversation. Susunod yan sa Politico Nightly.
2: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
3: With Willard Chang.
4: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
3: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
5: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
6: Handa na ba kayo?
3: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
7: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
8: Only here on the Billionario News Channel.
3: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
9: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
3: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Ongping. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
10: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
3: From boardrooms to budgets, business, covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Ongpin. Only here on Billionario News Channel.
1: Posibleng magbalik Kongreso si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Yan ay matapos ipahiwatig ng dating mambabata sa Abante na ikinukonsidera niyang tumakbo sa special election sa August 29 para sa nabakanting pwesto sa Kamara. Noong Hunyo 2, pinatalsik si Barsaga ng House of Representatives dahil sa umunoy disorderly behavior at conduct and becoming of a lawmaker. Pero hindi kasama sa parusa ang pagdiskwalipika sa kanya na muling tumakbo sa halalan. Pagdating sa kung qualified ba ang dating Kongreso sisa sa pagkandidato, thumbs up lang ang tugon ni Congress Miao. Di raw nakialam si Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Yan ang sagot ng senador sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umunong padaanin ni Senators Mark at Camille Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Handa rin daw siyang humarap sa anumang lehitimong investigasyon. Walang pahayag sa ngayon ang kanyang kapatid. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Nagkasa kanina ng Security Coordinating Conference ang opisina ng Senate Sergeant at Arms. Dinaluhan ito ng iba't ibang law enforcement agencies para matiyak ang kaayusan sa impeachment proceedings. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, layon din itong maging maayos ang information sharing bilang suporta sa mahalagang constitutional process. 52 armas daw ang bigong ideklara ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio sa kanilang salin. Ayon yan kay House Prosecutor Terry Redon. Sabi ng kongresista, kabilang impormasyong ito sa ipinasa nila sa Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference. Ilan daw sa mga baril na ito, rifles, pistols, revolvers at shotguns. Dahil dito, isang representative daw ang isa sa pinamula sa PNP Firearms and Explosives Office para tukuyin ang halaga ng mga nasabing armas. Paglilinaw ni Redon, hindi usapin kung paraan sana nila ginagamit ang mga baril pero ang issue, hindi ito idineklara sa kanila.

Sa ating politiko lokal sa Makati, magandang balita para sa mga solo parents. Inanunso ng pamahalang lungsod sa pangunan ni Mayor Nancy Binay ang paglalabas ng unang tranche ng solo parent subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 piso simula June 17. Makatatanggap ng ayuda ang qualified solo parents na may aktibong solo parent card at verified GCash account. Ayon kay Mayor Nancy, bahagi ang programa ng mga hakbang ng pamahalang lungsod upang magbigay ng dagdag suporta sa mga solo parents na nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya. Sa Pateros, muling ibinalik ang Gogo Pateros Directors Club, isang special na libreng movie screening para sa mga senior citizen. Bukod sa libreng panonood ng pelikula, nakatanggap din ng merienda at inumin ng mga lolo at lola habang nakikipagkwentuhan at nakikibahagi sa kapwa nila senior citizens. Ayon kay Mayor Gerald Herman, bahagi ito ng mga programa ng pamahalaang bayan para maghatid ng kasiyahan, pagkakaibigan at makabuluhang libangan sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan aniya ng mga ganitong aktibidad, patuloy na ipinapakita ng bayan ng Pateros ang pagpapahalaga at pagkalinga sa mga senior citizens sa kanilang ginintuang taon. Sa Ilocos Norte, lalong pinalalakas ang suporta sa mga magsasaka. Pinangunahan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang pamamahagi ng 13 million pesos livelihood assistance para sa mga magsasaka at livestock raisers sa Lawag City. Sa ilalim ng Agrica Dito program ng pamahalaang panlalawigan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng iba't ibang kagamitang pangsakahan at pangkabuhayan. Kabilang sa mga pinamahagi ang farming equipment, agricultural inputs, piglets na may starter feeds, egg incubators at forage choppers. Ayon sa gobernadora, layunin ng programang palakasin ang produksyong agrikultural, suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mag-alaga ng hayop at mapatatag ang food security sa buong lalawigan. Sa Tarlac, opisyal nang binuksan ang bagong kusina ng Kalinga sa San Manuel Elementary School bilang bahagi ng mga hakbang para mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Layunin ang proyektong matulungan ang mga batang underweight o kulang sa timbang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghahanda at paghahain ng masustansyang pagkain sa paaralan. Ayon kay Governor Christian Yap, bahagi ito ng layuning matiyak na hindi na pag-iiwanan ng mga kabataan pagdating sa kalusugan at edukasyon. Sa Camarines Norte, nakatakdang maging sentro ng surfing sa bansang probinsya sa pag-host ito ng 3rd National Surf Summit and Competition sa Setyembre. Ayon kay Governor Dong Padilla, kasalukuyan ng pinaghahandaan ang nasabing pambansang kompetisyon na gaganapin sa Bagasbas Beach, isa sa mga kilalang surfing destination sa bansa. Kasama sa pinag-uusapan ng mga opisyal ang pagpapalakas ng turismo, maayos na koordinasyon ng mga stakeholders at pakikipagtulungan sa United Philippine Surfing Association para sa maayos na pag daraos ng aktibidad. Naasahan ng pamahalaang panlalawigan na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa lokal na turismo at kabuhayan ng mga residenteng umaasa sa industriya. Layunin din ng lalawigan na maipakilala pa ang Camarines Norte bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa sports tourism sa bansa. Sa Cebu, formal lang nakipag-partner ang pamahalaang panlalawigan sa Operation Smile Philippines para palawakin ang access sa libreng gamutan para sa mga batang may cleft lip at cleft palate. Ayon kay Governor Pambariquatro, itong kauna-unahang province-wide referral system para sa mga pasyenteng may ganitong kondisyon. Sa ilalim ng programa, agad na inire-refer ang mga sanggol na matutukoy na may cleft condition mula sa 16 na ospital ng Kapitolyo patungo sa espesyalisadong cleft care center para sa kanilang libreng paggamot at pangmatagal ng pag-aalaga. Kabilang sa mga serbisyo ang diagnosis, nutrition support, dental care, speech therapy, counseling, operasyon at post-operative treatment. Layunin ng inisyatiba na matiyak na makatatanggap ng maagang intervensyon at kumpletong pangangalaga mga batang may cleft conditions, anuman ang kalagayan sa buhay ng kanilang mga pamilya. At sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, tumulong kahit nagtatago. Nagpasalamat si Mayor Jason John Joyce kay Senator Bato de la Rosa sa ipinadalang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng alkalde ang natanggap na tulong mula sa senador na hindi raw nakakalimot sa mga nangangailangan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mag-asawa sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng autoridad si de la Rosa na may ICC warrant kaugnay ng madugong war on drugs sa Duterte administration. Oras na para sa ating Politihu. Sino itong opisyal ng gobyerno na hashtag feeling productive sa work pero nasa galaan pala?
Ano ba naman kasi muntik na sana naman natiling sekreto ang biyahe ni Politihu sa isang bansa sa Middle East kung hindi lang daw nagpabida ang kanyang misis sa post nito sa social media. Ayon sa ating Polybird, ipinalabas umano na opisyal na biyahe o seminar ang pagpunta ng nasabing opisyal sa abroad. Pero imbis na mga larawan o mga pulo o konferensya ang luwas, mga tanawin sa disyerto at mga pasyalan ang nakita sa mga post na iniuugnay sa kanilang biyahe. Dahil dito may mga kababayan daw na nagtaas ng kilay at nagtanong kung opisyal nga ba talagang pakay ng paglalakbay o isa lamang itong bakasyong pinondohan ng taong bayan sa ngalan ng trabaho. Lalong uminit ang mga usap-usapan ng may mga nagsabing habang abalang politiko sa pag-ikot sa abroad.

0: modeling si Governor Yvonne Cagas matapos rumampa bilang muse sa isang fashion event sa Samal. Isinuot ng gobernadora ang likha ng isang Davao-based designer na si Kenny Ladaga. Ayon kay Cagas, naparemenis umano siya sa kanyang pageantry at modeling days kaya't naging espesyal ang imbitasyon para sa kanya, lalo pat matagal na niyang sinusuportahan ng local fashion industry. Patunay ang kanyang paglahok na pwedeng magsanibang serbisyo publiko, sining at pagpapahayag ng sarili sa isang makulay at makabuluhang pagkakataon. Samantala, you can call her a multitasking queen. Yan si Roblon Governor Trina Fabik. Ibinahagi ng gobernadora ang kanyang life hack kung saan pinagsasabay niya ang paglalakad sa treadmill at pagpirma ng mga dokumentong kailangan sa trabaho. Ayon kay Fabik, malaking bahagi ng kanyang oras bilang gobernadora ang naaaksaya sa pag-upong matagal para sa mga papel na dapat pirmahan. Dahil maaari naman daw niyang iuwi ang mga dokumento, nakahanap siya ng paraan para maging mas produktibo habang nakakapag-exercise. O di ba, walang oras na sayang, na-achieve pa ni Gov Trina ang kanyang 10K steps a day. At siyempre, di naman papahuli si taging Mayor Lani Cayetano na itinotodo ang pagiging kusina queen kapag may time. Sa kanyang well-spent weekend, pinaandaran nga ni Mayor Lani ang kanyang asawang si Senate President Alan Peter Cayetano ng kanyang yummy meal. Cooking ina si Mayor Lani sa kanyang mga sariwang sangkap mula sa kanilang bakuran, kabila ang langka at tanglad. Mas naging espesyal pa ang pananghalian ang makahanap din ng batuan fruit na naging karagdagang sangkap sa pagkain. Ayon kay Mayor Lani, hindi lamang masarap ang langka, mataas din ito sa nutrisyon, hilaw man o hinog. Mula sa City Hall hanggang sa kusina, pinatunayan ni Mayor Lani na may oras pa rin para sa mga simpleng kaligayahan ng buhay. Ay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wedge Gudzamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.
1: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
2: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
3: Avocado Thursday,
4: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: I'm Attorney Karen Jimenez.
6: No judgment.
5: Why would that be unconstitutional?
7: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
6: No debate.
5: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
6: Just open conversation.
5: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
6: At the forefront on Billionario News Channel.

0: installer, dapat malaman ng consumers what should be their lookout. Ano ang dapat nilang mga malaman so that they can be protected dito pa lamang sa mga proposal ng mga installers. Yun ang kailangan gawin ng gobyerno. Kailangan magkaroon ng isang aggressive na IEC upang matulungan ang mga consumers how to protect themselves. Hindi lamang from the DTI certification, kung hindi sa accreditation ng solar installer ng company. Ano ang kanyang accreditation? Ano ang kanyang technical capability? Anong kanilang competence? Matagal na ba itong sa negosyo? Matagal na ba ang company ito sa negosyong rooftop solarization? Yun ang mga dapat malaman ng consumers. Sino ang mga nangunguna nito? Mayroon ba talagang registered electrical engineer dyan na reliable? Yung mga ino-offer nilang guarantees, reliable ba yung mga guarantees niya, mga warranties na yan? Sino bang habulin natin, yung installer o yung supplier o yung importer o yung manufacturer? Ito ang mga dapat at mga bagay na dapat may paliwanag ng gobyerno sa mga consumers, dahil mga consumers ay naghahanap ng mga paraan upang maproteksyonan sila sa taas ng presyo ng kuryente at sa unreliability ng supply of power.
1: Okay, finally, for someone shopping for a solar system, rooftop system before these rules take effect, how can they distinguish a safe quality product from a substandard one today? Is there a way that you can tell right away?
0: Well, number one, the government can invite consumers intending to avail of rooftop solarization to visit their website, so that this website should show the ways on how to protect consumers from availing of rooftop solarization. Kailangan meron ditong parang 101 consumer education on rooftop solarization. Ano ang mga bagay-bagay na dapat nilang alamin bago sila pumirma ng kontrata? Sapagkat yung pagpirma ng kontrata, bound na sila dyan. Anong protection nila? Pag nagbigay na sila ng down payment, unang-una, alam ba ng consumers na kailangan malaman niya anong sinasabi nila na mayroon ditong savings? What are the factors that will afford him these savings? At ilan talaga ang capital recovery nila? Kailan silang magsisimula makatanggap talaga ng return on their investment? Mahalaga itong mapunta lahat sa kontrata. At yung kontrata, dapat ang gobyerno ay nandyan para ma-insure na yung kontrata ay sagrado. At hindi lamang ito, pagkatapos ng installation, bigla na lamang magdi-disappear, maglalaho yung installer. Yan ang kailangang dapat na maging concern ng ating gobyerno, na maging bahagi ng regulation.
1: Okay, thank you, Pete Ilagan, NASA Corp President.
0: Thank you rin, Apa, at maraming salamat.
1: More stories when we return Business 360. We'll be right back.

0: Paano siya napunta sa basketball?
1: Ang pagkaalam ko sa, syempre, sila magkapatid, matatangkad. So, may time daw na gano'n siya, na parang humingi siya ng parang pera sa mom niya para magpa-train daw somewhere in Butuan. Tapos, yun, siguro nahilig niya, nagustuhan niya. Actually, yung kuya niya is, pito sila magkapatid, siya yung second sa panganay. Yung kuya niya is, parang nasa mga 6'2", 6'3 din, tapos archery. Hindi pa rin basketball.
0: Talaga, ha? Pero baka, hindi naman nag-double si kuya sa basketball. Kasi nga, dahil di ba ang kanyang palayaw ay Bobet Huba?
1: Bobet.
0: Okay, yes. Si Bobet. Opo, Bobet. Tawagin na lang po natin siyang Bobet. Well, I know you're very close to him. So, siya po at yung kanyang kapatid ay talagang hindi nag-basketball. Again, as mentioned a while ago, yung pong COVID siya nag-umpisa. So, nung nakilala niyo po siya, noong siya ay junior high school ho ba, Coach Jess?
1: Senior high school po, grade 11.
0: Nung grade 11 po siya, tell us more about that meeting when you first saw him. Anong nakita mo sa kanya? Gaano ho siya kagaling?
1: Actually po, yung sabi niya na may background na siya sa basketball, grade 8 and 9 and 10. Kasi andito siya sa Davao pero sa ibang school siya. Tapos yung nakita siya ng assistant coach ko sa parang Governor's Cup sa Agusan del Sur. Sa Agsur. Yun, parang nagmadali kami contact sa coach niya. So nakita kami namin yung potential eh. 6'4", mabilis tumakbo. Magandang attitude and kinontak ko yung coach niya, sabi ng coach niya na kami daw yung ika-30th school na kumontak sa kanya para kunin si Rene sa kanya, parang ganun. So ang nakakatuwa nga kasi ang game changer on decider ng family ni Rene para makuha namin siya is yung sinali namin yung younger brother niya. Apo, na kinuha din namin yung younger brother niya. Kasi yung ibang schools daw, ang offer lang is pera, scholarship. So ang offer kasi namin kasi wala kaming perang mabigay, pero ang ginawa namin is kinuha namin kasali yung younger brother niya na mapunta din sa Davao.
0: Yun ang naging Yun ang...
1: Yun yung parang game changer, yung parang deciding factor niya na lilipat na sa amin.
0: At yung kapatid niya, ito si number kasi pito silang magkakapatid
1: Apo, number 3 po.
0: So 2 and 3, yung kanyang, yung sumunod.
1: Yes po.
0: Okay, so silang napunta sa Ateneo de Davao. And when you saw him, kasi sabi mo, he was just recommended, hindi ho ba? But you never really saw him in person prior to trying to get him to stay with you guys sa Ateneo de Davao?
1: Actually may mga tournaments na parang nakikita ko na siya pero sobrang bata niya pa kasi. So parang nasa junior high pa siya noon na time and ako, I'm coaching the senior high school team sa Ateneo. So pero nakikita ko na siya, potential talaga din yung bata kasi nga aside sa height niya, parang may puso and palaban din talaga.
0: Mm-mm. Ano ho bang best trait ni Rinesano sa court? Mm-hmm.
1: Siguro for me, ang best trait niya is yung attitude niya. Yun talaga. Yun talagang parang unique sa kanya. Yun yung parang rare sa kanya na hindi kasi, pwede kasi nating sabihin na ang best trait niya, rebounding niya, shooting niya, skills niya, defense niya. Pero for me, attitude talaga yung one of one sa kanya. Iba yung attitude niya eh. Sobrang humble, sobrang bait. And at the same time, pagdating sa basketball, sobrang competitive. As in, sobrang hard worker, ganyan. So, attitude niya yung parang unique sa kanya.
0: Hindi ho marunong mag-complain?
1: Hindi talaga. As in, hindi talaga. So, tanggap ng tanggap lang yun. Wala talaga. Kasi, yun nga eh, parang sa practice kasi namin dito sa Davao, sobrang hard ng practice namin. May times na 4 hours, 5 hours practice namin. Pero kahit isang word sa kanya, hindi ko, sa 2 years na magkasama kami araw-araw, never ko siyang narinig mag-complain.
0: Talaga po.
1: Opo, sobrang
0: maybe in the beginning kapag bagong pasok maiintindihan pa natin pag sabihin na hindi marunong mag-complain pero after the first year pwedeng makita mo na
1: yun nga ang amazing sa kanya ma'am kasi after the first year na parang pamansa MVP na siya Ang dami niya ng mga accomplishments. Kasi nga dito sa Davao, ma'am, unlike sa Luzon and sa Visayas, sa Luzon kasi may UAP and NCAA na basketball, may exposure. Sa Visayas naman, may CESAFI. Dito sa Davao, wala kasi kaming ganun. So, ang goal namin is makapunta kami ng palarong pabansa para makilala yung school namin, makilala yung mga players namin. And first year niya sa amin, grade 11 siya, nakuha agad namin yun. History, for the first time ever, nag-champion ang team, ang school from Mindanao sa palarong pabansa. So, nag-gold kami and nag-MVP siya. So, kaya nga, after nun, akala ko mag-relax na siya, lalaki ng ulo, pero hindi, parang mas dumoble, triple pa ang hard work niya para sa grade 12 niya kasi alam niya na ang goal niya talaga is maahon niya yung family niya sa kahirapan. Hindi lang yung parang personal dream ba na ano na gusto kong maging sikat na player. Mm-hmm. Hindi, ang dream niya talaga is yung family niya na maahon niya sa kahirapan.
0: Napakarami pong anecdote about Bobet from different people. And it was seen, no? Especially during his untimely death, kahit yung si nanay niya, yung mommy niya, gulat na gulat sa dami ng mga taong nakiramay. But I want to talk about first your relationship with him. Tell us more about that.
1: Yes. Actually, sobrang ano eh, parang magkapatid na kami ni Rene. Kasi nga, for 2 years, every day, as in, iniisip ko kung may day ba sa 2 years na yun na hindi kami magkasama, pero parang wala eh. Kasi Monday to Sunday, magkasama kami kasi either may practice kami or may basketball game. So, wala. Sobrang ano namin, sobrang lock-in namin para pagdating niya, pag-graduate niya ng college, may magandang offer siya sa Manila. Para yun, para maahon niya yung family niya sa kahirapan, matulungan niya mama niya, matulungan niya papa niya, matulungan mapag-graduate niya mga kapatid niya. So, yun, sobrang ano eh, sobrang hindi lang siya dream para sa kanya, kundi para din sa family niya.
0: Very so, selfless.
1: Opo, sobra. I admire him. Grabe, sobra talagang ano. Wala kong ano eh, parang kung salitain ako dito sa greatness niya, hindi siguro matapos kasi ganun siya na bata. Ganun talaga siya na bata. Sobrang bait.
0: Tell us more about him. Ano ho siya? Mabiruhu ba siya? Was he masayahin? Siya ba'y mahilig kumanta? Sumaya? What kind of a person was he, an individual?
1: Ano po, si Rene po, tahimik lang eh. Tahimik lang, may times na, kung close na kayo, may times na sasalita siya, pero most of the time, ayaw niya ng mga madaming tao. Pag maraming tao, tumatago nga siya minsan sa mama niya, parang ganyan. So, ano, yun din, close din kasi talaga kami ng team, so mahilig mag-TikTok, mahilig sumayaw, lahat ng, ano, ng kalokohan, kasama yung team, ginagawa niya.
0: At nung siya po ay papunta na ng Ateneo Manila University, tell us more about that. How excited was he? What was he sharing with
1: Sobra.
0: You?
1: So actually, ano po, hindi ko talaga makalimutan kasi timing, hindi ko alam baka sinadya yun ni Lord na June 4 kasi flight niya, 10 a.m. Tapos ako may parang event ako sa Manila June 5. Nagpa-book ako ng June 4, so timing lang talaga na magkasabay kami ng flight. So sinundo ko siya sa dorm kung saan nagsustay yung mga players sa Ateneo Davao. Kasama doon mama niya, so sinabay na lang namin. Bale, ano nga eh, galit nga mama niya sa kanya noon na time. Kasi nga, syempre sabi niya last day niya na sa Davao, so nag-overnight siya somewhere sa Samal Island kasama yung ibang mga teammates. So late siya nakauwi. Dapat gabi pa siya mag-uwi, pero nakauwi siya ng dorm mga 6 a.m. na, tapos ang sundo ko sa kanya 7 a.m. So sobrang galit na mama niya kasi nga may mga nakapila na ng mga jerseys for signature niya para yun kasi ang goal ng mama niya, yun yung parang isa sa sideline ng mama niya, makabenta ng mga jerseys ni Rene, mga keychains, ganyan. So yun time na yun, ang ginawa niya is nagkumuha siya ng paper, sinulat niya yung signature niya, binigay niya sa mama niya, sabi niya sa mama niya na, ma, ipagaya mo na lang kasi yun nga, nagmamadali na tayo kasi andito na ako, sundo ko na siya. So yun, on the way to the airport, sabi niya sa amin na gagalingan niya daw talaga sa Ateneo de Manila kasi nga, syempre, may mga kapatid pa siya kasi alam niya na kasi, dreamer kasi yun, alam niya talaga na kung magandang ipapakita niya sa Ateneo de Manila, baka makademand daw siya na ipagpaaral pa yung mga kapatid niya doon. So, yun talaga yung parang goal niya na ano, yun talaga yung parang goal niya na gagalingan niya, hindi lang para sa kanya kundi para mabigyan ng ano, mabigyan ng school din yung mga ano niya, mga kapatid niya. Opo.
0: And he's been consistent regarding that. Sobra. Sa buong kwento niyo
1: sobra
0: po.
1: Lock in. Sobra talaga. So, yun po, bale, June 4, hinatid ko siya ng Manila after ng, diretso agad kami ng Ateneo de Manila kasi inhabol namin yung 4 p.m. practice. So, dumating kami ng Ateneo de Manila, I think mga 2 p.m. po. So, pinakain ko muna siya, diretso kami sa dorm niya. After kain, then diretso sa dorm, punta agad ng practice, 4 p.m., 4 to 6:30 p.m. na practice siya. After 4 to 6:30 p.m. Nilibre ko siya ng dinner sa labas ng Ateneo de Manila. Tapos pauwi kami, dumaan muna kami ng 7-Eleven para mag-grocery siya. Tapos yun, hindi ko talaga makalimutan na pag-iwalay namin, yung last conversation namin is yun. Ano, parang sabi niya na, Coach, habang nasasalita siya, sobrang saya niya nito kasi sobrang excited niya din sa Ateneo de Manila. Sabi niya na, Coach, hindi muna ako uuwi ng Davao for 5 years. Kasi nga, ano, gusto ko yayaman muna dito para maahon ko sa kahirapan yung family ko. So, yun yung parang kinakalat ko talaga sa dapat makarinig kasi nga sobrang inspirational nun. Sobrang, grabe, 18 years old, yun ang mindset. So, nakaka-touch po.
0: And Ateneo de Davao, already committed, di ba, coach, na ipapaaral?
1: Opo, yun nga po eh. Sobrang na-touch na talaga ako noon kasi pagdating namin sa Davao, yung body ni Rene, yun yung parang sa first night nandun si Rene sa Ateneo de Davao. Sabi ng ni Father Carl Sanuan, yung president ng Ateneo de Davao, na papaaralan nila yung anim na kapatid ni Rene Baterbonian, scholar daw. So yun, isa yun sa mga dream ni Rene. So sobrang happy ko kasi nga ang Ateneo de Davao parang isa-isa tinutuloy yung mga pangarap ni Rene.
0: Yeah, sabi ko nga, I was going to say part of his dream will be realized or fulfilled. Coach, we just need to take a very short break. We'll continue our discussion with Ateneo de Davao coach Jess Evangelio when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: kasi yun, tumawag sa akin yung team manager ng Ateneo de Manila, si Boss Epoch. Mga 3:40. So 3:40 yun ang hapon. And then sabi niya na may emergency na lunod si Rene, pero on the way pa daw sa hospital. So I was praying na parang okay lang lahat. Then by 4:20 tinawagan na ako na parang hindi na daw na revive si Bobet. So yun, sabi ko na, boss, kung pwede tawagan mo muna yung family, yung mama at papa. So yun po.
1: So kayo po, coach, ang unang natawagan bago po yung pamilya?
0: Apo.
1: Maybe because they know you. Kayo po yung kakilala
0: niyo. Apo.
1: Ateneo. So hindi na po kayong tumawag kay sa nanay?
0: Hindi na po. So yun, tinawagan nila agad yung nanay. Kasi nga, plano ko is tatawag ako mga 5 p.m. So pag-call nila sa nanay na wala na yung sirene, tumawag agad yung nanay sa akin, tapos nag-iyakan na lang kami.
1: Napakarami pong taong nadurog yung puso every time nakikita po yung nanay ni Bobet.
0: Po,
1: dahil kitang-kita po yung kanyang pagmamahal at yung inanakit, yung sakit na kanyang pinagdaraanan. How is your relationship with the mother? And kayo ho ba'y nagsisilbing kahit papano ay kanyang nagagabayan siya, natutulungan po siya?
0: Opo. Actually, ngayon nga po sa sobrang daming nangyayari ngayon na gulo sa kay Rene, always ko siyang sinasabihan na yung goal lang sana natin is na parang ma-at-peace na kayo at the same time makapahinga din yung si Rene.
1: Mm-hmm.
0: So yun talaga yung parang approach ko sa kanya always, na hindi ako nakikisali sa anumang mga nangyayari, pero ang akin na alam niya lang na andito lang ako always sa likod niya.
1: Coach, were you disappointed with how this was handled by Ateneo?
0: Opo, kasi nga yung parang after kasi nung tumawag yung Ateneo de Manila sa kanya, parang wala nang update talaga. So hindi ko na alam wala daw talagang update na nangyari, may mga video ba, kasi walang mga direkto na yun. Ang tumawag kasi sa amin si Boss Epoch, wala naman siya dun sa nangyari. Parang palabas siya ng country kasi may pupuntahan siya. So ang gusto niya daw sana talaga is may coach doon or person in charge na mag-update anong mga nangyari. So kakaawa ngayong magulang kasi yung June 8 nawala si Rene. So yung June 9, pumunta yung mga magulang doon 2 p.m. Tapos syempre ako, andito ako sa Davao, hindi din makaya ng konsensya ko na andun yung magulang ni Rene, wala si Rene, tapos nandito lang ako sa Davao. So dumiretso agad ako sa Manila. Tapos pagdating ko mga 9 p.m. doon sa Arlington, wala daw talaga pa rin update sa kanila kung anong nangyari. So nakakadurog ng puso, pero yun nga, ang lungkot pa is akala talaga namin may dadating noon na araw. Kasi nga, sabi kasi ng mama na kung ngayong araw may darating lang sana na official or na person in charge na galing na andun sa Baler mismo, mm-hmm. kahit explain lang nila maayos sa akin, sa akin pati yung sa asawa ko yung nangyari, tapos mag-sorry sila, tatanggapin ko na kasi ayaw naman ni Rene ng gulo talaga.
1: Mm-mm.
0: Kaso yun nga walang dumating. So,
1: you're talking about June 9 na, Coach Jess. June 9 na to.
0: Opo.
1: Nung dumating po
0: June
1: yung pamilya. At ikaw, June 9 ka na rin nakarating sa...
0: Opo.
1: Because when si Nanay was... Na-interview siya, nakita ko katabi ke. So that was June 9. So when would you say yung araw na kahit na hinarap po kayo?
0: June 10 po, 9:30 a.m. Dumating yung dalawang high school, dalawang assistant coaches nila na andun. So, nagkwento sa amin, ganyan-ganyan. Pero syempre, hindi ko din ma-blame yung mom na parang nakukulangan siya sa mga sinasabi. Kasi nga parang nagdududa na din kasi bakit ngayon pa, bakit ang tagal niyong pumunta sa amin na dapat kahapon pa lang andito na kayo nag-explain, bakit ngayon pa kayo parang dumating para mag-explain sa amin? So, yun po.
1: What are your thoughts or reaction, Coach Jess, dito sa pag-resign ni Coach Tab at ni team manager Kim Po?
0: Ano po eh, actually ano po, hindi ko na po kasi talaga alam kung anong next move ng Ateneo de Manila. Ang akin lang talaga is sa ngayon is mabigyan ng ano, wala akong ano eh, ang kausap ko nga yung parents, sabi nila na parang kung may chance ba, sabi ko kung may chance na makikipag-usap sa iyo sila Coach Tab, sila Boss Epoch, tatanggapin niyo ba? Sabi nila na parang too late na din kasi niya din maulit yung ano yung ay hindi na mabalik yung life ng anak nila. So wala masyado akong ano yan, parang comment diyan. Yung akin lang sana is sana mabigyan talaga ng parang ano peace of mind yung parents, at the same time yung sirene makapahinga na.
1: Yeah, I think at the end of the day, yan din naman talaga yung gusto ng karamihan. Opo. Pero talagang mapupunta Opo. Din yung anong katotohanan, anong accountability,
0: at
1: justisya. But kahit doon sa interview ng nanay ni Bobet, nakikita ko na right now, she doesn't even want to talk about

0: at the same time, parang nire-represent siya kasi yung mga andito na parang walang magandang backer sa Manila, tapos mm-hmm. nakapunta na ng Manila, ganyan, parang through hard work and dedication, possible pala na mangyari na maabot mo rin yung dream mo. Parang ganun.
1: Lumalabas siyang parang role model talaga. Na
0: totoo
1: kaya.
0: Totoo. Yes po.
1: Coach, siguro just while we're about to end the interview, just want to ask you, of course, the investigation is ongoing, and let's leave that for now, no? What do you want to happen? Anong gusto mong sigurong changes na mangyari dahil sa bunga ng pagkawala ni Bobet at ni Divine?
0: Ako po, personally, ma'am, hindi ko po alam kung totoo ay kung tama itong sasabihin ko sa iba, pero sa akin ang sana ay sana mabigyan na ng pahinga talaga yung si Rene. At the same time, mabigyan ng peace of mind yung mama at papa. So, siguro dahil dito, parang madaming mangyayari. Siyempre, dahil sa pagkawala ni Rene, pati ni Divine, siguro all over the Philippines, mas strict na siguro pag pupunta na ng mga team building or may mga activities siguro. Yun siguro yung parang for me yung magbabago.
1: Dapat magkaroon ng siguro mas stricto, mas monitored.
0: Apo.
1: Kasi anumang training ang gagawin. Because it has to amount to something. I mean, as I mentioned a while ago, Coach, iwan ko muna yung legal na parte nito. No? Kasi I'm sure and I know that there are some resolutions sa House of Representatives rather, tsaka sa Senado hinggil sa pagkamatay ng dalawang basketball players. But at the end of the day, dapat magkaroon ng improvement. Dapat may mangyari. Dapat hindi na maulit yung ganitong klaseng preventable nga na tinatawag na pagkamatay.
0: Apo. Totoo po.
1: Last question. How would you remember Bobet, Coach Jess?
0: Ang ma-remember ko talaga kay Bobet is dreamer talaga siya. Sobrang dreamer niya. Sagad talaga na kung mangarap sagad. Kasi parang sobrang nakapunta ko ng bahay nila sa Talacogon. Sobrang liit pero na-amaze ako kasi sobrang liit ng bahay pero sobrang laki ng pangarap. So for me, I always remember him as a dreamer.
1: Ateneo de Davao Coach Jess Evangelio. Coach Jess?

Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, classmates. Magandang araw, mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, nagsimula na po last week ang bagong school year. Panibagong adventure na naman ang naghihintay sa ating mga kabataan. At kung meron na tayong mapupulot sa klase, bukod sa kaalaman o academic syempre, walang iba kundi mga kaibigan, friends. Yes, ang mga kaklase natin ay maaari nating maging matatalik na kaibigan at madalas nga sila ang laman ng ating mga alaala sa pag-aaral. Yung tulungan sa paggawa ng assignments, laro tuwing hapon, kasabay rin sila sa pagbibinata o pagdadalaga at marami pang iba. Marami sa atin, yung mga kaibigan natin, nagiging lifelong friends, mga kaibigan habang buhay. Ako po halimbawa, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin ang mga naging barkada ko nung high school. Sila yata ang dahilan kung bakit matino pa rin ako. At ganyan nga raw ang papel ng mga kaibigan. Ani po Simon Sinek, isang sikat na life coach at manunulat, karamihan daw ng mga problema natin sa buhay na emosyonal o psychological, yung tinatawag na mga mental issues, nawawala o nababawasan kung tayo'y napapaligiran ng mga nagmamahal na mga kaibigan. Sa mas espiritual na pananaw naman, yan din po ang bukasyon nating mga Kristiyano. Ani Jesus, hindi na kayo alipin, bagkus, tinatawag ko kayong aking mga kaibigan. You are no longer slaves. I call you friends. Yan ang tawag sa atin ni Jesus, maging kaibigan niya at ng isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, sa panahon ng matinding mga hidwaan sa aming mundo, turuan mo po kaming maging kaibigan ng bawat isa, lalo na ng mga higit na nangangailangan. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Mga bagong alegasyon ng Maleta Boys, inulan ng Batikos. Senador Dante Marculeta, nagbabalang susunod na siyang aarestuhin. At Pope Leo XIV, nagpasalamat sa Diyos at nabuo ang peace deal sa pagitan ng US at Iran. Umani ng Batikos ang mga bagong bintang ng Maleta Boys. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Hanati.
1: Makakapal ang mukha ng 18 Maleta Boys para kay megastar Sharon Cuneta. Naglabas ng galit sa social media si Sharon matapos silang idawit mag-asawa ng grupo sa isang papresser sa Mandaluyong. Sinungaling daw ang mga nag-uugnay sa kanila ni Senator Kiko Pangilinan sa issue ng mga maleta. Iginiit niyang ang litratong ipinakita sa presscon ay kuha noong biyahe nila sa Marawi para magpasalamat sa mga lokal na opisyal na sumuporta kay Pangilinan noong halalan. Giit pa ng megastar, hindi sila gaya ng mga taong nagkakalat umano ng kasinungalingan at lahat ng meron sila ay pinaghihirapan. Nauna nang inilabas ng mga tinaguriang Maleta Boys ang ilang retrato ni na Pangilinan at Cuneta kasama ang mga tauhan ng Nisibis Aviation and Development Corporation. Ang kumpanya ay iniuugnay sa negosyanteng si dating Congressman Zaldico. Pero wala namang inilabas na dokumento ang mga nagpa-press conference na nagpapakita ng direktang pagkakasangkot ng mag-asawa sa umano'y kickback scheme. Dahil dito, nagbabala rin si Pangilinan. Ayon sa senador, puro pasaring, alegasyon at palabas lamang daw ang mga paratang laban sa kanya. Lalo't umuugong na posible siyang umupo bilang chairperson ng Senate Bureau Committee sa ilalim ng pamunuan ni Senator Erwin Tulfo. At dahil nadamay

0: na rin umano ang kanyang pamilya. Nangako siyang makakatikim at sasampahan ng kaso ang mga nagkakalat ng mga paratang. Hindi rin nakaligtas sa mga akusasyon si COMELEC Chairman George Garcia. Isa siya sa mga pinangalanan ng Maleta Boys sa kanilang mga paglalantad. Pero mariin din niya itong itinanggi sa agenda ng Bilyonaryo News Channel.
1: Hindi po ako nagulat sapagkat noong una po kasi sinama na po nila ako doon sa ano eh, nung sila yung unang lumabas dyan po sa Club Pilipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may dalawang talata doon na hindi binanggit kung ano, kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng apat na maleta. Apat na maleta po yun. Mm. Pero kanina po hindi na po apat na maleta, bag na lang po yung binigay daw po sa akin, na black na bag.
2: Maliit.
1: At may naglalaman. Opo, opo, medyo lumiit po, lalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po, ikita niyo po yung kasinungalingan na, nga hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh.
0: Minamataan ngayon ang pagsasampa ng reklamong usurpation of authority laban kay dating Congressman Mike Defensor na pinangunahan ang nasabing pagpupulong ng 18 Maleta Boys sa Mandaluyong. Yan ay sa pag-uusap umano ni na Senators Erwin Tulfo at Acting Senate President Win Gatchalian. Hana Tia, Bilyonaryo News Channel. Si
3: Joshua Cano, yung... Baliwala sa Malacanang ang sanksyon ng China kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman apektado ang trabaho ni Teodoro. Dagdag pa ni Castro, naninindigan lamang ang kalihim para protektahan ang soberanya ng bansa. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs bilang unfriendly act ang ginawa ng China kay Teodoro. Umaasa ang ilang mambabata sa Kamara na matatapos na ang gulo sa Senado kapag natuloy ang special session sa Kongreso. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Sa inilabas na kautusan ni Pangulong Marcos Jr., inuutusan niya ang Kongreso na kinapapalooban ng Kamara at Senado na magsagawa ng special session ngayong araw. Ito ay para maipasa na ang ilan sa mga nakabinbin na panukalang batas. Subalit ayon sa mga kongresista, naniniwala silang ang special session ay may kinalaman din sa sigalot sa Senate leadership. At posibleng ipinatawag ang special session dahil may 13 senators na ang majority para maitalaga na si Senator Win Gatchalian bilang Senate President.
5: Posibleng buo na pero it remains to be seen kung makakabuo nga, 'di ba? Ganun ang realidad diyan, 'di ba? Kasi pwede pa rin namang may mag-absent, may mag-boycott.
4: Ang inaasahang mag-over the back umano sa Gatchalian majority block ay si Senator Joel Villanueva.
6: Joel Villanueva, nag-signify na siya ng intention to attend by tomorrow, so siguro siya yun. Mga 75% ng hula ko tumama.
4: Ayon pa kay Representative Valeriano, kinakailangang maitalaga na ang bagong Senate President dahil malapit na rin ang sona ni PBBM, kung saan uupo sa likod niya ang Senate President at House Speaker. Subalit naniniwala ang mambabatas na kung lumala pa ang gulo sa Senado, dapat nang makialam ang Korte Suprema.
6: If we can settle within ourselves sa legislation, sa legislative, much better na hindi na pumasok ang Supreme Court, yung judiciary. Pero kung hindi na natin maiiwasan yan, siguro, it's now time na rin na mag-decision sila who is the legitimate Senate President or kung anong dapat mangyari sa Senate.
4: Ayon rin sa mga tatayong prosecutor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mas mabuting may Senate President na bago pa magsimula ang impeachment trial. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na gagamitin ito ang lahat ng legal na hakbang para labanan ang kanyang suspension. Iniutos ng Sandigan Bayan ang kanyang 90-day preventive suspension. Damay na rito ang kanyang pagtayo bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng kanyang posisyon para labanan ang mga bintang sa kanya. Naharap sa kasong plunder si Estrada na may kinalaman sa flood control scandal. Nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na ang petisyon na inihain ng kanyang grupo sa Korte Suprema ay para sa constitutional principles at hindi sa kagustuhan niyang manatiling Senate President. Naghain ang kanyang grupo ng petisyon for certiorari and prohibition at hinihiling nila sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang June 3 session sa Senado dito nahalal si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Nilinaw ni Cayetano na handa siyang bumitiw sa pwesto kung makabuo na ng 13 miyembro ang grupo ni Gatchalian. Susunod nang aarestuhin si Senador Dante Marcoleta. Galing mismo sa senador ang babala na iisyuhan na siya ng warrant of arrest. Naharap sa plunder at bribery ang senador sa Office of the Ombudsman. May kinalaman ito sa pagtanggap niya umano ng 75 million peso campaign donations. Pero suspecha niya, aarestuhin siya dahil sa tangka niyang i-expose umano ang mga opisyal sa likod ng flood control scandal. Aprobado sa mga commuter ang 50% discount sa LRT2. Ang detalye at mga updates sa traffic ibibigay sa atin ni Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat ng live. Ryan.
2: Willard, good morning. Mahigit dalawang buwan na ang itinatutupad ang 50% na discount sa pamasahe sa LRT2. At para sa maraming pasahero, malaking ginhawa ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Araw-araw na sumasakay sa Recto Avenue sa lungsod ng Maynila si Loisa Umbao, isang empleyado patungo sa kanyang trabaho sa Cubao. Anya tanging LRT lamang ang mas mabilis na transportasyon papunta sa kanyang trabaho. Dagdag pa niya, malaki din ang kalahati ng bawat pamasahe dahil sa darating na pagkakas ng pagbibigay para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya.
7: 50%. Malaking ano na din yun kasi kung 16, edi kahit 16 na lang yung laman ng ano ko, makauwi pa ako back and forth na. So malaking tulong din kahit papaano.
2: Napansin din ni Lumbao dahil sa murang pamasahe ay nakabawas ito sa matinding traffic na nararanasan sa ilang mga lantangan.
7: So yun nga lang, ang problema lang, syempre dahil madami ang gustong makatipid, pagdating ng ano yung rush uwian, sobrang siksikan. Yun yung pinaka-struggle din talaga.
2: Pilar, dahil dito marami sa mga pasahero ang umaasang yung ilan ang nasabing programa. Ang nilaramdam ng epekto sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing kaya malaking tulong ang bawat pamasahe sa kanilang araw-araw na budget. Sa kabila ng kawalan pa na pinal na anunsyo kung hanggang kailan mananatili ang 50% na fare discount, patuloy ang panawagan ng mga commuter na palawigin pa ito upang mas marami pang pasahero ang makinabang. Ang pamasahe sa LRT2 matapos ipatupad ang 50% discount para sa lahat ng pasahero ay aabot na lamang sa halagang 7 pesos and 50 centavos hanggang 17 pesos hanggang 50 centavos mula yan sa 15 pesos hanggang 35 pesos. Willard, para sa mga araw-araw na bumabiyahe, ang perong dating napupunta lamang sa pamasahe ay nagagamit na ngayon para sa pagkain, baon at iba pang mahalagang pangangailangan, isang tulong na umaasang silang magtatagal pa. Willard, mag-update lang tayo dahil inanunsyo sa bantala, inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang FRT at paumanhin sa mga pasaherong na abala at nakapag-anad sa sitwasyon at nagpasalamat sa pagginawa at pasensya ng publiko. Lord, sa mga traffic update naman dito tayo sa pinatatayuan ko particular dito sa arresto sa lungsod ng Maynila. Marami-rami na yung mga pasahero na mga nag-aabang dito at sumasakay sa LRT dito sa arresto station at kung nakikita yung mga sa akin ay marami na yung mga pasahero na papasok sa trabaho at papasok sa kanilang mga eskwelahan. Pilar, balik sa'yo.
3: Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na maresolba ng Senado ang hidwaan sa loob ng kanilang hanay at makabalik agad sa trabaho sa ipinatawag na special session ngayong araw. Ayon sa Pangulo, hindi ito ang panahon para sa pagkakawatak-watak dahil maraming mahalagang panukalang batas-anya ang kailangang pagtuunan ng pansin. Binigyang diin ni Marcos na ang Senado ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Inaasahan niyang isasantabi muna ng mga senador ang kanilang alitan para may pagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi dapat maantala ang trabaho ng Kongreso dahil sa patuloy na tensyon sa liderato ng Senado. Umalis na si Marcos kaninang alas 2 ng madaling araw patungong Russia para sa 3-day working visit. Nakatakda siyang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Madadagdagan pa ang mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na damay sa kaso ang milyon-milyong halaga ng armas ni VP Sara at kanyang asawang si Man Scarpio. Nakarehistro ang mga baril sa Philippine National Police pero hindi umano ito idiniklara sa kanyang SALN. Ayon pa kay Ridon, iimbitahan nila ang mga dealer ng baril sa trial proper dahil sila ay nakalista sa record ng PNP. Pinikayat ng grupong Bantay Senado ang Senate Impeachment Court para isapubliko ang pre-trial conference ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng grupo na dapat ay transparent ang bawat hakbang ng impeachment trial dahil pwede umano itong maging question sa usaping due process at open justice. Una nang naglabas ng notice ang Senate Impeachment Court at anila ay hindi ito bubuksan sa media para magbigay daan sa magkabilang kampo sa pre-trial. Para naman sa ulat panahon, inaasahang fair weather pa rin na may chance for occasional rainfall. Ayon sa PAGASA, walang inaasahang malawakang pag-ulan sa alinmang bahagi ng bansa, maliban na lang sa panandaliang malalakas na pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorm. Ang bahagi naman ng Eastern Visayas at Mindanao patuloy na maapektuhan ng easterlies. May minomonitor naman ang PAGASA na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may medium chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Tingnan natin ang daloy na traffic sa Espanya-Lacson intersection sa Maynila. Light to moderate ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Quiapo, gayon din ang lane na papuntang Welcome Rotonda at Nagtahan. Dito naman tayo sa Katipunan, Bonnie Serrano sa Quezon City. Light to moderate din ang daloy ng traffic papuntang Marikina, C5 at EDSA. Susunod sa Metro Morning, Pilipinas at Germany handang pumasok sa Visiting Forces Agreement. Kape muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: Why would that be unconstitutional?
2: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
0: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
0: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Bilyonario News Channel. In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.
3: Welcome back dito sa Metro Morning. Handang pumasok sa isang visiting forces agreement ang Pilipinas at Germany. Yan ang inanunsyo sa joint press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos at visiting German President Frank-Walter Steinmeier. Giit ng dalawang pinuno, mahalaga ang pagpapanatili ng rule of law sa Indo-Pacific kung saan meron pa ring tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Meron ng VFA ang Pilipinas sa US, Australia, Japan, Canada, New Zealand at France. Posibleng bumalik sa politika si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ito'y matapos siyang mapatalsik sa kamara nitong buwan. Sa panayam ng Abante kung saan natanong siya kung may balak siyang tumakbo ulit, ang sagot niya, meow maybe. Pinatalsik si Barsaga sa kamara dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa mga patakaran ng kamara. Kabilang dito ang mga insidente ng pag-vlog sa session at pagbaliwala sa parliamentary decorum. Hindi umubra sa mga pulis sa QC ang suspect sa pagnanakaw ng motor sa Scout Area. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
4: Ito ay may karapatan na
5: nadakip sa operasyon ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 10 ang isang suspect sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa bahagi ng Sergeant Esguerra, Barangay South Triangle, Quezon City. Nakunan pa sa CCTV camera ang ginawang pagtangay nito sa motorsiklo. Ayon kay Police Colonel Aljun Galista ng QCPD, nakalimutan umano ng biktima na nakalagay pa sa ignition nito ang susi. Dahilan para balikan nito ng suspect upang tuluyan ang nakawin ang motorsiklo.
6: Yung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Eh nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area. Kaya ganun, naiwan niya yung susi. Nag-review kami ng CCTV, yun, nakilala namin yung suspect. And sabi naman ng suspect, matagal niyang inukutan dun sa area. Kumbaga, pangalawang beses niyang inukutan. Nung nakita niya talaga yung susi dun ay naiwan dun sa motor, eh kinuha niya na yung motor.
5: Napag-alaman din sa isinagawang pagsasaliksik ng mga otoridad na ibinibenta na ang motorsiklo sa halagang 15,000 piso. Bagaman hindi pa nababawi ng mga otoridad ang ninakaw ng motorsiklo, ay sasampahan ang suspect ng kasong New Anti-Carnapping Act of 2016. Patuloy din ang follow-up operation ng

0: mga otoridad upang mahuli ang mga kasabwat ng suspect. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
1: Na-intercept ng mga otoridad ang mga parcel na naglalaman ng ilegal na droga sa Pasay. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido ng Abante.
2: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 60.3 milyon pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na gamot mula sa 14 na abandonadong inbound parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, ang mga parcel ay nagmula sa United Kingdom, United States, France, Thailand at India at nakatakdang ipadala sa iba't ibang lugar kabilang sa Laguna, Rizal, Tarlac, Cavite, Palawan, Puerto Princesa City, Cebu at Davao del Sur. Natuklasan ang mga kahinahinalang kargamento matapos ma-flag sa X-ray screening ng BOC kung kaya sinundan ito ng manual inspection at canine examination na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mga hinihinalang kontrabando. Kabilang sa mga nasamsam ang hinihinalang high-grade na damo, party pills at tobats. Na-recover din ang 196 grams ng compressed brownish substance at 242 grams ng yellowish substance na isa sa ilalim pa sa laboratory examination. Lumabas sa investigasyon na itinago ang mga droga sa loob ng mga parcel na idineklara bilang snacks, coffee products, decorative flowers, toys, speaker systems at water filtration components upang makalusot sa inspeksyon. Samantala, isinuko na ang mga nakumpisyang ebidensya sa PDEA National Office sa Quezon City para sa laboratory examination at tamang disposisyon. Para sa Metro Morning, Chill Emprido, Abante.
1: Bahagi ng bagong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang pagbuo ng isang $300 billion private investment fund. Mahigit kalahati ng pondo ay manggagaling sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo. Pero hindi ito ayuda o reparation mula sa gobyerno ng Estados Unidos, kundi isang private initiative na maisasakatuparan lamang kapag naisapinal na ang peace deal. Ayon sa Qatar Foreign Ministry spokesperson, nakalaan ang pondo para sa mga proyektong may kinalaman sa enerhiya, transportation, logistics at manufacturing. Kabilang sa mga kondisyon ang tuluyang pagtigil ng Iran sa kakayahang bumuo ng nuclear weapons at muling pagbukas ng Strait of Hormuz.
3: Regarding the subject of $300 billion, of course, as you know, there is undoubtedly an economic aspect related to not only reconstruction, but to investment in general in light of the circumstances the region is witnessing. Currently, we cannot comment on the details, but what we can confirm is that any effort in this sense must be an international effort.
1: Nagpahayag ng pag-asa si Pope Leo matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang peace deal. Mula sa Castel Gandolfo sa Italia, nagpasalamat sa Diyos ang Santo Papa. Umaasa siyang magbubukas ito ng daan para sa pangmatagalang kapayapaan. Sa kabila ng naunang batikos ni U.S. President Donald Trump sa kanyang mga pahayag tungkol sa digmaan, muling iginiit ni Pope Leo na ang mga sigalot ay dapat lutasin sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya at hindi sa pamamagitan ng dahas.
3: Always call for peace, call for negotiations. Thanks be to God, there is at least this memorandum, which they say they will officially sign on Friday. There will still be several points to settle, but it is always better to do so through dialogue, through negotiations, and not by returning to war.
1: Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Mabigat na at bumper to bumper ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Pasay, habang magaan pa ang daloy ng traffic sa northbound lane papuntang QC. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City, light to moderate ang lane na papuntang Elliptical Road at ganoon din ang papuntang Fairview. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa

Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May kaunting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid. Ito ang Memo.

0: Esperas ng special session, uusad ba ang impeachment ni VP Sara Duterte? Back to work nga ba o back to the drawing board? Ilang oras bago ang special session, tatalakayin natin ang mga issue gaya ng mga bagong testigo, bagong ebidensya at ang lumalalim pa rin na tensyon sa Senado. Kaugnay niyan, makakasama natin dito sa studio, Dean Mel Santa Maria. Maraming salamat po, Dean.
1: Magandang umaga sa iyo, Willard, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat.
0: Good morning. Maraming

0: mangyayari ngayon sa Kongreso?
1: Oo nga, madaming mangyayari.
0: Anong mga scenarios po ang inaasahan po nila?
1: Well, maaring maasahan natin na magkakaroon ng bagong halalan patungkol nga sa isang definite Senate President. Mm-hmm. Halimbawa, sapagkat sa ating konstitusyon, sinasabi lang na ang presidente ay pwedeng tumawag ng special session at hindi naman sinasabi doon na lilimitahin ng Senado bilang institusyon ang kanilang pwedeng gawin. Bagamat ang presidente ay nagbigay ng ilang mga batas na urgent para talakayin.
0: Oo, so pwedeng pag-usapan ang mga bagay na wala doon sa listahan ng topics.
1: Siyempre, kasi the Senate is an independent, separate mm-hmm. institution. Kung nakikita nila na mahalaga at necessary ang dapat nilang talakayin, kumukha nga ng definite leadership sa Senate, bakit hindi? Pwedeng-pwede yun.
0: So, posibleng hindi na maging acting ang acting SP ngayon?
1: Pwede.
0: Araw.
1: Posibleng-posible. Maaring matapos na ang mga usaping yan at yung final na petition sa Korte Suprema ng Cayetano Black baka maging moot and academic.
0: Okay. So, posibleng hindi na maging acting ang SP pero malay mo din, nandyan pa rin yung mga acting-actingan sa Senado.
1: At siyempre, hindi natin maiwasan siguro ang konting fireworks dyan mamaya.
0: Oo.
1: No, tingnan natin, baka may konti silang bakbakan dyan o malumanay na sinasabi, kung nakakuha ng 13, pwede na daw, hindi natin alam.
0: Oo. Anong tingin yung play nitong din? Yung paghahain ng grupo ni Senator Cayetano ng petisyon sa Supreme Court on the eve pa of the conduct of the special session?
1: Maaring sila ay umaasang makakuha ng TRO ngayon, maaring ganon, o kaya maaring talagang sincere naman ang kanilang apakay para malutas itong impasse sa Senado, o kaya isang ammunition para mamaya.
0: Okay.
1: Na para itigil at sabihing, teka muna, may pending pa sa Korte Suprema, maaari bang i-postpone muna natin itong session na to. So madaming senaryo.
0: Alright. Itutuloy natin ang usapang yan din. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Nagbabalik po ang memo.
1: Mainit pa rin ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo na ngayong lumalabas ang mga bagong ebidensya, lumalawak ang listahan ng mga testigo at nagpapatuloy ang debate kung sapat na ba ang bilang ng boto para magkaroon ng conviction. Kasabay nito, pinag-uusapan din ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pamilya Duterte.
0: Ayan. Maraming pag-uusapan. At magkakaroon ng pre-trial conference din, ano?
1: Yes, kasi mahalaga yung pre-trial, Willard, sapagkat doon inilalatag ang mga ebidensya, nililista ang mga witnesses, at pinag-uusapan kung ano ang pwedeng pagkasunduan para hindi na magsayang pa ng oras para sa pagpuprueba ng mga ebidensya. Kaya mahalagang mahalaga ang pre-trial. Oo.
0: Tama ba din na para rin ang pre-trial para hindi magkaroon ng gulatan o surprise sa trial proper?
1: Oo. Pwede rin. Ganun nga ang punto nun. Para sila ay handang-handa sa paglilitis. Mm-hmm. Para mapag-aralan nila mga sasabihin ng mga saksi. Mapapag-aralan nila ang mga ebidensya na ilalatag. Kasi alam mo, ang naglatag lang nung sa House of Representatives, alam naman natin, 100% prosecution lang naglatag ng ebidensya doon. Mm-hmm. Ang kabilang panig, hindi naglalatag. Kaya ang prosecution, marahil ngayon lang makikita ang mga sinasabing dokumento ng pagpapasinungaling sa mga paratang sa articles.
0: All right.
1: Kaya matindi, mahalaga ito.
0: Oho. At kabilang sa mga nangungunang tinig sa usaping ito, ang isa sa mga House Prosecutors sa impeachment case. At makakasama po natin ngayon via Zoom si Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor na si Congressman Terry Ridon para linawin ang mga bagong development sa kaso. Good morning po sa inyo, Kong Terry.
2: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Congressman Terry, hindi ko maiiwasang itanong ang koneksyon ng special session na tinawag ng presidente ngayong araw na to sa napipintong impeachment. Sa tingin nyo ba magkakaroon ng matinding kulay o kaya epekto ito sa napipintong impeachment?
2: Yung pong special session naman po, geared po talaga ito para magpinal, no, ng ilan po sa mga naantala ng mga measures, no, particularly po ito pong mga measures sa commission on appointments. Kasi po yung commission on appointments, hindi po ito pwede magkaroon po ng mga pagpupulong ng hindi po nakasesyon ang kamara at ang senado, no. So hopefully po yung mga naantala po doon, particularly po yung mga promotion ng mga general, promotion po ng mga diplomats, maisagawa po natin ngayong araw. At talagang yung pong mga supposedly dapat na promote na into general rank, into colonel rank, no, na mga uniform personnel po natin, yung mga diplomat po natin, na halimbawa dapat ambassador na ngayon, talagang makuha na po nila yung rango na dapat pong para sa kanila at dapat pong naibigay na sa kanila ilang linggo, ilang buwan na po ang nakalipas.
1: Sa tingin mo, Congressman Terry, may pailalim na pakay itong pagtatawag ng special session para na magkaroon na ng closure, magkaroon na ng definiteness ang liderato ng Senado para sa impeachment, mahusay at smooth na ang pagpapatakbo. Sa tingin mo, iyan rin ang isang layunin ng presidente, bagamat siyempre hindi niya sinasabi sa kanyang proclamation?
2: Well, titingnan po natin ito pagkaho nagbukas na po yung sesyon, no, ng Kamara at Senado. Kasi siyempre, ultimately, yan po ay isa sa mga natural na mga usapin, no? Lalo tigit magkakaroon po ng roll call sa Kamara at sa Senado. So talagang magkakaalaman po roon sino-sino po yung nandun sa aktual na mayorya ng Senado sa kasalukuyan, no? So pagkahalimbawa, yung pong isang grupo ay meron na pong 13, doon po magkakaalaman kung talagang sila na ba yung mayorya, no? Ang totoo, kahit 12 lang, hindi ba? At kahit magpakita ho silang lahat doon, sapat-sapat na po yun para magkaroon po ng pagtitiyak nung aktual na mayorya, except doon sa pag-boto ng Senate President.
0: Kung Terry, patungkol naman po sa impeachment trial, naglabas na ng initial list ang depensa ng kanilang mga posibleng maging testigo at kabilang sa mga pangalan sina Ramil Madriaga, former Senator Antonio Trillanes, NBI Director Melvin Matibag, Ombudsman Remulla, even former Executive Secretary Lucas Bersamin, and former Budget Secretary Pangandaman. Ano po ang sinasabi nito tungkol sa magiging direksyon ng depensa?
2: Well, siyempre, we don't want to violate sub judice rules, no? Pero meron ho kami mga common na mga witnesses, no? So, ang tingin ko naman ho, wala pong magiging presentation, for example, for the common witnesses na magiging magkaiba. So, halimbawa, kung ipipresenta po si Mr. Madriaga at Senator Trillanes, no? Yan po yung mga common witnesses. Tingin ko naman po, wala pong sasabihin, ito pong halimbawa ang dalawang mga testigo po na ito na lalabas doon sa mga nailahad na po nila doon sa House Committee on Justice at dito rin po sa inaasahan po naming magiging testimonya po nila dito po sa proceedings po sa Senado.
1: Sa tingin niyo ba, Kong Terry, na sa pre-trial pa lang magkakaroon na ng konting fireworks dyan sapagkat doon sa panghuling portion ng kanilang sagot sa prosecution ay meron silang pinapaalis na mga listahan ng mga ilang mga dokumento. Dyan po, sa tingin nyo ba ay magkakaroon ng konting bakbakan dyan, arguments dyan at maproprolong ang pre-trial?
2: Tingin ko hindi naman ho kasi ang talaga naman pong trabaho po ng pre-trial ay magkaroon po ng pag-uusap. Meron bang mga facts na pwede na ho nating pag-agrihan? Kung wala, di wala tayong magagawa. Mm-hmm. No? So, ibig sabihin, I think any party naman po can raise their concerns, no? Pero I don't think that is a matter that can actually be resolved there and then, no? Lalo't higit, ang nakaharap naman po sa mga partido ay yung pong clerk of the impeachment court at hindi po yung Senate impeachment court itself. So, ibig sabihin, yung mga panawagan to exclude evidence, tingin ko, I don't think these things will be ruled on by the clerk of court, no? On a Thursday.
0: Related to that, Kong Terry, sangayon ho ba kayo sa panukala na buksan sa media at publiko itong pre-trial conference?
2: Wala naman ho tayong problema dyan po sa bagay na yan. Totoo naman ho, whether or not magbukas o hindi, magtutuloy po. Ang pinakamahalaga naman po sa amin dito po sa pre-trial, yung pong paglahok na talaga ng depensa dito sa bagay na ito. In fairness naman po sa kanila, they had submitted their list of witnesses already, their document list as well, no? Ibig sabihin ho nito, talagang haharap na po sa paglilitis ito po nga defense panel, no? So, malaking unang hakbang ito po bagay na ito kasi like what you had seen, yung po answer nila in the House proceedings, yung answer po nila in the Senate proceedings, marami po talagang walang laman, ano? Doon po sa mga sagot po nila. So, ito po nga pre-trial brief na sinabit po nung depensa ay patunay na mukhang magtutuloy-tuloy po tayo to full trial proceedings by July 6.
1: Sapat na po ba ang isang araw sa pre-trial na ito o umaasa ba kayong mapopospon pa ito o kaya madadagdagan ang mga araw ng pre-trial kasi nga po ang daming mga dokumentong sa inyo, sa inyo palang parte, pa-exhibit, no? Papatatakan. Sa tingin niyo po ba matatapos ito ng isang araw o may tingin pa?
2: Ang inaasahan ho namin, mga dalawang araw po ito. So, bukas ay magkakaroon po ng marking for the prosecution and on the next day, baka magkaroon po ng marking for the defense. But hopefully nga po, kung meron naman kami mga common witnesses, yung pong ilang mga bagay na pwede naman po nga pag-agrihan na hindi na po kailangan patunayan sa trial, mapag-agrihan na po. Hopefully by tomorrow.
0: Kung Terry, sa pre-trial din ho ba ay napagkakasunduan na kung ano yung article na unang ipepresent po ng prosecution?
2: Tama po yun. So bukas ay mailalatag na po yung pong sequencing, no? Ng presentation of evidence, no? So hopefully mapagpasyahan po yan at malaman din po ng publiko kung paano yung po magiging sequencing, no, kung alin ho yung unahin ng mga articles of impeachment, kung threats ba yan, unexplained wealth ba yan, bribery ba yan, o confidential funds misuse ba yan.
1: Yung ano, yung Kong Terry, yung dapat bang ilatag na lahat talaga ng ebidensya at ang listahan ng mga saksi, at kung hindi ito inailatag at nailista, eh hindi na pwedeng isalang ito sa mismong paglilitis. Kasi nakakita rin ako sa answer ng defense na nagre-reserve sila ng right na makapagpresenta pa ng ebidensya ayon sa daloy ng paglilitis. Anong masasabi mo doon?
2: Tama ho yun, no? So, syempre, generally speaking, barred na ho yung mga bagong mga witnesses after pre-trial, no? Pero syempre, binabanggit din naman po mismo ng Senate Impeachment Court itself na pwede pa rin naman ho maglatag ng ebidensya pagkatapos po ng pre-trial basta papayag po yung Senate Impeachment Court, no? So, yan po yung magiging itsura niyan. So, I don't think it's just the defense that will reserve that particular right. I think even us in the panel of prosecutors will also make that reservation. Kasi syempre, kung meron pong mga bagong mga ebidensya na pwede ho talaga makatulong dito sa pagpapatunay, whether for the prosecution or for the defense, I think the counsels for both parties will implement that particular right.
0: At saka, Dean Mel, Kong Terry, tama ho ba na doon sa pre-trial notice ay may nakasulat doon na pwedeng magkaroon ng reserved witnesses ang both defense and prosecution for reasons of safety and security? Hindi pa nila pwedeng isiwalat agad kung sino-sino ang mga ito at pwedeng later on na nila i-reveal itong mga reserved witnesses. On the part of the prosecution, Kong Terry, meron ho ba kayong mga reserved witnesses para sa trial?
2: Tama ho, meron po mga reserve witnesses po na pwede pong ilatag. Yung sabihin, hindi naman ho kailangan na banggitin with a specific particularity the name, no, of the particular witness that will take the stand. Pero I think a few days prior to these persons taking the stand, dapat ma-state na po nung prosecution and ng defense yung pong identities nito pong mga personalidad po na ito.
1: Isa pang mga bagong ebidensya na di umano'y hindi na dedeklara sa hindi pagdedeklara ng mga firearms sa SALN, ito ba rin po ay inaasahang ng publiko na mailatag rin sa paglilitis?
2: Tama po, yan po nga detalye po na yan. Bagamat nabanggit na ho yan kahapon, disclosed to the public yesterday, sa paglilitis na ho natin na bibigyan po ng further details, no? Yan pong bagay po na yan.
0: Pero nasa articles ho ba yun, Kong Terry, yung undisclosed firearms ng VP?
2: Wala po yun sa articles, no? So kaya ang categorization po natin dito, new evidence, no? In between pre-trial and the House proceedings, no? Pero it basically still serves yung pong mga articles of impeachment natin specific to unexplained wealth.
0: Okay, so pwede yun din, Kong Terry, kahit hindi nabanggit sa articles, pwedeng i-introduce sa trial proper.
1: Siguro sa tingin ko, Kong Terry, kung tama, hihingi kayo ng pahintulot siguro sa mga jurors ng mga senador. O kung pinabayaan rin ng kabilang parte, okay na rin yun. Okay. Tingin ko.
2: Hindi, ngayon pa naman po, level po ng pre-trial ito, no? So lahat po talaga ng ebidensya pwede yung taktakin ng parehong partido, no? So kailangan hong ilista na talaga with specificity yung pong lahat ng ebidensya both ng prosecution and ng defense. Kaya nailangkap na po ito pong particular na ebidensya na ito sa pre-trial brief itself, no? So at this point, I don't think we need the approval of the Senate Impeachment Court. I think the approval of the Senate Impeachment Court is relevant only after pre-trial po, pagka mag-i-introduce kami ng bago pang mga ebidensya.
1: Ayun. Opo. At isa pang katanungan na napaka-importante, itong issue ng 16 nga ba ang kinakailangan para magkaroon ng conviction, sapagkat po madami na rin ang mga opinion na lumalabas na para daw dapat sundin rin yung Avelino versus Cuenco na ang base ay yung available, functional, at within the coercive powers of the Senate lang ang dapat maging parameter sa base ng conviction.
2: Alam po ninyo, pinaghahandaan po ng prosecution panel mula umpisa hanggang sa araw po na ito, hanggang sa pag Lilitiso, 16 pa rin pong mga senator judges na makukumbinsi tuwad po sa lakas na ebidensya at para makonvict po ang pangalawang pangulo. Iniiwan po namin sa Senate Impeachment Court yung pong pagpapasya dito po sa bagay nito. Kung tingin nila 16 pa rin po ito, kung tingin po nila ay dapat pong magbago yung threshold sa dulo-dulo ho, yung pong Senate Impeachment Court, yung pong mapagpasya dyan po sa bagay po na yan.
1: Ayun. Talagang ano, no? Talagang matindi ito. Palagi ko, isang pagbabatehan ito, Willard.
0: Oo nga.
1: Ano ang baseline ng conviction.
0: Oo. Di, Mel Kong Terry, itong issue ba eh, dapat sa tingin ninyo masettle na even before the trial starts?
2: At tingin ko, hindi naman ho kailangan isettle po yung question. No? Kasi, alam po nyo, yung question lang po, upon the start of trial, ang pinaka-relevant question po doon ay meron po ba silang bilang? Mm-hmm. To open the proceedings, no? So, ang position nun namin, kung ano ho yung bilang to open the proceedings, for example, in a Senate plenary, that is the same number to open the proceedings in the Senate Impeachment Court, no? So, kung ang naging itsura, for example, in previous time ay 12, no? To have an open, to open and close the plenary in the Senate, tingin ko yan din po yung bilang na kailangan po para buksan yung pong Senate Impeachment Court. But hopefully, I think if they have a sufficient number today on the special session, I think these questions can immediately be resolved going into the trial on the 6th of July.
1: Dati-dati, Kong Terry, itong 13 majority nilang Cayetano Black, no, ang tingin ng mga tao, unchangeable, parang intact, hindi gumagalaw. No? Pero ngayon, nakikita natin na merong unti-unti ng pumupunta sa kabaligpan ng kamukha ni Chisa Escudero, no? At may napipinto pang mga ugong-ugong na baka dalawa pa ang lilipat. Ito ba ay nakakapagbigay kumpiyansa sa inyo na yung dating parang unchangeable 13 eh parang unti-unti na nagkakakrak at nagkakaroon na ng pagbabago? Isa bang punto ito para magpagbigay sa inyo ng kumpiyansa na maaari niyong marating yung 16 votes na tinatawan?
2: Well, ang totoo naman ho, agnostic naman ho kami doon sa partisan political lines ng Senado, no? So tingin naman ho namin whether they're in the majority, new majority, old minority, nakabatay pa rin po talaga yung aming lakas doon sa depensa na ilalatag, no? So ang tingin naman ho namin, we will get to 16 on the basis and strength of the evidence irrespective of partisan political lines in the Senate.
0: Related to that, Kong Terry, sa tingin niyo ho ba may impact doon sa impeachment trial itong mga nangyayaring political maneuverings na maaaring ma-divert ng attention doon sa lakas na ebidensya?
2: Yung political maneuverings, tingin ko po, that has always been a distraction in the last couple of weeks. We had seen attacks on the credibility of the House panel, and now we're seeing attacks on the credibility of the senator judges themselves, no? Tingin ko naman ho, yung mga kababayan po natin will see through the entire charade, no? At wala na hong maniniwala doon po sa mga press con na ginagawa po ng ilan po sa mga personalidad na involved po dito.
1: Ayun. May tatanong sana ako eh, pero baka matawa dito si Kong Terry eh.
0: Sige lang din.
1: Sa tingin niyo po ba mababago niyo ang paniniwala at pagkating ni Senator let's say Padilla sa basta't nakita niyang ebidensya?
2: Tingin ko naman ho, may mga sinasabi ho yung pong ilang mga senator judges, no, na titingnan ho nila yung ebidensya itself, no. So pagka naman ho nandoon na tayo sa trial, in fact in previous impeachment proceedings, ang sinasabi naman ho doon, uphill battle po yung lahat po ng mga proceedings po na yon, but ultimately it was able to secure a specific number of votes. So I think the same will be true for this proceeding as well, no? Pagka nakapaglatag na ebidensya, marami pa rin po tayong mga senator judges na

0: makumbinsi to convict the vice president.
1: Sa puntong po ito na ng impeachment trial, magkakaroon ng pre-trial muna. Ano po ang mas malaking panganib, Kong Terry, ang hindi pag-us